0: 모습 어떻게 해요? 천천히 가봐. 조금 안했어.
1: Ria bafuru fedzisa clientele funeral plans I badela hu saathu fhela awara dza fumbili ina vha nga katela miraḓo ya muṱa I swika u fumiraru kha ndindakhombo nthihi zwine zwa ita uri vhafunwa vhavho vha vhe vho ṱhogomelwa na vhana vhararu vha tshi katelwa hu si na iṅwe ndipo ya masheleni ha clientele a vha khou renga fhedzi ndindakhombo vha khou renga u vha na mulalo wa muhumbulo Musi tshifhinga tshi tshi swika, vha ḓo tea u ita ṱhingo dza ndeme nga 200 randa ine vha ḓo I wana musi vha tshi ita mbilo. Tshumelo dzashu dzi badela kavhili kha mpfudzo ḓaho nga khombo. Dza dovha hafhu dza ṋetshedza tshumelo dza u endedza, zwiḽiwa na u tibula tombo. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP remulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho I wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Lo cha. Boko pepe tsa fraga ya mbeka ya mushumo bengapi?
3: Nanyi.

0: zwido tshimbila nga nḓila ine vhathu vha uri ndi yavhuḓi nga maanḓa. Fumbili rathi wa minete ndi gonyisa ndi ḓela tshoṱhe angelo kha awara yavhuṋa lutandilo thoma lwa mbekanyamushumo. Ro ḓi doba magogolo na maforo kiko rano potiera u lavhelesa u vhona uri ḓivha zwakale khole dza zwifhio. Ro lavhelesa vho ḓivha ḽa ṋamusi nga tshifhinga ndi tshenetshiḽa tshamura vhaṅwe ra kha ḓivha genge ya rumula riyoche mutape fundani nati vha sikoli zwibadzhini. Ya, zwifunani izwo zwiloche. Zwi khou tshimbila muyani na ndamani tere. Ri a tea u vha vusa no vha lumelisa, vha ri vhudzevho ri si khou tshimbila nga nḓila ine vhathu vha ri ndi ifhio, nga maanḓa havho vhane vha ri G-Voice ri khou tou itatedza heno mbekanyamushumo. Ri vha ri vhanzhi nga maanḓa, ya, vhane vha khou tou tinga heno mbekanyamushumo. Ya muḽa khulu wa fhindu, ndi ḽavhuṱanu na musi, ri khou livhuwa. Ndi yone G-Voice mukhu wa madurumba a siyo roda mato kudza i pfike. Yo vhuisa lukovho vhuya dzimba tato puta mavili. A i ngo ntsha na tshimeli na tshitifu, ngo ndi ḽe tipi dzi ḽe ḽa uri mukwei. Zwene zwino musi vhahulwane vha merito vha tshimisa tshanḓa nga wari ya vhuṱanu nga matsheloni, ri ḓo ni ponyokisa ndi e ya nave. Ri khou livhuwa nga maanḓa bale bende mutale bileni na dombale domboni dota dova dzamba na dzimauli. Loche ndi matshelo ndoro zwipfa upfi vho iketa nga kore vho fefe forobode gogogogo magombani gumbu gumere na gundani guyuni gwangwatini na gwakwani. Iya Loche man vhathu vha re amabila ha makuya ha nkotswi helula A na B kha khuna kha vhambe vhathu vha re khunguni. Loche ndi matshelo ni Kruger National Park ndi vhugalaphukha ha baulo hagano lamvi uno bva ro tondwa nelamvi. Loche Loche Loche mukololo ni matshelo ni zwi khou tshimbila muyani na ndamani terelo dzhie luheni lurangwe mabulo mabvete na madangani maḓashishi na mapuhoni mafukani na maheni makavini na makwilidza mangaya na mangwele mapakoni na mapate mapuloni na maramanji mararuwe na masea masisi na masunda matatani matauru matawe na machekacheka na machena na mabode vhathu vha re mavuwa. Locha ndi matsheloni mazwimbe mbodhi na mbodhi tsha fhasi mbuyuni na makokorole mpabuleni na mufuli mufunguḓi na muhotoni muiladhi na mukondeni mukovha wa bale na mukuma wa bane. Iya na ngeno ha mkununde una fa mushumisani Isaac tsa muluma mbedzi. Locha pipidhi vhathu hi ho takaliwa nga maanḓa ngani ngeyo tere kholivhu ro zwipfhofi vha ifuna vhathu vha re mulenzhi muraluwe mushite na musunda na musoḓi mutani munik nu mutele na machavhawe mutshikilini na mutsurudi mvaḓa na tshitondoni. Iya vhathu vha re ngalavhani na muhwengo na ngeno mukwengoni sanari shakadza sheshe sikonde tari thengwe thogani na thondoni travela na tsande chagwa na chambuka chamulungu na chamtava chamtore na chanje chenjelani na chiyava. Locha vhathu vha re tshifunguduwe tshikondeni A na B tshikuyu na tshilamba tshilamusa na tshilavulu tshibvavhatete na u gaitikedzo khalishi tshitekisi uone hapo tshilavulu ndi khonani yanga uone hapo tshilavulu tshibvavhatete. Locha ndi matsheloni tshiozwi tshiphale tshipise tshirunzini na tshitambe iya tshitandani A na B vhathu vha re tshitanje tshiungani tshivongweni tshikwadza tshokotshoko na hafhaḽa vhurivhuri vhuvha B na zwigodini ha beri ya madzonga. Locha ndi matsheloni weketa nga khole hino mbekanyamushumo tiri ri a tuyamba kha 086000 2503. Locha na zwezwi G-Voice mukhu wa madurumbasi ndi ubva dzimaulero dzivhishi dzivhisa khanga utshela mabelesita nga tshilimo vhakhale vha tshililavo muthu wa thongwe thongwa mbudzi na kholomo lono vhaḽa vha rajibu mavili ndi tshibvumo tsha mpfara kule mutombo bakoni ḽa tshavhadinda iya ichoruwa tsha kwatavulamboko ḽa tshavhadinda thi vha zwi ḓivha na iya dirwa tsikhomola vhenga mutupo sale makwanda makanya ḽisebo kanya waganyula kwambatulo kwambatulo kwa watso ndi ene wa mulenzhe wa penga tshanḓa ndi vemvem ḽotsha zwavhuḓi nga maanḓa na ndi na ngeyo kha vhatikedzi vha Guru United mulindavuno wa sheshe wa PP the Bushbucks ri naye mugudisi angeno kha kha Guru mia jomo jomo ngeno ofira nga fhano zwithu zwa jomo na vho Joyce ndi naye ngeno a u ḓo takala nga maanḓa ya ndi jomo ya ari waifu nembe kanyamushumo ari mukomana ndi ḓo tofhira hanefho nga maḓautsha jomo ni khou bva hapo khou vuwa dzibolani ari ḓe ri khou livhuwa nga maanḓa fumbili mbili fhedzi wa minetse. Locha ndi matsheloni kha ri ambe mutetshelesi vha ri waiketa nga khole ndi ya mudhuru wa muharaji ndi Bugerte Magale ndi muḽi wa phiriphiri hu itani
1: Bugerte Magale ine ri nazio ro danga dongi na
0: ro danga dongi ri ḓo dovha ramba na ndi taki
1: taiko vas basa online 70 ri ḓo vha ri mini ro ḓa ka dronki
0: ni afo havho memu ne u gaima joni
1: ma joni wa so wana u hono kona fanikwa manga nga madzina a dzimbele sapo uri ndi ifio na ifio
0: ndi na mgojo na rashi
1: uri o tumbule wa phiriphiri no fisa dendese
0: u ko raro
1: a uri wana ka janti by nef
0: a ofu wa nefale
1: ofu wa nefale
0: titembi mara number 1 uka divachone marubini na Scorpio.

0: la ke a peke
1: a de kumane ga nne man
0: e tshi la a tshina ngwana wa mme ngwana wa ma
2: tshi fi kumane ga nne
0: mo duro wa mukherte makali
2: ne ga mo zonda na ndi ya ngwana wa mawe
0: ha buru mama leti
2: o tonziera
0: ande ndi ndi fara mbeka ya mushumo kutumba mushumo da badopa
2: ari badopa ari ba mange mange
0: auna zwingo ndi dotuma nga makuru anga pala pbd ndi vho dora vhane tshumbeo ndiri nga ndo hulisa khoi ndi na henefha uri ifuna nga mando ai khetha nga khole ndi dzhena fhala ndi vhuyelela fhala PPD ndiri khoi gumani mathoho a ndi mo vhona ndi na vhudivi
2: Putin ni khomba pheleli wa mathava
0: ai ḽi tamba luṅwe bola vhone
2: oi oi pheleli wa ikona
0: ai ai ai ai
2: pheleli
0: ndi khori a vhudzise se vhathu vha PPD vha ḓo muṱalutshela
2: muthu a satambi ndi gumani a sato shengedza vhaṅwe mudavhini na ndi gumani
0: ofara na le le bodelo la moyona dzi ndi lwa lwa mini nga kumara
2: na bame le ya la kumara locha iya ndi mashalo ndi Afrika Tshipembe fumbili pedzi wa minete ndi gonyisa ndi dzela tshothe nga lokha wara iya bu na ri kulivhonga maḓa ma rori pirenga ane fa mara thoma ri davidzana ri fori zwo tshimbila nga ndere ne vhathu vha ri ndi fhio to vhona vhutanzo ri vhekhetha nga khole hino mbekana mushumo iya mudholi wa muharaji ndi ḽa vhutano ndi kunta kinta friday tshitengwa tsha tshindo lora g voice ri vhonga maanḓa dafita des ramatava khrotman ndi mukomana vhana iya ferioni apa pipi di deben straight di starta tshoto tshi ri na mavhone zwi a ḓivhiwa na musanda dafita nandi ndi yange une avha na mukegulu vho joyce mukegulu locha ndi matshelo vhono vuwa te iya vha khou lugisela blessi iya uri aye tshikoloni locha ende matshelo ndi zwikho tshimbila myane na namane nne ndi afha une vha ḓivha ndi kha denga mphigarali ndi yange ro kutavhana ni ḓoroboni ya thohoyandou kk panda ngapa yo to adza south africa tshisvitula ndi kutavhana ni nga ngeno wa muhungo pulatani ya kale lingo tshela zwezwi nandi locha na zwezwi ndi matshelo ni huitani vho vuwa mutetshelese tere
3: Tawana na mimi wa rika yetu na pole na swi.
2: Lingwana wa bone senese la chilidzini.
3: Ukori lo mkwa shela muti.
2: Ndo pira one chilidzi.
3: Ni fungo jena.
2: Oh, ne ndiba mulova ndo twa ngapi?
3: Ndo twa pini ngana wa.
2: Mulova ndo ri ndi chipedze izvi zwa vhori ne zwa mushumo na ya. Afa vuba la thengwe.
3: Ko ona vuba la thengwe.
2: Ndo vha ndi na ndivho bele. Rimuleji afala rivuva afala bucharani
3: ya avongo ya chamire ndi nani botiwa
2: prove sanam
3: andi ave di ore ni andara nai
2: kai pepe the prof
3: eh ndi afa soto pirimate irin md ni azola zola zola pirimate
2: pirimate zola mde
3: afala ni afa chiriluna una Davita dikona ni yami ndiwa mudao ndiko mukokota tirana ane oda dala weza ndi dende wane nyara ndikona Davita mukwevo ono wana la fakakanwa aba kwaluwa mulova dikona ni yanga ufano chi ndidodanda pesela nga nyingori ndi vaswa ndidopesela nga Victor Viki mulauzi ono ga omundo chufara ni agrebe mgumiru unga ange kala Cape Town ni reafari wapa ni wapulisa
2: rikori wonga mada gani kia prof
3: mapele vega jibumba ti
2: ai auna suingwa ni kunta kita Friday labutano la mifanganyo labutano la the heavyweight ndi prof kabaratuma ndi prefer kurongo nye suingwa mani ria wu ya ter

0: ndi dzedze ḽi ri na khulumele khwaḽo tshidondovhetsha ṱhoṱhoni yana a kha vha ḓo faro dzhena kha si ḽa vhufigo na vho dzhenerala ndi trompish fohloza tevhekana tshoṱhe na malungelo na ri tavile kumalo angisavi tishavi tshithu ya loch ndi matsheloni kha ri bvele phanḓa mna no davhidzana nde na vhone ndo zwi amba uri na zwinzhi zwine ri a zwi lavhesa kheno mbekanyamushumo ri kha ḓivha natsho tshitenwa tshatsho ndo lora g voice vha hone vhafunzi vho NJ Mutau na vho Maine vho Thakalani Netswiko bva nge Makonde locha mna ndi matsheloni zwi khou tshimbila muyani na ṋamani u itani vho vuwa te yenda ndo gonya tshivhanga tsha khunguni mulovha ndi khou ita nyonyoloso thingo vha vhona vho ramaji ndi khou tou ṱuwa ndi tshi to vhanjini ha munna ri khou livhuwa nga maanḓa kha ipepe the flag alongo tshana ndi vho ramaji
1: hai locha vhavhuḓi kha vho ramaji ndi ḓo fhedze bisa mukhulu wanga fha ndi humbula ni nomorobini ndi ḓe ndi wane muvala wanga fo ndi vho maria nekhathe ndi ḓe dzi tele nga hafhasei nomorodi ndo livhuwa g voice.
0: Iya ri khou livhuwa nga maanḓa nga hanengeo vho ramaji locha ni matsheloni u itani guteng murigen guteng apen locha ni matsheloni u itani
2: locha zifuzi
0: zwi khou tshimbila muyani na ṋamani te a ri thu fa maṅwe ra pfa maṅwe ri ḓo founa
2: okaykhalavha
0: ndi ya u ḓivha ndi hayani a vhathu vha mudzimu
2: ndatosiathi
0: ri nga si to avhalaho tho u ḓivha na mashango ane ya nonga vho matshavhawe a vho ndandu wange yavho matsheka ovare yavho matshekasi anenge yavho tshete
2: ndivofara ndi na mungani hafho murangoni ndi vho madura mani
0: vha murangoni
2: vha mutumani
0: vha madura filo tshange murangoni
2: ndi ri kha vha takale
0: lo tshe ni matshelo
2: na vho tshivhase vho zwete hafho khala vha hafho block A
0: vha ri vha ifune mbekanyamushumo
2: chezo na fhedzisela nga vhone govha
0: vhone govha filo tshe ni matshelo vhone govha filo tsha fini matshelo ni ri khou livhuwa te
2: kezo
0: likagara lo tsha ndi matsheloni u itani vho vuwa tere
3: zwavhudisa ndi vhushani ke jivhese mukau durumbasi
0: mduru wa msand
3: eric mtalatsi ndi vha msanda vha bicho vhone mtanjera ne patengo tondoni chivoi
0: ndo fira teangwe
3: tengwe ndi kho tonu vhona ni kho fira na dampuni ane vho na vho difiruluza season na fuka tshikolo tsha robert mbulungeni na tengo tribal season ni kho piruluza number 3 nambo ḓi fhira fhaḽa thithongwi no kaidziwa hone
0: ḓo no nwa maḓi thithongwi a khou rotholani na
3: a to ri tswe hanefha na thithongwi hanefhaḽa ndi dza u vhone
0: ndo shumisa khavo
3: ye vhana wa khavo ine ya tshivenḓa
0: nda ndi khou nwa nga khavo mulovha a tshi khou rothola ḓifhani maḓi a fhaḽa thithongwi
3: a ḓifhani maḓi ano na dovha nambo ḓi ri tshithuthuni fhaḽa tshiombani ha malume anga vho ino sinunga na vho dzhoununga
0: ndo dzhena hafha vuvha ḽa thengwa ndo dzhena nga tshithuthuni asi zwiḽa nda farela badeni kore tshikunda malema
3: kezo ni khou fhiruludza sizo g voice hai ndi zwone zwavhuḓi upfi u wasa tshimbilo ḓo mala khaladzi
0: ndo vha ndo vhona khonani yanga ndivhuwo bele
3: hai ndi zwavhuḓi hezo ndi vho ramanyini vhathu no farana
0: nena ndivhuwa rilatani ngo harilatani
3: ngo harilatani ndi zwone zwavhuḓi ndi vho ramanyini
0: mari khou livhuwa nga maanḓa kha ipepete ndi hafha kha denga mphigalali
3: hanefha denga mphigalali ndi khou ḓa nga thekisi ya humndu kana pfanelo maria ya the best man g voice huna ṋamusi ndi ḓuvha ḽa mabeboi ḽa una rinene kha vhambe ndi ṅwana wa kona na nene kha vhambe ndi khori una rinene kha vhambe ḓuvha ḽa vhuḓi ḽa mabebo khaye a hule hipipu hure hanefho tshanda mamakitani na kha muzala wanga ano pfhi ndi felani nethengwe ano zwira hanefha thengwe tshitunguni tsini na thifi ya madageni ndi khori ndi felani nethengwe hanefho tshitunguni a hule hipipu hure muzala wanga g voice huna vho tshiwa makanakana vhangei ha tukutha na hoyu lutendelo jasincieni el something wange tshitanje haninge tsini na tshivhanga tsha tshampama ha vha musanda vho mulinda thavha ndi ḓo fhisela nganyi ndi ḓo fhisela nga khotsi munene hafho ndi malume ndi vho charles nethengwe vha wanala thengwe thondoni hafha g voice Eric Mutawa sendu kore ndoliwa dvala budi apa musanda vapicho kone mutanjeranda.
0: Ya rakoliwa nga manda ngane ngeyo Eric. Ya uro waifuna hey mbekanya mushumo Eric. Ndari kwamba na yapa nekona nani. Ne kabambe mane ndo fhira ndi chimuvona mulova thamo yanga fhala tshilamba. Ana Chris ndi kiri tula wo gera wo jo manda. Ndandi naye mulova. Kiri matana ndi ngamula. Chris ndi ngamula kona nani. Ndo vhona na kutshetshelo kwa honovho tshetshelo tshetelwa zwavhuḓi yani na anga si litsho tsheteleliwa ngauri thi ndi ene mutsheteleli ndi koto sa funa khathi dzila dzine a ita vho Jomanda man ḓuvha ḽavhuḓi ḽa mabebo kha una rine ne kha vhambe ndi ḓa dzwana ḽa khonani yanga khonanani ne kha vhambe ḓuvha ḽavho ḽa mabebo namusi ḽi dovha hafhu ḽavha ḓuvha ḽa mabebo ḽa khumbudzo me tshifhefhe nḓou u bva tshaulu ha begwa ndi miaphodzo na Trinity. Yeah. Eno mia, locha, ndi macheloni. Niri duwa la budila mabebo ngane ngeyo. Yeah, ndi wono mia. Yeah, bari duwa la budila mabebo ngane ngeyo. Tindi duwa la budila mabebo la kumbuzo ne chipepe ndou. Ne uva shauru habe kwa mia pozo. Ne na trini. Terkori wanga manda, wane butaru locha, locha la zezwe teri. Ufindo siya rutombo ni natononda. Iya nga vhone vhutaro wa lingo tshana ndi khotsimulu hai ndo amba lutomboni na thononda lo tshadi matshelo ne suko tshimbura miyani na namani hey iya dovha hafhu rali vhuwa vhoṱhe vhane vha tshipida tshendo mbekana mushumo sina ndavha uri vhanga husina ndavha uri vhanga vhaḓi vha ndi khou lavhelesa maṅwe mafhungo na khou ambiswa nga maanḓa gamba hino khou dzula dzi thundu hedzi dza vhaṅwe mashango ndo wana hu tshi khou vha no ngongorea vha tshi khou langa ḽeḽi ḽa uri dzi thundu dzavho na dzi nguvho dzavho dzo swikela hone dza fhisiwa nga maanḓa ro lavhelesa hezwi zwino kho itiwa nga vhanoni vha match and match pakhelo mthakati vha khori vha tshi amba vha ri hu na vhathu vhanzhi nga maanḓa vha no swika maḓana mavhili vhe vha vhonala vha tshi khou tikedza mumatch hononi wa match and match vhe vha humela kha gamba iṅwe ya dzithundu nganefhaḽa vha swikela he vha fhisekanya dzinguvho dzithundu dza vhene vhaḽa vhathu hanefhaḽa oposekanyiwa matombo ndi zwiṅwevho zwa zwine vha khou ngongorea ngazwo vha dzulapo vhanoni vha maṅwe mashango vha tshi khou amba ḽeḽi ḽa uri ri nga ri khou fariwa zwavhuḓi a zwi khou tshimbila nga nḓila ine vhathu vho ri ndi heyo ngori vha ḓo sumbula zwo vhuya nga nḓila ya khamadzo kha iṅwe ya dzigamba harefha Durban hune ra khou amba ngao ndi hanefho hone hetshi tshiwo tsho itea hone nga ḽavhuna ndi mulovha thera ya nga murahu ha musi miraḓo ya Operation Dudula vho vha tshipida tsha hoyu mushumo vhagwalabi vho vhonala vha fhaḽa King Dini Zulu Park musi vha tshi khou matcha nnḓa ha zwifhaṱo zwa muhasho hoyu wa muno ya kha gondo ḽinoni ḽa Chegwavara Road ya vho vhonala vha tshi khou gamba hanefhaḽa vhaṅwe vha khou ri vha tshi amba vhari ndi kale ri kha hino gamba ndi kale ri kha bando heḽi ḽine ra khou ḽi ita nnḓa muhasho wa ofisi hedzinoni dza muno ri na miṅwedzi no swika miraru ri khou ḓi ḓa ri tshi ṱolela u vhona uri zwi khou tshimbila nga nḓila ifhio fhedziha a ri tsha tshila zwavhuḓi nga ṅwambo wa uri ri tshi khou vhuya nga nḓila ya kha madzao kha mafhungo haya ane ra khou satuliwa nga mafhungo uri ṱhamusi ri bvi kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe ri bva mashangoni a nnḓa zwino hei ḽine ra nga to ḽi ombedzela ndi ḽeḽi ḽa uri zwa mashango a nnḓa ri khou zwi pfha kha vha vhoye kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe vhe na bambiri dzo teaho u tou ḓiambela ngo vha nga si ye kha ḽiṅwe shango vha si na mabambiri ṱhamusi vha pfha uri zwi khou tshimbila nga nḓila ine vhathu vho ri ndi heyo ri na mashango manzhi ane ro no ḓi a dalela hanefha Afrika ni tshi tshimbila no bva vho ni khou kaidza vho ḓora nga miṱodzi ya mukolo Queen Victoria kana ni khou hanefho hune vhaṅwe vha ṱwa hone ni wana ni khou ḓivhudziswa na dzi passport uri iḽa bugu dzhena mashoponi iḽa bugu zwino ndi khou amba uri zwine zwa itiwa kha maṅwe mashango kha ri zwi ite na kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe ri songo soko dzhena iya sam dusi na gethe iya be nga nḓila ine zwa khou tshimbila ngayo ri ḓo fhedzisa ri tshi vho tou uri kha ni ya South Africa u vho tou nga mdusi na gethe hone ni dzhena nga huṅwe na huṅwe. Yeah, wo tonga zwifhaṱo hezwinoni zwine muṋe watsho o eḓela nga ngomu a huna upfhi ni khokhonya nga vothini nga huṅwe na huṅwe ni aḓa na muwana na rejomo ḓo vuwa ma ya ni khou rwa zenge ya zwa ḓi tshimbila vho nga nḓila ende vhathu vhori ndi yeneyo thera ḽotshela zwezwi maAfrika Tshipembe ri khou livhuwa nga maanḓa vhoṱhe vhane vha tshipida tshano mbekanyamushumo kha ri bvele phanḓa no davhidzana u itani vho vuwa thera zwi khou tshimbila miyani na ṋamani thera
4: a hu na zwiṅwe
0: ḽo eḓela zwaḽo
4: a u nga zwifha.
0: O unga zwifha.
4: Ndi khuno mba ngo.
0: Ndi kote.
4: Nguda nu vhali she.
0: Ah, eva, ti ini ni one ni do uvala mandivu.
4: Na nguda ri nguda dzinga hechifisi chitanini mbae. Basa mbali ni aluvali ama gidi.
0: Kesu, itini ni go uvala.
4: mweri ya fama funga ndiwa kubuze pripiri uri chari ndela kila uru doda
0: ari doda maria tiri ayani na
4: ok nivyo nikufule
0: adhubia na tongolipu
4: na mashoni
0: na mashiri
4: na matete
0: uruga
4: ini wakubize pripiri ndidotu mungo mnunupi mamburi bi na danga huyu nupi zikta mdana na danga huyu nupi isaka rarifuru mungo mzwara dolibu
0: riko tenda teri kuliwa nga maanda gani ngeo dibu nerubo urama peza kope ure locha ni machiro ni huitani wafuwa zuko chimura mianina na mani teri
5: locha jifoisi huitani jifoisi
0: zobu ndi nipame chapa ako bare buriburi teri
5: Ndivo ni chapa kuburi uri na sumbana jifo isu.
0: Wasumbana buri uri.
5: Kezo.
0: Pindi mwone wewa rifara na sang. Yeah.
5: Ndi zone jifo isu.
0: Marima rafuwa la mpapu.
5: Ah, unina nga mwendi, rasuko chindi.
0: Ah, karuto jana na chauru, mani chabo, ana chakusi ya mfuma kati.
5: Aingeru huwa na li chakandi, alifiosi, mashino ya halaga, wani
0: kani
5: chapo wa ana jifo isu.
0: Mwalifiosi wafane ngeyo.
5: Edward. Uri matova. Na zanga mo ndavere seni ramukadi ndivo rambani kuri matova. Nda dzana pedzi sanga vo magie ndivo jezi magie ndiva zvenda kuri ngonani. Jivoisi vona chapa kuvo tu wa jivoisi ndo vona na jivoisi.
0: Rekori vanga manda lo chani macheloni uitani.
6: Lo cha jivoisi.
0: Na uitani.
6: Ndiyo ni shakalanga.
0: Ah, rina pioro danga donge. Rafa mangwe rido fo, narasa tu fabo mangwe.
6: Ah, zambwere autiwa na nazo kakea.
0: Ah, yusika sinor kadiwa roburunge.
6: Nifara uru sunde hapa midolens. Kumbiro fara watu watele lao shakalanga.
0: Da.
6: Nigidime lakala shtutu ni. Ndo wanavorosi na nevo, ndo ndi imane wangamu.
0: Da.
6: Ndi hapala ni... mavode una mzwala ndivo nimashiri mtara ndipese lenga nga hawa vonetori ndi chimbile badani ndo naka vo nkuba zo naka vo aina imofuma wazi wanga ndi hawa shoni jesu usunge hapa mitole
0: ndiko ten
6: doliwa ngona mia
0: iya rikuliwa nga manda para para ni machiro ni locha
7: ndivwe dovuluwa
0: zobu teribu sana ngei
7: Dulera apa maksud? Di mana orang kebanyakan dekawa dekawa.
0: Di kota?
7: Kena ni angga di bawah pun orang yang jitu di dalam kalau bawa sos. Di mana? Nau sahur si mami jadi dengan apa makuli?
0: Di kota? Aihi banjir di bawah tu kerana kawan.
7: Di kota dengan kawan kawan di barat, murat di bawah jadi seperti tanggapan macam mana entar entar lo cakap jadi seperti apa? Dulu buang aman dah jadi.
0: Iya, kuri wanga manda wadi wanda ni korobele saa tengo ya mumbure ilo kamarandu huyu wa ulai waha na muinjiniara geno ferenekene bo ama andisarte hawa noni bo Musa Kekana ramere wa wabwa koreba chiembabari huna zuma polisa wa sasa chimbi zozo budi chipinga chamusi bachifari wa hawa client ya wo tizu ya mbuanga luamburu wa client ngekote hawa client ya wo huna zungo sina zungo do chimbi zobo ngandere nebe tobo rendi heyo huno huko faro ufi huno huwa no zifa musi kuchikutarisha zoma fungu wafu aewa kanda honi ngachene chichipingo rai Una zina zungu tochimbura wanga ndere nebe tobo rendi heyo. Ndika mbura msi, ndiba fungo ya ta katsengo ya wahone angero kote kurani ya Johannesburg. Kwa mga tsengo mkati ya tsengo. Ya, ndi mumbure lwa wautoma ka mbura ilino nilinela kodhi kwa manana. Tobereka mbura, kama nandu yono kodhi kwa manana bufusi muzike tumakiala katina bango ba mbure lwa ngabo vana. Hey, jino, hawa noni bo Musa Kekana. ramulayo wavho kho amba uri na zwina zwongo tshimbidzwa zwavhuḓi tshifhinga tsha musi vha tshi fariwa nga mapholisa, upfhi mapholisa na zwiṅwe zwine a vho ngo zwishumisa zwavhuḓi, na uri vho lwa nga nḓila dzoṱhe uri vha wane vhuṱanzi nga khoto kombetshedza. Ya, kana ndi zwezwo zwa uri vhunzhi ha vhathu vho no fariwa vha hanengei tshipholisani vha vho amba uri ndo tenda hezwi nga ṅwambo wa uri ndo vha ndi tshi khou fara makhuliwa, vha tshi khou nṱhaṱhuvha, vho nkhalitha, ya vhaṅwe vha khou ḓi amba zwiḽelo. Ya, fhedza ri khou ḓi bvela phanḓa na amba ḽeḽia ḽithihi ḽa uri kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe mbalombalo dzo bva dze dza dzi khou sumbedzisa uri ri na vhafariwa vhanzhi nga maanḓa vhane zwa zwino vha khou fhedzesa tshifhinga tshilapfu nga maanḓa vha zwitokisini nga ṅwambo wa uri vha balelwa masheleni a u badela dzi beiḽi musi vho ṋewa dzi beiḽi ṱhamusi kha dzi khothe dzo yaho nga u fhambana. Zwino funa vhanzhi nga maanḓa vhane vha khou tou balelwa na nga tshigidi tsha tshigidi uri vha badele dzi beiḽi ṱhamusi vha senge vhannḓa, pfhi ndi iṅwe ya nḓaḓo kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe ngori na vhafariwa vha maḓana na maḓana. Iya, vha renga ngomu, vhaṅwe vha khou ita no fhedza tshifhinga tshilapfu nga maanḓa, vha fhedzisela no ṱowa vha tshi vho to ṱowa ngauri vha vha si tsha ḓivha ntsu na tshena. U amba Filipo Sikaku Locha, ndi matsheloni. Zwavhuḓi ri vhusane ngeyo mukegulu.
8: Hai, ndi vuba magwada hafha, ndi Christina Tshivumulo.
0: Vha vuba.
8: Ah,
0: livhuwa nga maanḓa hanengeyo Vuvha mukegulu.
8: Hai, ndi Vuvha ḽo to lala hafha kha vha ndi ḓoḓe a vha mudzula tsini hafha
0: maki
8: mutshutshu kholoshia Ramavhea
0: upfhi kha Vuelo changa vho Christine
8: karati yanga vho Tshimangadzo Betwel kone
0: nda
8: andiri ndi fhedzise nga Vhavenḓa vho Samuele Mbuleni Tshivumulo. Hai, ndo livhuwa mukwi.
0: Ri khou livhuwa nga maanḓa mukegulu. Kha vha ri ndi shome ndi humele hangero kha thandanda dzo lungo thimbanywa madzedzeni a ri na kulumele kwawe King D. E prof okoro luimbo lwa mukegulu nesela tshilidzini nga Davita Mbi nesela e prof Kelly.

0: Ya mari common my children. Ndi malume baka lifi piki piki kuti baka chotara baka dzi ana mimi na Prince Benza sana maren. Jivene kano la wimba mzobo zobo ana DJ Basi Ariyetheri locha ndi macheloni abathu vho ḓitakalela zwavho tiri ni ndumbedzele vho masinga ni aduvha vho sekhethe ndo vha ṱoḓa badimulo vha thingo vho e vha sekhethe na vha gaina kani wawe a ḓilinde ya ndi rumelisela na Gupta Dakaro DK Litavo Ramathava murathu wanga hoyo zwino wa ifune mbekanyamushumo bvelaphanḓa no itinga no ita tetse na vho vhulenda na vho mafela ndi rumelisela na Adamu Makhomu locha vho Makhomu witani vho vuwa vhana vha khou ḓiphasa tshikoloni tere dzivhuya dza ḓola tshoko ḓuvha na Adamu ini waingo shumisa tshoko ukati shumisa tshoko zwikoloni nandi tongoto ṅwaliwa nga makinipe hai Adamu ni khou chenesa zwanḓa nga tshoko mukovhani fumbili pfhedzi wa minete vho maine ri vhavhili locha ndi matsheloni witani vho vuwa tere
1: Ndo
0: vha gudru babadi ya figo so goela para.
1: Azo ni ako ita nto disi.
0: Ah,
1: vera. Nto disi ni ako na.
0: Cha ndo vha gudru ba ndi khou ḓivhudza vhathu tshedzi ndiradzo vha ḓo goela para ni avha muthu avha.
1: Ah, bengo, ezo ni amphendi. Vhathu vha fola ezo.
0: Vha ḓa vha zwikoroponi vho maine. Lo cha ri vhavhili fhedzi kha ri ḓo ba khambana ri ambe na mudzimu wa thoni. Na wa damu ni rume vhone yange ya ṅwali.
1: Eh, ndi khou ri na mudzimu wa thoni ya damu. Kuri forakin de fela le motho mo khulo go re nna go roma nge ya ngwali go be re ndi bona botala re kono shitsana go shaka go bona ah
0: iya re go bua nga manda ke bala na bone tshipepe ka u kanane ba lumelise mchidzi ba ro vute tani mchidzi ndi mia jo moloch stemwa cha shodo lora g voice re fanga bone mthechelesi ndando lo ba ro vula radio mthechelesi ya ndi 0863002503 ndi na vhomaine vho takalani netswingo bva makonde locha vhomaine vhari hai zwi khou tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa muyani na ṋamani zwine vhone vha ita zwone ndi tshena kheno mbekanyamushumo vha ṱalutshedza muloro wavho vhomaine vha ḓo vha vhudza uri zwi ambani none vha to ita mini vhomaine zwiḽa zwa uri zwi khou dinwa nga dangani hafha u shenge mututulwa ndi zwone ri ḽani na Shenge midzi ya mututulwa Awa dhuruza abu maine Ay, kama tomo li fara zwa abu wadho mpindura Hello, chani macheloni
2: Chani narudu wakua
0: Zwa abu dhiribu sana gaye
2: Dina muloro
0: Bariba kwa loro kwa iti ya nisha kadanga Dina abu mtecherish Para para Hello, chani macheloni
3: Chiwaji
0: Yenda
3: Uri
0: nina. Uri nina busana nge.
3: Man. Muloro wanga hapa mani. Mapeji serone hapa niko wano. Ndango ambara matiki hapa machu. Ama tiki ya ndishi gara wa kiuni. Hawa una wame wa nawa vili wa chirai. Ama tiki ya siya mbiya nini hapu eni. Niko papa.
0: Voma ene na.
1: Waru mapeji serone matomoni.
0: Matomoni fuye tia ni shakalanga.
3: Home loro ndiko ubora ni ani poma pezi tewe ne zili chubo papa ambara mati ko beranda awa una batu ndaba chiraya ama teki asi ya mi apuri ndaba ndiko papa
0: ya

0: Musi ono kunyeledzwa mutebe wabo mketeni vane vako jenera keto za maspara za nangwa. Mangwa maitele ane abonara oanda nangwa zwechi kwa mabo mketeni. Ndijune mahoro abo shumisa badibareya uba bo mketeni babor. Kusedza lene lipungo zwazino rechi kodo barakwamba na mdibi wa politiki dokotela Bolibuwani Levindo uva Tshwane University of Technology na mdibi wa zwamabusele na ndaulo bo Batuwani Ndo uva University. University ya Venda rikuwa toda bene boba tuzo zino ore rimbo dijena kanyambezano nabo dokotela Bondo ndi machiloni rikuwa tanganeza kandibitini
1: ndi machiloni mwashi machiloni budi batiri zote parapare FM ndia ribuwa
0: roba rikore rimbo ditanganeza nabo patuwa nindo uva University ya Venda patuwa nindo ndi machiloni rikuwa tanganeza kandibitini Bopatuwa nindo ulocha bakomfa, rikuwa tanganeza kandibitini.
2: Locha mwachi na watutiriswa parafalese.
0: Rimbo ditoma nyambezano ya borine. Ritotoma hapa noni kadokotela Bondo, uri zisumbeza zono reli wachote kamutu mwe na mwe ubanketeni. Izi ziribu zamini nga chimo cha politiki na demokrasi ya shango.
1: Ziribu za zinji mwachi, ziribu zene la mafungo auri. Ene la mbofolo yera yeya reliwa uba kha umuso kwa nyerezi uchida kha demokrasi uchijena mahoro a politiki zono tandavuwa zino uvutendeli wavo zino na vatu zwavo na vasabve kha mahoro a politiki navo ni vakono dzhenelela kha uri vhavhe vhomuketeni hezwinoni zvimulayoni nahone zwisumbedza zwauri demokrasi yashu yo tandavuwa chote achava mafungo a mahoro a politiki fhedzi uvutendeliwa na ufio na ufio nangwe asabve kha ḽihoro ḽa politiki
0: zwa zwino ri khombo ḓi livhisa he mbudziso kha vhondou vha vhuvhili vho patuwani ndou vhomuketeni vhoṱhe vhane ra khou vha vhona mahoro a tshi khou vha rangisa phanḓa ndi vhane arali vha khethiwa vha ḓo tea u shuma kha khoro dza masipala ndi amba council mushumo muhulwane wa khoro idzi dza masipala ndi mini kha kutshimbidzele kwa mimasipala na uri hu na vhukoni ho imaho nga uri ho no ṱoḓea kha miraḓo ya khoro dza masipala
2: livhuwa muhashi ndi tshi khou maisa na kutsumulu nga hafho vhodokotela muhashi khoro ya masipala ndi tshone tshiimiswa tshihulwane siani ḽa zwi ya tsheo dza masipala tsheo dzi ngaho u khwaṱhisedza kana u aphruva plene dza tshifhinga tshilapfu dza masipala ndi heiḽa ine ra i vhidza uri IDP Integrated Development Plan. Mushumo wa khantsela ya masipala ndi u aphruva kana u khwaṱhisedza mugaganyagwama wa ṅwaha na pulani dza ṅwaha dzine nga ingei masipala dzi vhidziwa upfhi service delivery and budget implementation plan. Muhashi hedzi plan dzoṱhe ndi dzone dzine dza sumbedza uri masipala wo ḓiimisela u ṱhogomela zwililo zwifhio zwa vhadzulapo vha hoyo masipala. Ende uya nga ha nṋe muhashi nga maanḓa maanḓa nga hafha kha sia ḽa masheleni ndi vhona unga ri tshi thola muthu sa khantselara kana ri tshi themendela muthu sa khantselara ri tea u themendela muthu ane a zwi nga ḓo mu dzhiela tshifhinga tshilapfu u pfhesesa kushumele kwa masipala hezwi atshi vha khantselara ngori u vha khantselara ndi miṅwaha miṱanu fhedzi muhashi ri na dzikhantselara dzine vha thoma u pfhesesa kushumele kwa masipala nga ṅwaha wa vhuraru kana nga ṅwaha wa vhuṋa lune nga hetsho tshifhinga nga tshila tsho no hese lune ndi vhona unga kha u wana le khantselara ane vha tshi swika masipala a zwi nga vha dzhieli tshifhinga pfhese kha kushumele kwa masipala na zwo uri mushumo wavho ndi wa ndeme u guma kha muhashi.
0: Ri khou humela kha vhodokotela zwa zwino zwa u shumiswa ha vhaḓivhalea kha mafulo a u kunga vhakhethi a si zwithu zwiswa fhedziha kha miṅwaha yeneyi ri khou vhona nga zwituku vhaḓivhalea vha tshi vho thoma u shumiswavho sa vhomuketeni vha mahoro. Izwi zwi ri vhudza mini musi ro sedza kuhumbulele kwa vhakhethi vha Afrika Tshipembe ro sedza zwine vha sedza zwone musi vha tshi yo khetha?
1: Muhashi vhadzulapo vha Afrika Tshipembe vho no thoma u fhaṱuwa zwi tshitisiwa ngauri vha vho zwi ḓivha zwa uri khetho dza mivhuso yapo khetho dza lushaka u vha o lavhelesiwa zwifhio. zvino arali vha lavhelesa mafuro a dzikhetho ane avachikoitwa nga mahoro uya nga u fhambana fhambana, a huna mafhungo ane vha amba ane a fhambana, ngauri vhuḓifhindulele ya mivhuso yapo roṱhe ri a i ḓivha. Zwino ndi ene a mafhungo a u lugisa mafhungo a maḓi, ndi ene a mafhungo a u ḓisa muḓagasi, u lugisa dzibada, u ita zwori tshikha i ṱuwisiwe, u ita unowo mushumo une ufhio na ufhio wa u ḓivha une u ṱoḓa zwori masipala u shume. Zwino ha u itela zwori vhathu vhanzhi vha kone u khetha, ndi henefho ni zwino hu vho ṱoḓea vhathu vhane vhathu vha ḓo ri hoyu kha musi vhathu vha nga mu ḓivha, vha nga mu tevhela, kha ri shumise tshifhaṱuwo tshawe kana tshivhumbeo tshawo uri vhathu vha fhedze vha tshikhetha. Fhedziha zwi na masiandaitwa a vhuḓi na masiandaitwa ane a si vhe avhuḓi. Masiandaitwa a vhuḓi ndi a uri hu avha na khonadzeo ya u sokoto khetha muthu ngo u ḓivhea, hu uri a huna zwine a nga fhedza o ita zwone. Tshiṅwe hafhu ndi tsha uri hu a dovha ha vha uri ngauri oyo muthu ono khethiwa, zwine a ḓo ita zwone zwi vha zwi zwifhio. Zwino vha ḓo wana zwori naho a tshi ḓivhea hu nga fhedza hu sina zwithu zwine a vha tshi khou ita. Fhedziha vhathu vha dovha vha lavhelesa zwori muthu ri mu ḓivhela hezwi, ono vha nga ya phakha elisia u ḓo kona na u shuma nga nḓila ine vhathu vha vha vho i lavhelela. Zwino ndi zwithu zwine muthu a nga ri maṅwe a mahoro a polotiki a vha a tshi khou dzhia zwithu zwine vha ḓo tendelana ne vho ndo wako uri ndi dzi risk. Zwo hezwila zwo sokoto uri kha ri sokou lingedza hoyu, kha musi ri nga fhedza ro kona u wana vhathu vhanzhi vha tshi khetha ḽihoro.
0: Kho dovha hafhu ra humela kha vho nḓou zwa zwino. Ndi vho nḓou muṱuku a vha vho fhaṱuwani nḓou. Vho fhaṱuwani nḓou, tshifhinga tshinzhi ri ḓi dzulela u amba na vhone malugana na mafhungo o fhambananaho ane a kwama mimasipala yo fhambananaho. Vha nga ri vho rapolitiki vhane vha vha hone zwa zwino, musi ri tshi khou sedza kha khoro dza masipala dzo fhambananaho, vha sumbedza vhe vhathu vhane vha vha na vhukoni na u pfesesa mushumo wavho sa vhakhantselara?
2: Ndo livhuwa muhashi. Vha vho rapolitiki vhane vha vha hone zwino, u ya nga vhona hanga, ndi vhathu vhane vha pfesesa mushumo wavho, vhukoni vha naho. Ndi ḓi to vhona ungari khaedu ine ya vha hone ndi kha u ḓiimisela muhashi u ita zwo teaho na u ita zwo lulamaho. U ya nga nṋe ndi vhona unga ndi vhathu vhane vha ḓivha uri hu tea u shumiwa hani, zwo lulamaho ndi zwifhio. Mara hafha kha hezwo ine nda nga tori ethical conduct, ndi hafho hune nda vhona ungari khaedu yone. Zwine zwa tea itiwa zwo lulamaho vha zwiḓivha, fhedzi ndi to vhona ungari fhano na fhaḽa wa swika hone ra wana vhaṅwe vha tshi thoma u ṱoḓa u dzhenelela kha u vhusele nga nḓila ine vha vhono sedza zwikwama zwavho u fhirisa u shumela tshitshavha. Mashi,
0: u ya nga kuvhonele kwavho, ro sedza tshiimo tsha mimasipala u mona na shango, hu na ṱhoḓea ya uri vhakhantselara vha zwi ṱoḓe uri muthu avhe a na ndalukanyo dzo imaho nga uri?
2: Mashi, ndi vhona ungari zwi a tea uri ri thome u ya kha u sedza ndalukanyo dza mukhantselara ane a khou ṱoḓa uri a imelele tshitshavha. Ndi a ziwa zwori requirements dza minimum ndi uri ave mudzulapo wa shango ḽa Afrika Tshipembe, avhe a kha voters roll, avhe o nominatiwa nga ḽihoro ḽelo ḽo munominatao. Fhedzi ndi vhona ungari tea u thoma u vha na zwiṅwe zwine ra sedza zwone muhashi, nga maanḓa maanḓa kha sia ḽa uri muthu o gudela mini tshikoloni. Ndi a zwiḓivha zwori vha hone vhaṅwe vhane vhathu vha na vhuṱali ha nature, hune na musi vha songo tou vho swika kha matiriki vha ḓo sedza vho shuma zwavhuḓi, mara a si vhanzhi, ḓo ḓiwana hu muthihi kha musi kha vha miḽioni muhashi. Zwino ndi vhona ungari kha ri sa shango ri a tea u thoma u sedza uri muthu a tshi pfa u khou imelela tshitshavha sa councillor, kha ri kone u vha na mbetshelwa ya zwine ra ri at least u tea u vha o gudela u swika hafho muhashi.
0: Kari umele kabo ndou, dokotela ndou, chipinga chote panda keto, wabana bembela la urula tarizubikuwa zwa keto, ngaba mahoro pamba nao. Chipinga chinjiri difaba sauka njiba cherebu njia zine, zwaba zwa kurupezi swa isu, zidizule la kurupezi swa chipinga chote. Zwa zino zubikuwa zine mahoro akoto divaza, ndi zino pindula mbudziso zine batu bababa nazo, ngandi sezo ya chumelo.
1: Kangwa ononi, rijiko ya kazi keto. Mahoro a politiki ova na mashudu mahuru. A uri hezi vachikozi vasa tu uya uita zipurupeso zavo. Ombo didamu viko une wava uchiko vange kwa modita generala. Waurawele sanzulele ya mbiso yapo Afrika Chipembe. Sato tuseza chote. Mahoro apuruti ikuri ene fala hemo dita general baba kuchimbira honi ndi kaedu zine mibuso yapo ya mikutangala nazo zino rotheri ya zudei basa zino nwamba matubo ni zori udifingreli ha mibuso yapo ndi mufiyo ndinga zobachi wana zori ufiyo na ufiyo kana lihoro lifiyo na ufiyo likanda hene fala hune zikaidu za bahone za mibuso ya hapo zunu zunu zunu zunu zunu mauro porotiki ato asura velese ndizori uunji wa dhuwana hene baba ranga panda va huru aneba mauro porotiki vavo neba neba kuchimbira vachi amba na zichaba uyango pambana pambana kazi wadi na mavundo pambana nao zine zifeza vachi samireza ini sibeyone ungo la butogwa ndi lauri na uno runa varanga panda va mahoro apolitiki angi nta vato rivali chere hava noni makanselara na vato vane vone vane vako jere ziketo vave vaye vambe na vato vone vane ngauri vava vachikwamba na vato kaine owadi vane vadiva matada aine owadi vane vadiva na none vakono diva zauri ane anga kono ranga panda zwavu bindu piyo zwine zwine chiwana ranga panda ba hulwane vya vone vane vako chimbra na shango lote vungwe ahone vapeza vachiamba makungo ane avadi hivi kaezi ziwadi na odoba vaita zipupeso zine azi anani na watu vane vabachiko techeresi zwamba zauria kamu sindi chipinga zwino chauri varanga panda vana vange intaa vazure fasume vazuraone variche hava vane vakotoda uketiwa vave vone vane vakavatu vachiamba navo
0: Karli Gadzene pavondo murwane na vondo mutoko rikoribu wanga manda chipinga vatu vadotwa zvabodi rikomba tikiti mera kamdivi wa zvamucho bo maluta chifaro uforisi yani la zvamucho bo rifarira hamini pedzia risatu yakho maluta chifaro ripiranga apa

0: Magondo ninga macheloni kha bandirani
1: Karchume hapa Pretoria kha gondo la N1 ruri vha Tshipembe ri kwano ri hapa vhuendi ku tshimbila nga ongolo wanga nthani ya goli itshinyalaho musi vha tshikoda hapa kha Prof Plus Interchange vha tshikana hepo kha vha no togomela vhukuma matina musi ri tshikana panda ri tshikadiva hepa kha gondo la N1 ruri vha Tshipembe ri kwano ri hapa vhuendi ku tshimbila nga ongolo wanga nthani ha goli itshinyalaho musi vha satu swika hapa kha Regal Avenue hapo ho kwa mele utala chanda cha monde vha tshikana hepo kha vha no togomela vhukuma matina musi ri tshikana panda ri tshikadiva hepa Pretoria gondo ndi N4 ruri vha Vhukovhela ri kwano ri hapa vhuendi ku Chimbranga ongolo wanga nthani ya goli itshinyalaho musi vha tshikodela hapa kha Water Mayor Street vha tshikana hepo kha vha na vhusedzi vhukuma matina musi ri kana ri hanefha kha gondo la N1 ruri vha Tshipembe ri kwano ri nanefha vhuendi ku tshimbila nga ongolo wa goli itshinyalala keila yo tshinyala musi vha tshikodela hapa kha Pro Plus Interchange hapo ho kwa mele utala chanda cha monde vha tshikana hepo kha vha na togomela vhukuma matina ri fhedza nga hapa Rivonia gondo ndi N1 ruri vha Tshipembe ri kwano ri nanefha vhuendi ku tshimbila nga ongolo wanga nthani khombo ine ya vha hone musi vha tshikodela hapa kha Rivonia Road vha tshikana hepo kha vha na togomela vhukuma arali na zwino zwina kho vhona magondoni kha vha rumele email kha fulwani@sabc.co.za.
2: Okay, ndi hanefhaḽa minete ya malo ubva kha awara ya vhusumbe u itani relocate
1: ndi yone big dude na thanks orini
3: hai ho takaliwa ho takalini
2: nono vhana jena kakatini mushumoni ovo kakati de yeva jena kayo mushumoni kamusi yeva swikisa na DC ria diva kana vha swike vha ponya DC yao fhedzi mbudziso kha vhathu vhoṱhe vho no shuma bono vhuya vha dzhena khakhathini mushumoni na vho itani huṅwe vho ngo ita nga khole kana huṅwe vho to xedziwa kana
3: huṅwe
2: vho ita nga khole kana huṅwe vha sa zwiḓivhi ya hunzhi ndi yeva vha sa zwiḓivhi vha pesela vha tshi khou dzhena khakhathini mushumoni.
3: Hey.
2: Bono jena kakakati de mushumoni mbudziswe 072-897-8325 wompumtshela va vavili
1: a tshiṅwe tshifhinga tiri zwino musi muthu akwamba ari tea u mu dzhena musi muthu a kwamba ri tea u mu dzhena ri tea u thoma ra endela a fhedza
3: xitori tsho guma haningedzi ofisini
2: o leswi lava zwofisini we ri nga si kona zwi amba
1: no ri u dzhena khakhathini a zwi bvi kule big dude tshiṅwe tshifhingani ya khakha ni sa zwi pfhi uri ni khou khakha big
3: dude
1: veteya hezwo zwithu
2: ri ri vhona dzhena khakhathini
1: zwi a iteya
2: vhona dzhena khakhathini na
1: o ni khou vhusa ni afho a nṋe thi thu dzhena ndo ri fhindula nṋe thi thu dzhena
3: ri mara ni nga to vhusa zwithu zwo raliho mara hai ni hai
1: ha nṋe thi ḓivha ri khou tou zwo humbulisani
3: habe hu zwiṅwe ri tea u ḓa ri dzi anonymous ri dzi vhathu vhane a vha ḓivhalei a thi
2: ini ya vha thina ini
3: hai ni hai hu tshi khou amba nṋe muṋe ndo dzula wane fha
1: ndi tou ḓa ndiri nṋe ndo vha nda sengiselwa izwi na izwi
2: ei tini ndi tou ri ndi anonymous
1: hai zwi nga si ite zwi nga si ite
3: anonymous ya tanga
2: a vha ntendele ndi vhe ndi anonymous ndi kwamba sa tshisina dzina
3: dzina ḽi hone vha ḽi ḓivha ni tangzo wa TRT
2: vha nga dzi rumela dzi voice note hedzo uṅwe ndi a dzhena khakhathini ine na pfhoka na zwino i nga fhedzisela yone yo swikisa kule na mushumo wanu khakhathi vha nga ri vhudza hezwo vha vha vha anonymous 072-897-8325 vali chaba
3: yani eh ari na riri jiwe sem
2: uri aba ko amba chi nako so ranga
3: ri ko ranga mini ga chira mundundundu
2: eh ni banga pa ni ko so jena nga apa relocate na ene ene ram divuru wa roboroda
3: iti
2: ha ko ba
3: ha ko bi ajena
2: ndu tsho tsho oniwa yamane na mvura mbobeso
3: otaba
2: eh
1: rokasha tirna ta kombela ndikombela uri chiwa
3: okay hai
2: Nimzaka mango mapungwe ne pa kabandelani.
3: Hey ako muhake.
2: Ako tatuba na chitu apa zvino. Ako vha tatuba
1: she. Ah ne chimwe chipinga wamba ndinga chenjemo. Zvino tina chenjemo nazvo.
3: Ati. Terry. Apa noni SABC rofi muthu na dzi chenjemo badi ndinyi. Hatopfi zvino na mapungwe apa noni. Ndinyi ono to mwadiva.
2: Ono to mwadiva
3: ndinyi. Ano pa SABC ano pa pa pa. Ato mwa divi, ure ne hazi divi rilo.
1: Cheri, tango kwa mba gabini ya kwezo.
3: Chanjemo. Chanjemo.
2: Na kwa sina jukebox.
1: Kani nyumbo zopela?
2: Hu nene na nikono ra jukebox.
3: Rafi, rati.
2: Ibu.
3: Ake, zoru.
2: Kwa baya bitu.
3: Zina pani the big dudes.
2: Loni chachele sani ya divi wanga ndebe mbili. Firi na ndebe mbili, ito richambu wa narine. Firi na ndebe mbili. Namuno mumuchuita lo refresh o preso ambesa.
3: Okay.
2: Rumbuza vana milomo miviri.
3: Mumwe wa da uko kaidza mumwe.
2: Ah, bone bone.
3: As queen.
2: Mutra dzo ko bomo dzo sina na chia chinya.
3: Inani.
2: Barwa da vako so komba zvito zvisiyo.
3: Yesu zvione.
2: Paranga we mulomo. Oyo wa vha jenisa mato. Zvino rina ndebe mbiri. Refresh. Ri na mulomo muti ri yambe zolingana na
3: okay zvimwe zvine vati yopfake zvimutechelesa parapara FM laptano lino la namosi lala fumi fumiti kupfumedza gidimbiri fumberati una mutambo kana mutatsana wa golf une wakovidzwa Mayoral Charity Golf Tournament ndiune wakotoma uskare nga awara yavo maro ndi fala Supenspec Golf Club Louis Richard ndiune meyara wa masipara wapo wa makhado vone vondoka simboi vada vachikoranga phanda zvino hei ndi tournament ya masipara wa makhado wa ukuvangana kati unaonechedza vashayao une vatambi va golf na vone vara mabindu vada vachikutikedza mbeka mushimo ya mufaro ndine ya dohasha twi nduva hanefo kamushimo one une rakwamba nga hao une wadova uchikuitia fala Supenspec Golf Club Louis Richard ndiane ila jukebox na nko yamba ke the big dude
2: ngai do vasot pansberg
3: yoi kubane
2: pa arasatu ya golfu
3: ikubane pa inu rina king munadana makazi Upinta kuse, inta kuse.
0: TRT Jukebox, Jukebox, Kavandirani.

0: ndivhe nda dzhena khakhathini nga maanḓa. Ndi vhuya nda ri ndi tshi khou reila dziṅwe bisi dza lwendo lulapfhu, musi ni khou reila dziḽani bisi ni tshi swika kha ḓorobo iṅwe na iṅwe ni ya ima na u vhidzelela na ri ro swika Potchefstroom, vha khou tsheo kha vhatse. Madzina ane ndi khou wela hu na muṅwe o eḓelaho ha zwipfhi, vhaṅwe vhatsa ene a sala. Ndi tshi vho swika Kimberly hangei u khou ḓa kha dzi uri evo ḓiraiva ri khou swika lini Potchefstroom. Potchefstroom ro no vha na 2 hours ro fhira. Zwa ndzhenisa badi khakhathini hezwiḽa zwithu, zwa ndzhenisa nga maanḓa khakhathini. Hai, ndavha ya hone ngoho ya konḓa vhukuma.
1: Lotshoto ri thi loko munga namusi hei zwo vhuyesa nga maanḓa mishumoni ma u to eḓela mushumoni nga tshifhinga tsha mushumo. Hai, zwinepe zwa dzhiwa nga hanefho nga uri zwi khou dzhiwa ngaho. Hai, tova tsitsiritsitsiri mantiariti. Hai, afho munna nyango ḽa mushumo u to eḓela le nga tshifhinga tsha mushumo hu tshi khou shumiwa. Zwozwo to vhuyesa mafhungo ya matiti hango vhuya luga na luthihi muthu a khou vuwa tshiya mushumoni. Zwo to vhuyesa TRT. Nyago ḽa mushumo ngo to eḓela mushumoni. Hai, ndi ano ni masi ndo livhuwa TRT.
2: Ndi
3: matshelo ni TRT Thierry ri ḽo gaita na ntanga. Nṋe mushumoni ndo no ṱangana na thaidzo ya u pfhi ndo kwasha dzi dzhusi. Ndi songo dzi kwasha, no dzi kwasha na luthihi, ho to khamiriwa vhasa o wana dzi dzhusi dzo balangana fhasi a dzi khamera, a vho shandukisa mafhungo a vho ri rine ro to dzi kwasha ri songo vhuya ra dzi kwasha the big dude. Ndi musi ndi khou ḓi shuma kha iṅwe ya dzi khamphani ya dzi dzhusi na dzi maheu na dzi na yogurt. Okay. Vho vha vho ṱangana na Ntshavheni Mathini Mudau ubva Madombi Jadzon 2.
1: Ndi matsheloni TRT na vhathetshelesi vha Phalaphala FM. Nṋe ndo no ḓiwana ndi khakhathini ndi khou shumela hayani zwinoni zwine vha zwi vhidza uri ndi work from home. Ho vha hu na muṱangano, nṋe nda mbo ḓi khakha nda vula khamera. Nga hetsho tshifhinga ndi khou ita zwa u kuvha ende ndi muṱangano wa ndeme, ndi vhane vho kwatesa. Afe hai, ndi songo tsha ita zwa u shumela hayani. U bva ḽeḽo ḓuvha.
4: Locha, Tanga na Rilo na Thierry TRT. Na nṋe ndi anonymous mara zwe zwa vha zwa to nyaga ndzhenisa khakhathini ndi musi vhaholeli vho badela luvhili vho ita vhukhakhi.
2: Okay.
4: Luvhili nṋe ndi sa ambe vhone vhane vha to zwi wanulusa. Mara vho fhedza vho ita nzudzanyo dza uri ndi vhuise masheleni avho murahu nga siṱuku nga siṱuku.
2: Yes.
4: Ndi nyanga u dzhena khakhathini nga maanḓa Rido.
5: Hey.
6: Ya, khevha vho kona u swikisa milaedza.
5: Hezwiḽeḽi ḽa tshelede ḽi ya dina dance.
6: Ngauri
5: unzhi ndi apfa vhathu vha tshi amba arali a wana tshelede ha i humisi a tshi to zwiḓa zwa zwi tshelede yawe kiva sa i humisi
6: zwi a konḓa the big dude abe na ini vha no tshaya ini o muthu na ini uvho tshaya
5: ho ndi u tshaya zwino itisa
6: u ḓi soko to pfha ungari zwi nga si tevheliwe murahu.
5: Zwi a fana arali khamphani tshi zwi wana ya ri ri khou i ṱoḓa murahu tshelede yashu ni ḓo i bvisa. Vhato ri ri khou ṱusa hanefho khene ine ra tea u ni ipa tshifhinga tshiḓaho. Ni ḓo pfha vha tshi vho ni khakhela. Na uri ni humbula nga vhanga khamphani nga soko ni pa tshelede ine a ni ḓivhi uri no i shumela na kana ni khou i shumela kana i bva ngafhi. Nṋe ndi vhona ungari arali SABC ya ita phoso ya mbadela tshelede nnzhi ine a si yanga, ndi nga amba nṋe
6: nazwo
5: ndi ngane ndi nga amba vondaza zwo nda samba zwi tshi waniwa ndi kho ḓo lifhisiwa musi zwi a fana ngori rathi ya si tshelede yanga arali kha akhaunti yanga u tshi dzhena 200 randa ha mbo ḓi dzhena 400 ndi ngani ndi tshi tea u fhumula uri ndo wana 400 ndi khou to i vhona kheyo to ṅwala uri SABC

0: arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikeleleye. Tshaka dza tshumelo dza tshidzopambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiloyo a bvaho clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa, zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho vha founela ramilayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tenderaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Visa ni vhuponi hanu sa chef na Spar. Wanani luafhulelo lune lwa swika kha 80% kha zwishumiswa zwa Nutrifresh Kitchen Essentials musi ni tshi renga zwibveledzwa zwine zwa nga sa 2kg Omo hand washing powder zwo fhambananaho. Ndi R59.99 nga rewards card kana 700g Spar vacuum pack cheese, cheddar, gouda, white gouda kana white cheddar. Ndi R99.99 packet nthihi nga rewards card. U bva dzi 8 u swika 21 September musi tshitoko tshi kha ḓi wanala. Ha Spar fhedzi, u ḓo shuma mulayo tiwaho.
2: Zwa zwino ndi tshifhinga tsha u humbula nga tsireledzo ya muḓagasi. Ndi ngani? Ngauri vhathu vhanzhi vha khou huvhala nga u shumisa muḓagasi nga nḓila i songo tsireledzeaho. Zwi thoma hanefha kha zwishumiswa. Mufuno wanga, geḓela heyo na toastara a zwi na thambo dzo ṱalaho. Ndi tshifhinga tsha uri dzi lugiswe. Ndi kale hedzo thambo ni tshi khou amba zwo dzi lugisa. Vhathu vhanga, selotepi a si yone thandululo. Na inwi ni litshe u lemedza thambo nyengedzedzwa, a thi ri ni ya vhenga vha maṱiraka o ḽaisa u fhira ndingano. Ngauri ya khombo atiri, zwino ndi ngani ni tshi lemedza dzi plaka? Tsulani no tsireledzea, ni ḓiselwa nga Eskom.
3: Kha vha vhe tshipiḓa tsha ḓivhazwakale na khasho ya maṱhakheini. Ḓivhazwakale iyi a ya tu itea kha masipala wa Makhado. Ndi Mayoral Charity Golf Tournament ine ya ḓo farelwa Makhado South Bansberg Golf Club. Phalaphala FM ndi tshipiḓa tsha tournament iyi. Mbekanyamushumo ya mufaro i ḓo hasha twii. Ndi nga ḽavhutano ḽa 10 Khubvumedzi. Vha songo tenda u ṱahela. Phalaphala FM.
4: Nocha, vandilani, vandilani kha Phalaphala FM.

0: Mi bokota ya Boxer Price Knockout ni songo pira. Rengani fettes and monies macaroni kana spaghetti 500 gram. Nangani zwibiri nga 28 rand. Albany sliced brown bread 700 gram mbiri nga 28 rand. Mi bokota mibiri nga morenga ra stoko tshe hone. Boxer Price Knockout.
1: Gizara yavo, yawa ite wena madi ofisa. Pongo watu wangu dileme za transformers za mdagasi, zisi umura yoni. Porenga futi nga mlandu wa zirobotu za shumi. Pongo watu, bo chinyaza, bachitilo wanakoporo. Wadzura po bote awana mdagasi. Kawari pongo watu, bo tumera watu bote zboki za mdagasi. Bachitilo riba wana mashirini, asigati. Zazino, transformer yodo tutuba, nga uleme rao karurao. Basongo tenda utumera mdagasi, zisi umura yoni. Zichikakisa wone, na pongo wadzura pongo angareza. Kaba biga utumwa mdagasi zisho umurayoni, kaba ESCOM ka 0800-112722 kana SAPS. Kaba bulunge transformer yabo, ba bulunge machilo abo.
2: Kaba vichipida cha dibazwa kare na kasho ya matakeini. Dibazwa kare ii ayatuite kama sparo wa makado, ni Mayoral Charity Golf Tournament. Ina dofaro wa makado South Bansberg Golf Club. Parapara FM nichipida cha tournament ii. Mekanya mshumu ya mfaro, ito hasha tui. Dingala mtano la fuminti kufumezi. Wasango taenda utahera. Parapara FM.
3: Mfaro, Narobi wanatengwe. Kaparapara FM.
4: Parapara FM, ya kubarasi ya kasho, ya Afrika Shpembe, Rinanwi, Misi yote. Macheroni, macheroni ya Abdubuku, Mariko watanga naeza kaduwa la Shpenche. La duwa la bufuminti la ngwezi wa kubumezi wa girimbelifu mbilirati parcherisi wa Parapara FM. Ndifi ropi yu, ndiko watanga naeza kambe kia mshumo ya Mufaro, na rodabarote, uskashitor awarafu nobili nga masiara. Ndikulibu nga manda tere the big dude, tanga na relocate wa nakeza mbeke ya mshumo ya bandila namusi. Nga labdano wa doa pabatelela, nga musumuro kambeke ya mshumo yene yondo wa nakeza luimbo nga Misi Feb na ni ne matserane bare asimuloro am wide away kunari bolena richi bane bane mwa fusumbe sumbe zino baba divangange kachigwada the commodores zino zino skane ro baro fama pongori aba koto vuwa zwavudile ni pedzi apa kopfala vho humela hayani maduva mararu opiraho hai vha khou vhonala vha na mutakalo wa vhuḓi vho vha ro vhanekedza luimbo lwa vhuḓi nga lavho all a night long na vhanekedza luimbo nga Smokey Robinson. One heartbeat. I wanna feel your emotions. Ema dinga budi hani ravanekeza one na musi kamushumo wa chipenchera hoyu one. Ariko hasha rinduni za cash na musi lini sajeba zuyamba farichko zuyamba na tanga na teri katihi na rilo nga macherone. Riko hasha rihangeno kama spana wa makado wa chile siwa Parapara FM unazunera kuzubi za makado local municipality Meral Charity Golf Tournament na zunori yanepa. Ona takuchedziwa hapa onaka honaka onaka medavini hapa fedzi ha huna mane vha ḓo ri bvisela khagala kha zwinzhi kha mushumo hoyu ri khombo ḓi takutshedza na Bo Bendo ndi mudzudzanyi wa Holy Duva la mutambo hoyu wa golf. Bondo ndi matshelo ndi khou vha ṱanganedza kha mbeke ya mushumo ya Mufaro.
5: Ndi matshelo ni muhashi na vhathetshelisi vha Parapara FM.
4: Duva na tshipentshela Kelly la vhuḓi tshoṱhe kha vha ri vhudze uri uyu mushumo wa ḓa wa takutshedza hani?
5: Hoyu mushumo u tshi thoma wo tshi tou vha muloro. Muloro we ra vha ri tshi khou kopisa kha dziṅwe ḓorobo. Ra ḓa ra dzula na vho meyara, mukhantselara vho Mboi vha masipala wa Makhado. Ra kovhekana na vho miloro ine ra vha nayo. Ri tshi khou itela uri no zwithu zwavho zwi kone u ḓo tshimbila zwavhuḓi zwi fane vhona zwa miṅwe mimasipala. Ndi hezwi nga ofisi ya vho meyara vho Dorcas Mboi vha tshi tendela na rina uri no kuvhanganyani mihumbulo hezwi hoyu muloro u bvele phanḓa. Ra ralo ha u thoma nga dikita ḽa u tshimbila ri tshi khou humbela vhoramabindu uri kha vha ḓe vha tikedze masipala vha tikedze vho meyara uri ṱhoḓea dzine dza ḓo vha dzi khou ṱoḓiwa nga lushaka zwi kone u swikelelea nga ṅwaha nga ṅwaha. Muloro washu muhulwane ndi wa uri no ṅwaha muṅwe na muṅwe nga tshetshi tshifhinga hu vhe na eḽi dikita la golf.
4: huno rungori vha kho ṱoḓa tikedza bondo ndi vhila zwine ra ri ndi charity ndi mini zwine vha kho tama u swikela ndi zwimiswa zwipio zwine vha ri nga masheleni ane a ḓo wanala hapa kha mushumo hoyu ndi zwimiswa zwipio zwine zwa ḓo tikedza nga uri ri a zwiḓivha siphungu hi ya uri mutambo wa golf a si kho tambiwa nga nyi na nyi u tambiwa nga vhane vha ḓipfa zwavhuḓi zwikwamani.
5: Ai zwono to vha mafhungo a re milomoni ya vhathu ho mutambo na zwisiwana nendo rali ndi kho ḓi tamba ndi kho ḓi tamba hai ndi kho swikisa thambo rino ndi ani joinisa arali no luga
4: athere fhedzi vha tshi kho ḓi to amba ngori ri munde zwi tambiswa zwa hone zwi a ḓura nga maanḓa hezwi zwine ra zwo tamba zwino ndo rali ndi nga si kho ḓa nda tamba na vhundo.
5: Ee, zwi a tambiwa zwino vharengi vhazwo vhane vha vha vho rine arali zwi tshi rengiwa hezwi houla mutengo wa ṱhukhuliwa wa poselwa dasbinini ngori vha sedza na tshikipa tsho ambariwa tshipfuka maḓana a rathi
4: na zwini
5: tshishoṱhe tshisina ḽiṅwadzi zwino ai avhaḓe ri ḓo vha ṱoḓela dzitshomedzo
4: fhedzi ndi zwiimiswa zwifhio zwine vho to fombe khazwo vha khou tama masipala u tshi o zwi bveledzisa kana u tshi o zwi tikedza nga kha masheleni ane a nga wanala kha mutambo hoyu.
5: Sa uyu u ṅwaha washu wo thoma ri khou ṱoḓa uri no hezwi u tshi to thoma sa musi vho meyara vho ḓi dzhena vho tshikolo henefha he vha bebwa hone ri tshi khou ṱoḓa uri no kha ri thome nga u ya tshikoloni hafho ye vha tutuwa hone ri wane admin block o ye rono i topola i ḓo ya itwa hezwiḽa zwino pfhi refurbishment ya pendiwa ya dzudzanyiwa zwavhuḓi ha kona uri u dzudzanyee zwino kha hoyu ṅwaha washu wo thoma ri khou ḓo ya hafho tshikoloni ri thome nga u penda ri wane dziṅwe dzitshomedzo ri ḓi vha posela vhona zwiṅwe nyana hu na zwiṅwe zwiṱukuṱuku zwe ra zwi vhona hu na vhathingothendeleki hafha nga murahu hashu ha vho ḓa na dzi laptop na zwiṅwe zwithu vha khou ri a wa lavhelesani uri no ni nga wana gai hune a khou ṱudza vho meyara vha ḓo ri vha ḓo takuwa varawa nne ndi khou panga tshanḓa nga hezwi zwishumiswa.
4: Vho amba hafha uri ndi u kha ḓi tovha ṅwaha wa thoma vho nḓou zwi amba uri ndi mushumo une vha khou pulanela uri nga ṅwaha u ḓo ḓi vha hone u ya hoyo uri vha ise phanḓa na u tikedza zwiimiswa zwenezwi zwine vha vhona zwi khou shaya.
5: Ndi khou takalela uri no vha khou vhudzisa heyo mbudziso ngori sa khasho ya lushaka ro no ḓi amba na vhahulwane vha vharengisi vho mathebula vho no ḓi amba uri no iḓani ri dzule fhasi ri saine kontraka ya miṅwaha miraru na zwino ri afha ri na vhalambedzi vho no swika zwa zwino vha 36 ndi vhalambedzi vhe vha ḓa fhano vho ḓo ri tikedza vhalambedzi vhane vha swika hafu ya havho vho no ḓi amba uri hai ri na ri tendi kha zwithu zwa NEJAC kha ri saine dzi 3-year contract ri kone u vhona uri no nga ṅwaha veiwe ni ḓe ni ri vhigele uri no na ita ni hanga aḽa masheleni e na kuvhanganya na vho meyara hezwi vho meyara vho no ri fha masheleni uri no ra bvisa gai vha sumbedza na zwifanyiswa zwa musi hu sathu lugiswa na musi ho no lugiswa na dzi financials dzi ḓo dza isiwa kha vhana vho no ṱola dzibugu uri no songo pfhi muthu ono ḓo mbo ḓi renga masandasi
4: ra vhona mondo vha tshi vho tshimbila nga iṅwe goloi ya fara ri handi enda la masheleni
5: zwino hezwi zwo no itiwa zwoṱhe hezwo ndi nga ṅwaha nga ṅwaha ri ḓo ḓi vhuya ra ḓa ra ni vhigela uri no khuvha ro no shumisa ḽa masheleni zwi nga hetshi tshifhinga ri khou bvela phanḓa nga ṅwaha u ḓaho hu na he ra ḓi lavhelesa hone fhedzi so vho meyara uri no nga shumisana na lushaka vha ḓo bva vha ya kha masipala wavho vha vhudzisa uri no ndi gai hune ha vha na ṱhoḓea uri hu sa tou vha mafhungo uri no nṋe vho ndo ḓi lavhelesa vho ha muzwala nda ri kha iye nga ngei hu ḓo ḓi vha hu khou kwamiwa na vhathu vhane vha re masipalani uri no i dani vho nga hafha vho ri nga ḓa ra thoma nga hona
4: khezwo ri khou livhuesa nga sekende dza furaru onda ri tshi khou pendela ndi khuwelelo no khou itiwa kha vhatambi vha mutambo wa golf vha fhano vunduni ḽashu ḽa Limpopo kana haningeno kha makhado municipality kana ndi khuwelelo no khou ya kha muṅwe na muṅwe na nga tama u shela mulenzhe nga sekende dza furaru
5: vhatambi vhoṱhe hu na vhatambi vho no khou bva Gauteng una vatambi wanokova Limpopo Waterberg na masipala ni wafano rikori vatu vothe vokundela u swika nwa dawe swika
4: kha swika a irikori wesanga manda mushumo wa vhuḓi wa vata kutshedza nawo hoyu ne ri afulufhela uri u kha ḓiḓo ya phandano ya phandano ya fuva kha wa reptile ri vha ri swika amba navho bendo muṅwe wa vhadzudzanyi vha mushumo hoyu wa nthakeni nga urali ri mbo ḓi livha thoni dza mafhungo
3: SABC News yo ḓiimisa unga yoṱhe na hone sa GC-a i vha ḓisela thoho dza mafhungo kha Phalaphala FM.
6: Badaya R521 vukati ya Polokwane na Dendron vondoni la Limpopo yo varo ra tshifhinganyana zwi tshitevhela khombo. Vho Vus Music Headmans lala vha khou lavhelwa u humela khothe yo khetheaho ya zwa makwevho ya Pretoria na musi. Khothe khulwane ya ḓoroboni ya Johannesburg na musi khou lavhelwa u ṋetshedza khaṱhulo kha tsengo ya munna ane a khou pomo kwa bulayo ḽa vho Kirsten Kleins. Mafhungo nga vhuḓalo kha vhathetshelesi nga wara ya vhufumi.
7: Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest. Rock Choir of Fest. 24 September Royal Gospel Family Day. Bana sipho makavane. Lufuno gaga gana vhanwe. 25 September the Royal Learners Cultural Day. Hapa u davana vachikoro vha twana Venda Boy Poets na Rui Nechibale na vhanwe. 26 September ndi

0: arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikelelee. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiro ya Avo Clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa, zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho vha founela ramilayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya khavho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Hey, ndi Phalaphala FM.
2: Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri na nwi misi yoṱhe ndi fuminthi minete ubva kha wara ya vhufumi kha mbekanyamushumo ya mufaro une ri hone hafha kha ḓorobo, ḓoroboni ya masipala wa Makhado. Ri na nṋe ḓorobo wa masipala wa Makhado Bo Dorcas Mboi matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi. Vhonakalo vhuya fhano tsinielini ndi matsheloni vhone ḓorobo ndi khou ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya mufaro.
3: Ndi matsheloni ya vhuḓi ro fhiwa na vhathetshelisi vhoṱhe.
2: Hei zwa golf zwi khou vha fanela, zwi khou vha tenda nga maanḓa.
3: Nga maanḓa.
2: Ndi nga zwe na nengwa kha ndi khori haina ni ndi a ḓafha vhone ḓorobo.
3: Ee, handi musi ri khou nakisa zwashu.
2: Na zwino, na zwino. Fhedziha, kha ni mbo ḓi lavhelesa mushumo hoyu, ndo no amba navho vho nḓuhu vha tshi khou takutshedza uri ro thoma naho mushumo, ro u dzudzanya mushumo hoyu, hu na zwipikwa zwinzhi zwo lavhelelwaho kha mushumo hoyu. Fhedziha, sa ne ḓorobo ri khou sedza mushumo mungafha ngafha, u ṅwaha wo thoma, ndi ngani vha tshi vhona zwi zwa ndeme u vha na mishumo i no nga sa heyi?
3: Ro fhiwa na vhathetshelesi, ndi matsheloni avhuḓi, ndi khou livhuwa u fhiwa hetshi tshifhinga. Hoyu mushumo wa Mayoral Golf, Mayoral Charity Golf Tournament, ndi mushumo wa ndeme nga maanḓa sa zwe nda vha ndo no sumbedzisa. Une nga khawo ro fhiwa, ri vha ri khou kuvhanganya masheleni ane hayo masheleni a ya a ri thusa fhethu hune hune vhathu vha sa khou kona hone. Hune huna vhushayi, hune ha vha na ṱhoḓea. Ri a shumisa oṱhe ya masheleni hu sa sale na peni na nthihi u thusa u vha ri khou zwavhuḓi vhuḓi ri vha ri khou humisela murahu kha vhathu vhashu vha Makhado.
2: Fhedziha sa masipala ndi ngafhi hune hunzhi vhathu vha ḓo ri vha shaya maḓi, huṅwe vha khou shaya dzi bada, huṅwe zwikolo a zwi ngo dzudzanea zwavhuḓi, ndi tshifhio tsha ndeme tshine vha vhona uri nga masheleni haya ane ri khou a kuvhanganya hafha sa ṅwaha wo thoma ri ḓo lavhelesa zwenezwo u thoma, zwi sa tu vha zwenezwo fhedzi, fhedziha ndi zwone hune vha khou vhona hu na ṱhoḓea nnzhisa.
3: Hune ha vha hu na ṱhoḓea nnzhisa ro fhiwa, vha ya wana hu na dzi child headed family la mitani ine a sa vhe na vhabebi, vha wana uri vhabebi vho ṱuwa vhoṱhe vho sia vhana hu sina na vhudzulo. Na henefho ri a vha ri tshi khou sedza hone, and then ra vha ri tshi khou sedza u fana na tshikolo tshe nda tshi vhona hune vhadededzi vha khou shumisa classroom dza vhana ngauri a vha na ho dzula, a vhana na sick bay, a vhana na hune vhana vha ḓo swikela hone nga nnḓa ha classroom dzenedzo, ende zwi ita uri vhana vha vhe packed kha classroom dzedzo dzo salaho nthihi ngauri vha vha vho dzula na vhadededzi na dzibugu na mini na zwoṱhe na dzi laptop na dzi khompyutha, tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha zwithu zwi nga ngomu classroomuni ine i vha khou fanela u shumiswa nga vhana. Nga vhana ya vha wana i tshi khou shumiswa nga vho principal na tshitafu tshavho. Na henefho fhethu ho ralo hu vha hu na ṱhoḓea, ri ḓo vha ri khou sedza zwithu zwo fhambananaho, ṱhoḓea dzo fhambananaho dzine tshitshavha tshashu tsha Makhado tsha vha tshi khou vhona uri arali ra nga ita hezwi ri nga thusa. Honeha mara zwine ra vha ri sa khou swikelela u zwi ita ndi zwithu zwine vha nga vhona ri tshi ri bada, a ri koni u reiza unless arali khamusi dzi khou hula dzi tshiya, vhathu vha tshi ḓo vha vha khou uri sapota vha tshiya u ya nga miṅwaha i no khou ḓa, ngauri a si ṅwaha wo fhedzisela hoinoni mathomo hazwo, zwi ḓo vha ṅwaha muṅwe na muṅwe hezwi zwa Mayoral Charity Golf Tournament. Ndi hone ro thoma
2: vho amba nga u ralo vhone ḓorobo. huna ndi khopfa vha khombo ri nga ndana musi ha ḓa vhathu vha re vha ri kho ri tikedza masheleni nga masheleni manje ri ḓo kona u ita thandela khulwane vha ri mini kha vhoramabindu vho thetshelesaho zwino zwi tshi ḓa kha sia ḽa u tikedza mushumo nonga sa honoyo uri vha yo ya vha yo ṋea murahu tshitshavhani.
3: Kha vhoramabindu vhoṱhe ndi khou ita khuwelelo sa mera wa Makhado local municipality uri kha ri ḓe ri farisane ri farisane u thusa tshitshavha tsha hashu ri tshithu tshithihi ri roṱhe ri ḓo kona zwinzhi and na vhone zwi a vha zwi khou vha thusa hafhanoni kha vhathu vho ḓaho dzi golfers ro fhiwa vha vha tshi khou bva kule ndo vhona vhaṅwe vha tshi khou ndumelisa vha khou bva Mpumalanga vhaṅwe vha khou bva Gauteng vha khou bva Cape Town vha bva vha vha khou bva fhethu ho fhambananaho and vhavha vha khou kona u netiweka vha ḓo netiweka henefha vha ḓo netiweka na vhorapolitiki vha re hone vha ḓo netiweka na vhafunzi vha re hone na vhathu vhoṱhe vhane vha vha vha hone vha ḓo kona u netiweka a vha ḓi ri farisane ri roṱhe ri ḓo kona u ita zwinzhi ri tshi khou humisela tshitshavhani tsha vhathu vhashu vha Makhado.
2: Ri khou livhuesa nga maanḓa vhaṋe ḓorobo zwino ri khou takutshedza hafha vhaṋe ḓorobo vha khou kona u rwa na ebola zwino
3: Golf ndo practice tshiṅwe tshifhinga nda rwa zwone tshiṅwe tshifhinga nda humpa hezwi vha tshi kha ḓivha nda zwa ndo uri ndo kona ndi tshi vhuyelela vha ḓo wana ndo humpa mara
2: ndi
3: mafhungo a ndowendowe mara ro fhiwa ndo ḓi ṋekedzela uri ndi khou namba nda vha ndi khou joina ndi khou vhona membership ai ndi khou vhona u mutambo wa vhuḓibadi une muthu anga ḓi mvumvusa ngawo
2: u khou vha fanela u mutambo
3: wawe na ndi khou funa nga maanḓa ndi khou funa
2: ri khou livhuesa tshoṱhe fumirathi minete ubva kha wara ya vhufumi khezwo ro vha ri tshi khou amba na ḓorobo wa masipala wapo wa Makhado Bodo Kasimboi ri khou lavhelesa mushumo hoyu wa tshipentshela une wo tou thoma na ṅwaha vhoramabindu vhanzhi vha khou kuvhangana vho dzudzanya mushumo hoyu u itela uri hu wanele masheleni a u thusa fhano na fhaḽa na fhaḽa na fhaḽa hu na zwithu zwinzhi zwine zwa khou ṱoḓa u shumiwa nga maanḓa fhedziha masheleni maṱukuṱuku ane vha ḓo a wana vha ḓo fha murahu tshitshavhani zwa kona u tshimbila zwa vho de fumi sumbe minute ubva kha wara ya vhufumi ri na nmise ta kha vhese phanḓa no vhea ndevhe vha ḓo vha vhona vhone a ḓorobo hanefha luvhandeni vha tshi khou rwa bola kha zwileli zwashu zwa vhudavhidzani ndi a fulufhela vha ḓo vhona uri zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe kha ri luimbo ri khou vhuya ri tshisa phanḓa na mushumo hoyu wa matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi wa tshipentshela nga u rali.

0: Pala Pala FM ya koperasi ya kasho ya Afrika Tshipembe rinanwi misi yothe. Did you say that nga CJB riko ya kampora tando zino riko dope ndela uyu mushumo wa hapa na musi mpora tando di mwambili wa mea raka na wanedorobo wa maspala wapo wapano makado mpo ndiko kana ndi Mr. MG.
1: I'm not sure. Ndi wana wato toma ngori mataba mangi yone wana wato kunyelezo aone nisa tiyana ngei ka galadina aunachono kunyelela uzino bono kudaka baade yone rota kucheza askare kare huwa na tea off ya bumea rafa vangwe wana na machere dema huwa nekana manji ndi hone bakati uzino keba lariko babu wana ngei baku
0: wana ndipone ba wana tichere denga ngei
1: arali kwa firo tu wana kupenda chifanyiso cha muumburo wachikari hapa la chikuwa rani ngori batu bako zibona hii una chikuara bana kuduko kulangei bakotio sika ngei bachikorwa golf
0: bakotio sika kudunukula
1: una bane bakotio sika ngora umtambo wapambana so bakore utamba wosedza bukule bungapani
0: kana wobadela masheleni mangapani utamba henepo
1: masheleni manje buku marupiwa ngauri na vhathu vhono kuchimbila hafha ara ndo vandi mwaluwa nda zwidoto hey asi zwone zwitetemba zwa dzichelede ngauri una chelede kha umtambo bunji ya batu ndi batu bari na mashireni ndika zona barambezi baba anji ubwa kazwa
0: ndika zona posho usi na
1: zino mwa wako mbuti za ropi wa uri vuvu zela ndi dena loona
0: hai hei hei
1: uchi ya zula uchiko bana na pating pating ndi pala uchiko ruiwa uchiko patiwa pala hobo topi ngo hato pi ngo hela ya ngo
0: nana batu ita nuto rifumulani kau ka batu kaba fumo chere de eto di posho
1: zino bangwe bako ita nombuti za mubveledzi chimangadzo kuita nombudziso rikufumurera mini zvino ndira ayayo mutambo ndiwa mashereni
0: asi yavhuvhudzela no shela nanga mini na mini zvichakatakane pala hubo hukuniwa ndi mutambo wa vhathu vhukuna
1: na vhathu vha kha vhuimo ha vhuraru hafha la kha league ndi vhathu vha mavhuvhudzela nga maanḓa
0: asi vha ndi do dzi ndi dzime nga hafha
1: ai fare
0: ndi tshi vhamba ri tshi khamba zwa golf ni khamba kana huna ligi ya golf ne i vha khamba i hafha i kha vhuimo ha vhuraru
1: a huna ai hange huṅwe fhedzi zwino kho itea hafha ropiwa i ngoto pfipatsa ndi zwauri mushumo uyu khou bvela phanḓa zwavhuḓi ḓuvha ḽi khou fhisa na musi hu tshi khou vha na u rothola hono u hanga ngomu ndi fhethu hune u nga si tori vhathu vha nga borea vhathu vha khou ḓiphina nga u ḓi nga hemita no guda vha khou guda
0: zwino vheiwa sa masipala ni khori no fusheya nga ho mushumo
1: rine zwavhuḓivhuḓi ro fusheya u fusheya hashu tshifanyiso tshihulwane tsho fusheya ri ḓo zwi vhona ri tshi ya kukhunyelela ngauri hanengei mathabama u khou ḓo khunyelela tshikunyelela u khou vha na galadina ine kha galadina masheleni haya ono kuvhanganywa hoyi anga kha ḓi dabula kana triple kana fhira no fhira lunzhi lunzhi ngauri ndi maitele a mutambo hoyu tshipikwa tshihulwane hafha masheleni ha khou itwa nga masipala u ḓivhuyedza wone hune tshipikwa tshihulwane ndi uri hu thuswe vhane vha shaya hu fhatwe dzi zwifhato nga kha ḓivha zwikololo kana dzinnḓu vhone vhaṋe vhone ḓorobo vhomeyara vha vha khou amba hafha asikale kale na heropiwa vha tshi khou ṱalutshedza bono ḽine ra vha nalo sa masipala ndi zwine sa masipala ro pika ita zwone uri ri ite uri vhathu vha vhuyelwe nga zwine zwa ḓo vha zwo waniwa kha
0: ro livhuesa nga maanḓa kha ndi dzhenisiwe kha mutevhe wa vhathu vha no ḓo tamba ṅwakani mpho zwi ḓo tshimbila ndi
1: ndiyaukani ukati ndo pfha tshi khou amba na vhundhou vha ri ukati
0: ndi khou humbula uri na ṅwakani ndi vhe ndo no vha na masheleni ane
1: zwi a fhirela
0: kha zwi mphirela
1: ri khou livhuwa nga maanḓa ropiwa
0: ro livhuesa ḓuvha ḽavhuḓi mpho ndi ṱahe minete uri vha kha wara ya vhufumi na vhuvhili Pala Pala FM ya koperasi khasho ya Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe ri mbo ḓi gidimela kha lufuno tshivhasi ri vhudze uri ngei kha tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali o ri farela mini lufuno
2: ropiwa
0: witani
2: o vuwani
0: ndo vuwa zwavhuḓi ni nga si tsho vuwa ndo kuvhanganiwa nga masheleni
2: zwi khou tshimbila nyeni ngeyo makhadi
0: zuko chimbira zvavudi chote rufuno pedziha ngeyo ofara mini vatsheresi kachiko chamapungo ndivona vutari
2: namusendela vutano rofiwa navatsheresi vazvidiva ri musola vutano rali rumena murao rali verisa kazvote namapungo ote aya vakuta thoza mapungo nare ambanga ha utobva richita kwanga musumburu kusvika namusinga lavutano ndimanji nane rofwanga ona musena kuita thoza mapungo ngauri ko yuvafana maungere ombodi waniwa mulandu kamera ndu yote yava kuholwa yone ngeno kuri ramabindu wange Northwest vo Brown Mukhodzi vapo vhuyelela khothe hangei malugana na zwine vha khou dovha hafhu ita khumbelo ndi hafhu na hirofiwa khathihi na zwine vha khou hanedzana na zwine zwa vha khedzila vidio dze dza ṋetshedzwa vhoramulayo vhavho malugana na tshiwo tshila tsha mahola nga ṅwedzi wa Lara.
0: Ndo vhona mafhungo hafha maṅwe a kholeleda lufuno a ado committee uri vha khou humbela tshifhinga nyengedzedzwa hafha kha tshipikara tsha Parlamende.
2: Ndi zwone rofiwa u ḓo zwimula zwa uri hei komiti yo vha ina u swika namusi ḽa ḽi ḓuvha ḽa u fhedzisela ḽa uri vha vhe vho swikisa muvhigo wa u fhedzisela malugana na ṱhoḓiso dze vha ḓo dzi ita vha hei komiti. Zwino ndi zwone fhungo ḽeneḽo ḽa uri vha khou dovha hafhu humbela tshifhinga. U ḓo zwimula rofiwa hei komiti u tou bva tsha yato thoma u tou shuma vho ḓivha vhathu vha no khou humbela tshifhinga uri vha engedzelwe ngeno uri vho ḓivha vha tshi khou bvisa mivhigo thangeli henefha. Fhedzi kha maḓi ḽiṅwe ḽine ra ḓo ḽi sedza kha mbekanyamushumo ya tshikona musi ri ḓo lavhelesana hezwi zwa u ṋetshedzwa tshigwevho tsha vhutshilo hoṱhe dzhele. Na miṅwaha ya fumi nga nṱha kha khodzi wa ḓo waniwa mulandu ari khou amba o ṋetshedzwa itshi tshigwevho malugana na mulandu wa u vhulaha ṅwana wawe.
0: Nga ngeno vho kha vho Fadel Adams ri khou vhona mulandu wavho tshi pfhi wo pfhukiselwa phanḓa ya kha ḓuvha ḽa vhufumirathi ḽa ṅwedzi u ḓaho.
2: Ee, mulandu wavho wo fhiriselwa phanḓa vho Fadel Adams vha tonga vha na mafhungo manzhi ane vha ḓo tea vha vha tshi khou imaima na dzi khothe. Ndo vha ndo ḽi lavhelesa na ḽene ḽa vho Fadel Adams hafha nga matsheloni a si kale kale ndi tshi khou ḽi lavhelesa nda ḓiwana mafhungo anea a uri hai kheḽi zwi khou amba zwa zwino ḽo vho fhiriselwa phanḓa.
0: Hai ri ḓo vhea nḓevhe lufuno ene ḓo vha na mafhelo a vhege yavhuḓi kha rine ri se phanḓa na u pandamedzana na bola hangeno.
2: Hai a i ṱoḓi phosho zwino ene
0: na luthihi na luthihi
2: na mubveledzi a vhudziwe a dzike.
0: Ndi zwa masheleni masheleni ha ṱoḓi phosho
2: na vhone ḓo ro bomba mulovha henefha ri khou amba navho vho ḽi khwaṱhisedze ḽo fhungo vha re hoyu ndi muṅwe mutambo une a u ṱoḓi phosho na luthihi.
0: I tshi ruwa bola hupfhi vhathu kha vha tou fhumula vha tou dzika vha tou mwa a hu na zwa bvuvuze helafha.
2: Ndi fulufhelo ndo vhuya no guda zwinzhi na vheiwa
0: ro gudesa ro guda nga maanḓa. Ri khou livhuesa lufuno ri ḓo vhea nḓevhe ndi khou livhuwa vhonanga u thithesa Phalaphala FM ndi khou livhuwa tshoṱhe vhonanga u thithesa mbeke ya mushumo ya mufaro mudzimu kha vhatonde a vha ite nga vhuthu a vha lavhelese tshifhaṱuwo tshotsha a vha khathutshele mbilu zwavhuḓi na zwivhuya zwi vha tevhele maḓuvha oṱhe a vhutshilo havho vha tshi ḓivha khwine vha ita zwa khwine na no ḓivha zwoṱhe na nana sa ḓivhi tshithu ri khou tou thusana ri khou ita mutengato wa South Africa Tshipembe ḽa manakana kana rifhate murafho wavhuḓi wa matshelo wamba matshelo na mba mphanḓa funani nga tshashwi kha u tou vha vhushaka dzimbilu zwino na lini na lini khota kwa vhafhanda vhasiya mafhungo ane awara yavho funa u vhilu bva hanefho hone lufuno tshivhase na mbeke ya mushumo ya tshikolo tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali nṋe na vhone kha ri ṱangane nga musumbuluwo awara ya vhuṱali swika tshitori awara funa uvhili nga masiari hu nori nṋe na mubveledzi ntshimangadzo ndi zimurovhi khathi na mudzanyi wa muzika ndirabe masia nga ngeno ro vha ri na riki akho a mitshinini hafha muzanzi ange nduni dza khasho ri khou livhuwa nga maanḓa ri khou vha onesa nga luimbo lwa Om Alek Gaudi vha ḓo tshi ri take me high ḓuvha ḽavhuḓi that's it.

0: Ndi miniti ya fumbili, zwa zwino ro bva kha awara ya vhufumi na vhuvhili, ndi masiari, ṋamusi ndi ḽavhuṱanu nga ḓuvha ḽa vhufumi thihi kha ṅwedzi wa Khubvumi zwiṅwani gidimbili fumbili rathi. Ngene nḓila ro vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali. Vha zwi ḓivha vha thetshelese ndi maitele a ḽavhuṱanu liṅwe na liṅwe. Ri takuwa nga wonoyu mulenzhe ngauri ndo vha ṱanganedza nga luimbo kholu nga vho Yvonne Chaka Chaka, Umqomboti. Ndi a fulufhela zwo nda to vha humbudza murahu hange miṅwahani ya kale, tshifhingani tsha musi vha tshi ḓiphina vhukuma nga hedzi nyimbo. Nda dovha hafhu nda vha ṋetshedza luimbo nga tshigwada Malaika ka Tubobo Munduza. Zwenezwo nga heneyo nḓila ndi a fulufhela zwa uri zwi khou to amba tshoṱhe, uri ro mbo ḓi swika mafheloni a vhege ngauri henengei nga wara ya vhuvhili hafhaḽa nṋe ndi tshi to takuwa fhedzi hafha na vhone vha ḓo vha vha khou thoma zwi pfha, vhone vha ḓo vha vha hone uri hai zwi tonga ro swika tshoṱhe tshoṱhe kha mafhelo a vhege. Nṋe ri khou ri ni masiari ya vhuḓi, ri khou vha ṱanganedza kha heno mbekanyamushumo, ri khou livhuwa nga maanḓa. Zwene zwine tshi to ri hafhu bva kha ore fumi na vhuvhili ḓo vha ri khou ṱanganedza ṱhoho dza mafhungo a wara ya u thoma. Ndi a fulufhela zwa uri vho ḓiphina nga maanḓa na nga mbekanyamushumo dzoṱhe fhano kha Phalaphala FM ya SABC u tou bva tsha matsheloni. Nṋe ndi LGT a thi ndoṱhe kha hino mbekanyamushumo, u hone hafha mubveledzi ndi Tshililo Donald the Bingiras Canary na ṋamusi ri tshi khou ri khou livhuwa nga maanḓa hetsheho ya vhone muthetshelesi vha i dzhia ya uri ri ḓo vha ri roṱhe kha hino mbekanyamushumo. Ṋamusi ngori ndi ḽavhuṱanu nṋe na vhone ri ḓo vha ri ḓo tou bva zwino u swika hafhaḽa nga awara ya vhuvhili. Zwino na ṋamusi ya hone mafhungo ndi ra khou rovuwa ngao ane a khou ita ṱhoho dza mafhungo khathihi na nyambedzano dzine ra ḓo dzi fara ndi manzhi nga maanḓa ngauri maṅwe a hone ri khou amba vho Brown Mukgotsi. Vho Brown Mukgotsi vho wa vha khothe hafhaḽa ṋamusi he vha vha tshi khou ralo u bvela phanḓa na khumbelo ya bail i ya vhuṋo bva tshe vha farwa malugana na hezwiḽa zwe zwa ḓo bvelela mahoḽa nga ṅwedzi wa Ḽara. Ngeno uri vha fana mahungela ri khou amba o waniwa mulandu kha milandu yoṱhe ya vha khou holelwa yone. Vha ḓo muhumbula ho ḽa muthanga une a khou pfala zwo ri ho vha na bulayo ḽa mufumakadzi khoyu wa mudededzi we a vha a tshi khou gidima nga matsheloni, fhedzi a tshi o farwa hoyu mahungela ha vho wanala na zwo ri o vha o dzhia na tshiambaro tshawe hoyu mufumakadzi. Ndi maṅwe malwane ane a khou ita ṱhoho dza mafhungo ndi ra khou rovuwa nga o ṋamusi. Ṋamusi nga heḽi ḓuvha ḽa vhufumithi kha ṅwedzi wa Khubvumedzi vha ḓo zwihumbula miṅwani yo fhiraho hangei kha ḽa Amerika u ḓo vha na tshiwo tshe tsha ḓo bvelela tsha ḓivhea nga 9/11 ri khou amba ṋamusi hu tshi khou elelwa hetsho tshiwo na vhathu vhe vha ḓo ri sia kana u lovha nga ḽenelo ḓuvha. Nṋe ndi khou ri vhathetshelese kha ri vha roṱhe kha hino mbekanyamushumo ndi miniti ya 22:30 zwa zwino ro bva kha awara ya vhufumi na vhuvhili. Heno ndi mbekanyamushumo ya tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali, ndi kha ine mbekanyamushumo nene na vhone vhathetshelese ra ḓo amba zwene zwino ngauri ni mbekanyamushumo ya nyambedzano. Nomboro yashu ndi 086 000 2503 kana vha shumisa email address ya tshivhasa lg@sabc.co.za na siaṱari ḽashu ḽa tshiofisi ḽa Facebook ḽa Phalaphala FM ri na nwi misi yoṱhe.
1: Vhana bindu ḽine vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM, Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe, kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela, zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za.
2: Zwoṱhe zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo, hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo. Riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓivhi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo. Phalaphala FM,

0: ndi miniti ya fumbiri ina zwazino rovaka wara ya vufumi na vubili watishira sambeka nyamshumo ya chikoro kuna pelisa ote narakore haya rufu wanga ane wane wakufura haya akubeta na toza mapungu kaheno vigu vachara takuwa nga msumbro hoba na mapungu manjinga manda eramba ngao na nyembeza no zera zifara manjinga manda nene pazi kote mulo vane padaru kwamba oyushebe mabena chauke oba apa la kote ya zingu ya pulukwane unena zunoru kwamba tengo ya mlandu ya we yopresora panda uya hange ishaho nga mwezi wa shunduntule gamuzo wa shununtule ishaho dimangu mapungu marwane ane hayo mapungu dhudhiba rachukoralu uchimbele nao 086-000-2503 ndi masiari ndo batanganezo urini
1: nendo
0: ndo mbelange urini
1: ndo mamu lori yafo mduwa kuturuzi ufunandu mbwe jena kaya mafulo mana nea kufaru wakuli mpopo mbani kukulu kwani
0: wawa
1: mapoli isawa wapara na mwaiso yu wa wantino kwa kumu nchikora mga
0: Mwo
1: chimbu wa usite kwa zipaza Nyeza wora zinazi bambiri Kwa chekwa taverne kana masosaya Atiyo umulayo na wasi na wazileten Na nane luku nendoko wana ama kulo abu dingamanda Nebo farana zanda na mlanga kumida kuko piramatu Kwa nendoko wana ama kulo abu dingamanda ngore Esuara uri mapolisa provinsi wana ingo vanga chikula wa chitato urukume Kukebenga munga fungu zeye Na zipaze zito umulayo ni urukuna Na watu warenta uzizibazi munga fungu zeye nga man Bore Uwe dosela wakana mrawe dosela Ostane usira matubane nebo Komishina wawa mapolisa wako limpopo Paskane ba janamusi na kebana Zibazi njinga manda zimbaje njinga manda eta Bafara ni walotu wa chikorensa zimbaje neto Sino ama kuwe Ato masuko wa Kamu turuti nga mwezi Kana rutika nga mrawe mwezi ya rati Tawe achipa wane singa chwa teori Bakono kumuzayo hee ure nito zizi watu Kuno na wawa kanda watu umrayo
0: Zwa nkumbuzegu wanya mezanu ya raifara skali kare na wane vani mula nga vundu Dokote na wapopi rama tuba bachu kwa mburi Haya mafurui waka dhidho ya panda na unga utora Kwa hivyo nga manda mdurobu zoro zoro ndo wana dhwalabuthi
1: Dhwalabuthi na ukenda uti nani gwa naka kanari
0: Kwa hivyo nga manda ni masera ndo batangane zorini
2: Hello
0: Urini
2: Yo no tuitani
0: Nero takala bula mbani
2: Hei Nezo nyite otuza wafundi ili mage ili loitu wala pitori ni nabori ila zizivadu kuitu za mafungwa zizivadu hizi ndiko wana isi mafungwa avudi ndiwe hafa Afrika chipembe mwato ndulupe tuni ya tushabelu waoni haituwa zituzoba zizivadu zivadu zituwa wani baniwa wazula pukwa na Afrika chipembe nga mandali chikoseza batu wazo ziko wawa rumu hizi tu
0: wapizu wanara hama magane ya wala mbani zuchi nga bachu koribu za mine zuchi nga bachu koribu zori uoto mwabana opole eche zana vege pelo wanepara kwa mba ichila chipinga hangi imesina Musina hangi rich kwa mbori kani yaro kwa mba nga mama ga ea bachi diba ahone achito bori hako wako vela kagalaka na hako wanara
2: yuko upuleche za wani ziya sumbezi ruku upuleche ziwa aga zidu bela na zitu zingi nga manda kwa Afrika chitembe mama zitu zingi ziya sumbezi ori ay alungwe lalala na rutini
0: ndiko libu wanga manda wala mba niba dhuba na dhuba labudhi
2: Zavu
0: dilufuno. Nirekolibwa ngamanda. Ndimi la vanna varati barabazura pa bashango la Nigeria vane vakufala zori. Vaita zvito zvavupura vapura vafumakadzi vane vasvika dana vahange kala America vavapura mashireni ane apira randa dza milioni dza dana nga kamaitele a online azvine zvizvaruambiso vachivabudza ruva vafuna. Vavaita ona uri vapfe vachitenda hayo mapungwane vakuvudzwa one Haba wafumakazi bafesera bachiko visa hayo mashireni. Huneru kwa mbaba na barati na zino keba bako tuwisi wapa na Afrika chipembe uya hiningi kala Amerika. Ni masiri ndo batangane zorini?
3: Ni masiri rufu noreni.
0: Nendo numerenge?
3: Na wapanga na ndamrelo. Ambuli mendo sikenda hapa masiri skorani.
0: Ndamrelo?
3: Ndigo jena keli lana musila angi Amerika. Ndi stendo ri lidiba wakali na itakadi shangula Amerika. Bezi igoreza spiyo kazu nero kukwone na mwusi wala wana wewa tasela Amerika waka tutubu uri wana na mwusi ndiko mba zino mwusu wa Afghanistan mwusu wa Iraq ndi mwusu nga kukwa mea kazu zaite ya hangi Amerika angola mwa ndiko mba zino from Afghanistan zono kusika Middle East Ndi chaba, ziko shaba, ziko tobi liwa hote nga Amerika. Rune, hela war of terror, hela ito wangawo George W. Bush. Iga di exit ya nina mwusi. Rune, heli bembele nina mwusi. Ndu vusa chilo onda chakari. ile gore ni go vhudzisa zwakale a pfizo kha khe kare hango ya murahu
0: ndi khamba ho menwa ya 25 ubva icho chiwo cha bvelela hange murahu nga nwa wa gidimbiriti na hone kha hovu kha hoyi mushumo wa na nwa wa elelwa hechila chiwo cha 9/11 uko fariwa president vhone vhane vho Donald Trump vhasiwa zwinga vha tshamba mini ri tshikwamba uri ndi chiwo cheka cho halo vha vhathu vhanzhi nga manda
3: kha tshila tshifhinga kha vho Trump vhasiwa zwino vho Trump vho emelela Republican zwino nga vha golila Democrat kha tshifhinga tsha zwino ati zwino vho Trump vho emelela Republican ne vha vha vha ṱanganedza nge America zwino vha vha democracy ne vha vha vho emelela democracy vha kho ga freedom vha kho ga mbofholo vha kho ga justice ndi zwino kho pembelela zwone uri zwo vha itea vhe vha zwi ita dzi perpetrators dzo to bva Afghanistan o swika Palestine zwino vha to vha na mulandu une vha hweleliwa nge ḽa attack u ita nga 2021
0: ndi ni livhuwe ndamulelo
3: ndo livhuwa lufuno kare nani misi yote
0: ndi kho livhuwa nga maanḓa ḓuvha ḽa vhuḓi ndi hafu zwa zwino rova kha waraya vhufumi na vhuvhili zwa mbo ḓi tamba fhedza uri ri kho ṱanganedza thoza mafhungo a waraya o thoma ndi masiari
4: SABC News yo dimisa onga yote na one sa GC-a. Iba disera thotsa mafhungo kha Parapara FM.
5: Kote kulwane ḓoroboni ya Johannesburg yo wana vhafana maongela mulandu wa vhulaha mudededzi wa tshikoloni tsha nṱha tsha Delta Park Bokeston Clades. Mapholisa vunḓuni ḽa Gauteng vha ri tshumisano vhukati ha mapholisa, muvhuso na vhoramabindu khathihi na vhadzulapo zwi khou thusa u lwa na zwiito zwa vhutshinyi vunḓuni. Mapholisa vunḓuni ḽa Western Cape vho fara munna wa miṅwaha ya 46 badani khulwane ya N1 Buford West zwi tshi tevhelwa u wanala na zwidzidzivhadzi. Mafhungo nga vhuḓalo ndi vha vhuyelanaho nga awara ya u thoma.
6: Para FM Royal Heritage Family First.

0: Ndiminiti ya fumbi lisumbe zwa zwino rishkoliwa kwa wara ya utoma potichelesa mbekanya mshumo ya chiko. Nga urali rikotakuwa na nyambe zano yashu ya utoma na musinga la butano. Hapa rukwamba rosa zaili pungole kote ya zingu ya Vattenfall yo gwebela uzula jele. Rwa wuchilo hote ya inga hapunga mingwa ya fumi. Kutima mingwa ya fura rutahe wuchilizi mdao haba pala hama ila. Tunabu mdao gwebela mulanduwa ura wana wabu wa mingwa hamina. Ba inga nga ofisa ndu. Musini wa nduwa ya bo na mea huyu wana bukati haba baby hapa nga shpunga chandua ya neuro. Kamba na mwambili wa chimu sa chozo wa mchuchisi alushaka nga geno fundo ni Lalimpopo NP ndi na bo mashudu marabi. Ndi masiari ndaba tangane za kambe kanya mshumwe chiko uri ni bo marabi.
1: Ndi masiari abode na bata chilesi ya rovu waru nga pshanenge.
0: Ndi masiari abode. Karido amba nga hechi chiwo barido dombe zele na otu uri humbu za katina bata chilesi. Nga chiwo chenechi uri hoba huite ya mini.
1: Huyu ndi morandu uwe wa ite ya nga zi 4 December nga mwa 2023. Ama ila avoji kusine kwa kanana. Ndika area ya Chitale. Musi wafuna newe wabili muna na msozi vachiko ulwa wa muna ado feza achifisa modi wa wawo mfumakazi ado jiangwa na wea bobi buangamia we richido ambu rikashu nero kamba zone zina utatisa nyananga ngumu hazo musi hui muna achiko do jiangwa nula ne amu wisana patu uskala nwanula achiro zwe zaita ndizo rwana ola akurusha ngapasinga ngato mwana wa mingwa na wa msizana zwe nomurando yo ofeza ofera murova e mona uyo ogelelwa uzira gelelwa kuchira hothe kha murando wa ofisando ane wa mingwa ya fumbi.
0: Bo mana bi kanwe re dobe fo uto humbudzana vatichere sore haya mapungwana ra kwamba ngawo achiwo hechi ni mapungwane anga kadiba atatisaho kana avaisaho kha vhanwe ba vatichere sesa zwe bo malabi baba vhono dzi zwibvisela khagala hapa nga uri ri kwamba nga mulandu wa zwito zwa tshituhu vhukuma hune hava khotsi vha minwa ya fura ruta ri kwamba bo waniwa mulandu ndivho tshilidzi mudau na hone ri kwamba vhone tshidzwa tshigobo tsho dzura jele lwa vhutshilo havho hothe khatina he minwa ya fumi kha mulandu hoyu wa ofisa bo mana bi muhumbule ivo ita hizwa ushandukisa vaimeleli rusina musi lunji lunji babi ya bashika heba sala bachipoto dhimelela bwane vane kote apana tsengo ipangariyo chimbela hani uva chipangani samusi bachifarwa ubiushika zwa zinoro kwamba mlandu yu kunyelezo
1: ndi zone za uchincha avora mlayo va humbolelo ava na zi rights zongo ita zonezo zi hari ya kono uzivo nori ya jachipinga vukuma musi vha tshi khou tshintsha vhathu vhane vha khou vha thusa ri tshi sedza kheneyi tsengo yo dya lwa tshifhinga tshilapfu ri tshi khou ita zwenezwo zwo itisa uri tsengo i sa ṱavhanye u fela ndi ngazwo zwino yo vhuya to fela nga mulonga ḓuvha ḽa mulovha uri ndi mulandu wa kale vhukuma lune arali muhumbulelo o vha o dya tsheo yo ri khou imelelwa nga ramulayo mugede u ḓo mu thusa u swikela mulandu u tshi fhela zwiitiso ri ṱavhanye ri vhone hune ra khou ya hone u ṱavhanye.
0: Ri tshi khou sedza mafhungo a zwigwevo zwenezwi ndi zwine zwa pfhi zwi ḓo tshimbila khathihi zwi amba mini zwenezwi?
1: Zwi amba uri u ḓo fhedza a tshi ya khothoni a sava tshigwevo tsha vhutshilo hoṱhe ndi tshone tshigwevo tshihulwane.
0: Vho mashudu malabi ri khou livhuwa nga maanḓa tshifhinga tshavho vha ḓo vha na ḓuvha ḽavhuḓi.
1: Ri
0: kho livhuwa nga maanḓa havha vhe ra vha ri khou amba navho ndi muambeli wa NPA nga ngeno vundoni ḽa Limpopo ndi vho mashudu malabi ri khou ri lavhelese mulandu hoyu khoyu wo khunyelela tshoṱhe tshoṱhe mulovha zwa ḓo amba uri havha vhe vha vha muholelwa vhane zwa zwino vha waniwa mulandu khe vhana zwino vho mbo dzi ṋetshedzwa tshigwevo vha khou dzula vhutshilo havho hoṱhe dzhele ndi kha mulandu wa tshiṱuhu vhukuma musi vha tshi vhulaha ṅwana wavho wa miṅwaha miṋa tshifhingani tsha phambano dze vha vha vha nadzo na mea vhana vhavho hafha nga nḓila ya tshiṱuhu nga maanḓa vho zwi pfha vho mashudu malabi vha tshi khou ralo u ṱalutshedza. Ndi minti ya 22 zwa zwino ri tshi khou livha kha wara ya u thoma. Ndi khombo ḓi ya hafhaḽa hune ha vha na Rufhiwa Netengwe na mubveledzi tshimangadzo Lizzy Murobi. Ndi hafhaḽa Makhado hune ha vha na tournament KE ine ya vhidzwa Mayoral Golf Tournament. Ina musi vha ḓo vha vho zwi humbula vha tshilise hene pamba mulovha ro ita na fara nyambedzano na nṋe ḓorobo wa Makhado hafhaḽa Bomboi ri tshi khou lavhelesa fhungo ḽeneḽi. Rufhiwa. Rufhiwa. zwitonga ropiwa ndi ḓo tea uri ndi dovhe hafhu ndi to muṱoḓa ndi kone u vhuya na ri tshi dzhena kha hino nyambedzano ri fori zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe ropiwa.

0: nga musumbuluwo hezwi ri tshi khou lugisela uvhu vhuṱambo ro vha ro no ḓi fhira half wa miḽioni wa dziranda
1: nga musumbuluwo
0: zwine zwa amba uri no tshi hune ra khou shuma hone hu khou ṱoḓea masheleni ane a lingana 350,000
1: zwi amba ri vhono swikisa vha fhirisa
0: rine ri khou livhuwa nga maanḓa
1: ngauri na nga madekwana u kha ḓivha na muṅwe mushumo ya phanḓa kani u ḓo dovha vha na tshumelo yo kuvhanganya maṅwe ya masheleni afho vhondou
0: nga madekwana hu na zwithu zwine zwa pfhi auction to vha ndi khou ri tshivenḓa tshanga tshi kho ntshavhela hu na auction hune ra ḓo vha ri khou auctiona dzi holiday dzine vha nga ḓa na muṱa wavho vha fhedza maḓuvha maṱanu vha ngei fhethu hune ha pfhi Plettenberg Bay na Pezula na fhethu ho nonga vho elements henefha fhano kha vundu la Limpopo hune vha nga ya na vhathu vhane vha swika fumi vha dzula kha nnḓu ya vhunzhilinzhili vho ṱhogomelwa nga vhashumisani zwoṱhe zwi khou tshimbila zwavhuḓi zwino kha vha ḓe vhaḓe vha putule zwikwama option i ḓo thoma nga awara ya vhusumbe vha nga ḓi winela na dziṅwe pfhufho dzine ndi nga si kone u dzi vhidza fhano muyani uri vha ḓe vha kone u vha na mutakalo wavhuḓi
1: zwi amba uri hu kha ḓi itiwa maṅwe masheleni vhanzhi hafho khamusi ri tshi amba navho matshelo vhondo vha ḓo vha vha tshi vho ri hei haaḽa masheleni o no swika miḽioni wa dziranda
0: zwi a konadzea ende ri khou ri no nga tshumisano na vhadzulapo na vhivho vharamabindu vhane vha vha fhano zwi nga konadzea
1: ro livhuesa ḽa u fhedzisela ḽa u pendela ri sathu vhuya ṅwaha u ḓaho vhondou ndi ḽa uri mini
0: nṋe ri khou ri no kha ri livhuwe vhalambedzi vhashu vhoṱhe na tshumisano ye ra vha nayo na masipala wa Makhado zwa vhukumakuma ri khou amba vho mukhantselara vho Dorcas Mboyi na tshigwada tshavho ri livhuwe na ofisi ya vhone vho mukhantsela vho meyara khantsela Mboyi na vhudavhidzana hoṱhe ra kona u vha naho ri livhuwe na vheiwe vha SABC na tshumisano ye ra vha nayo na vhatambi na vha South Pansberg Golf Club
1: vhane vha ḓo tama vhondo u vha tshipiḓa tsha huyu mushumo uya ṅwaha u ḓaho hu na fhethu hune vha vha kwama hone na uri na vhone kana vha to ḓiṅwalisa kana vha vha fone uri hai ri ḓo kona u bvisa masheleni makene u vha tshipiḓa tsha mushumo uyu ṅwaha u ḓaho
0: ri tshi khou tovhela zwe muloro wa vho meyara uri u bvelele ra ri khou humbula uri no namusi nga madekwana hezwi ho no fhela auction hu ḓo ḓivhadzwa ḓuvha ḽine hoyu mutambo wa ḓo vhuya ngaḽo ṅwaha u ḓaho
1: makwana
0: vhalambedzi vhoṱhe vha ḓo sumbedziwa hune vha funa uri no vha kwamane na vhadzudzanyi a nga vha hu nne kana hu vho George Mahlaudi fhedzi zwi ḓo bva kha uri vho meyara vha khou fusheana nga mushumo we ra u ita kha huno ṅwaha arali hu uri vha ḓo vha vha khou amba na vhaṅwe vhadzudzanyi vhaswa vha ḓo vha ṋea nomboro hune vha ḓo vha kwama hone ngori mushumo wo no thoma u rali u funa u vha u khou lugiselwa zwa ṅwaha u ḓaho
1: hai ri khou livhuesa nga maanḓa mushumo u vha wavhuḓi ro u vhona hafha na vhathu vho takala vho ḓala vho ḓala nga maanḓa vhondou ri khou livhuwa nga maanḓa ri ḓo ṱangana hafho tshifhinga tshi ḓaho ṅwakani khezo lufuno na vhathetshelesi vha Phalaphala FM ro vha ri tshi khou amba na vhaṅwe vha vhadzudzanyi vha mushumo hoyu ro vha ri tshi khou amba navho bendo vho sumbedza kheyo masheleni ono kuvhanganyiwa uri ndi vhangafhani hu no ri vha kha ḓiisa phanḓa na u lavhela maṅwe masheleni a tshi ḓo dovha a swika hafho ro ḓo vhuya khaye zwene zwino sikale lufuno
2: ndi khou livhuwa nga maanḓa ro fhiwa ḽi vhe ḓuvha ḽa vhuḓingene ngeyo ri ḓo dovha fhiramba u si kale vha kha ḓi vha vhathetshelesa mbekanyamushumo ya tshikwa tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali ndi kotaro zwa zwino ri tshi khou livha kha wara ya u thoma hune zwene zwino songo fhira na tshifhinga ndi ḓo vha ndi khou ralo u vhuya na muyeni wanga ndi kha nyambedzano ine ya khou tevhela ṋamusi nga ḽavhuṱanu hafha ri ḓo ri khou lavhelesa dzangano ḽa vhashumi ḽa COSATU hune ṋamusi ri khou amba ḽo thoma na khuvhangano yaḽo ya vhufumi iṋa ya u khetha vharangaphanḓa khuvhangano heyi ndi ine ya ḓo swika magumoni nga musumbuluwo wa vhege i ḓaho i khou fariwa fhaḽa Bramfontein ḓoroboni ya Johannesburg hune ra khou ḓo amba hafha na muambeli wa COSATU vho Zanele Sabela vha ḓo zwi humbula henefha mbamulo vha kheno mbekanyamushumo ro ita na u ḽisa u kwanya heḽi fhungo na muḓivhi musakanyo mafhungo zwa politiki ri khou lavhelesa vhona mbambe ine ya vha hone hafha kha ḽiṅwe sia hu na vhane vha khou tikedza nga ngei tshanḓa tsha presidennde kha dzangano ḽa NEHAU nga ngenovho hu na avha vhane vha khou ri vho ḽose kha vha dovhe hafhu vha vhuye vha range pha and then you know hey Rodi I saw Kanye.

0: Tshifana the 26 September, u dzhena ndi 150 randa vhahulwane na 50 randa ya vhana. Tikiti dzi khou wana ticket pro na computer ticket. Magete a ḓo vula nga 8 ya matsheloni ḓuvha liṅwe na liṅwe.
1: Ri ḓo ṱangana Royal Gardens, hashtag ahuna usala.
2: Limpopo, nga murahu ha bindu ḽiṱuku liṅwe na liṅwe hu na muḽoro vhuḓinekedzi na vhutukumedzi. Bembelela Hollywood Foundation 2026, Limpopo Bambelela Business Awards, vhoramabindu na dzi MSME dzine dza khou sika zwikhala zwa u khwaṱhisa vhadzulapo na u ḓisa nyaluso. Arali vho shuma zwingomu u fhaṱa bindu ḽavho na u ḓisa tshanduko, hetshino ndi tshikhala tshavho tsha u ṱhomphiwa na u pfhufhiwa. Hu na masheleni a paḓaho 1 million rand ane a tea u vha tikedza. Pfufho heino i nga thusa bindu ḽavho u kona u swikela khonadzeo na nyaluwo. U dzhenelela hu vala nga dzi 30 dza September 2026. Kha vha dzhene kha website ya Hollywood Foundation u wana mafhungo nga vhuḓalo. Bambelela Business Awards, ri khou maanḓafhadza mabindu na u shandukisa vhumatshelo.
3: Mi bukuta ya Boxer Prize Knockout ni songo birwa. Ringani Ellis Brown Creamer 750 gram kana Nestle Nespray Milk Powder 400 gram ga 49 rand nthi. Cool Baked Beans 400 gram bidi nga 30 rand. Mi bukuta mi bidi nga murengi ara sitoko chiche hone. Boxer Prize Knockout.
4: Arali vha tshelekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikeleleye. Tshaka dza tshumelo dza tshidzo phambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muta. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiro ya Avo Clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa. Zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho vha founela milayo kana vha rumela email, ri ḓo vhuya kha vho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tenderaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
5: Ndi miniti ya fumiraru zwa zwino ro bva kha wara ya u thoma ra zwa mbo ḓi tamba fhedzi ro swika kha tshifhinga tsha uri nṋe ndi vha ṋetshedza tshipiḓa tsha ṋamusi tsha sopi yashu. Ndi yone minene ri tshi khou gomedza heno vhege ṋamusi nga ḓuvha ḽa vhufumithihi kha ṅwedzi wa khubvumedzi ṅwaha ndi 2022 rathi. Vha ḓiphine nga maanḓa nga hetshi tshipiḓa tsha ṋamusi tsha sopi yashu. Ndi yone minene.
6: Khothe ndi mulayo. Mulayo ndi khothe. Ndi yone minini. Ndi tshipiḓa tsha 2025 ngwedzeni sa mulitshovhoḓa. Uri ri switula khothe, ra lalela khothe. Vhavhelwa hezwi nga Phalaphala FM ya koporasi ya khasho Afrika Tshipembe. Nga vha sendele.
7: Mwedzisi. Ndi zwone na zwori muhwelelwa ova obva kha lino ndi amba heli shango zwene zwino.
8: Murena, lwendo lwa cruza nga tshikepe lwo vha hone. Mara ndi nga zwi khwaṱhisedza uri muhwelelwa nga ene muṋe a nga si zwikone sa zwi a sa shumi. Holwa lwo vha lwendo lwe lwa tangiwa nga mme awe.
7: Zwino arali uyu muhwelelwa ra muṋea beili thiri u khou yo dzula ngafhi? Ndi amba ngauri hu na vhuṱanzi ha uri muhwelelwa na muhweleli vha dzula fhethu nthihi. Vha dzula muḓini
8: muthihi. Murena, a hu na dziṅwe nyambedzano dze dza ḓo itwa malugana na madzulele. Hune avha vhavhili vha khou dzula hone ndi muḓini wa mme awe hoyu muhwelelwa. Hezwo zwi amba uri muhwelelwa u na ndugelo ya u dzula muḓini wa hawe. Ndi ya miyawe nge fhethu. Ngeno ri nga si ambe uri zwino fana na zwine muhweleli a ḓo amba zwone.
7: Vhukati ha vha vhathu vhavhili, hu na protection order?
8: Murena, a hu na protection order yo itwaho vhukati ha vha vhavhili.
7: Zwino ndi zwifhio zwine zwa ḓo ita uri muhwelelwa a sa ḓo lwa na muhweleli ngauri vha khou dzula fhethu huthihi?
8: Muhwelelwa u khou ḓi vhofha murena, ha nga ḓo ita mishushedzo kana u lwa na muhweleli wa mulandu. Zwenezwi muhweleli a tshi khou dzula navho, ri khou ḓitika kha ḽa uri hoyu muano une a khou ima ngawo muhwelelwa murena u khou ima nga onoyo.
9: Tshete, vhone vha zwine nda ri vha vhea ḽiṱo.
7: Pezi muhweleri na ene ndi mufunwa wa muhweleri. Ahuna inwe ndira na ine aba vhathu ranga vha pandekanya ngayo.
9: Mhm. Mm-hmm. Okay.

0: na vhone machina vha hafana.
1: Eh? Eh, ndo vhona uri khothe tsho ya wela nda ri ndi thome ndi ḓe ndi ambe nyana na vhomara
0: zwa. Ha bendo bvela na nda ndi tshi khou vha ṱoḓa nda u ḓedzi vha wane nda ri ndi ḓo to dzhena nga office ndi khou vha ṱoḓa. Ndi ndapende ko to dzhena kha office nda vhona ne.
1: Ai vha mfarele vhomedzisi.
0: Zwino eish, bo prepare. Aba dombudza. Na zwinga si kone dzo ri vhone vha khou dzula na thendo kha ngei muḓini wavho.
1: Ndi dzule nae gai muḓini wanga.
0: Muḓini wavho.
1: Ha, yuzisa kone dzindi zwezwo vhomedzisi. Ari mulemi beli. Ari mulemi kha vhuaḓa vhune a khou ita. Ṅwana ha tambudziwe muḓini wa khotsi yawe. Kha u to ṱuwa tsembetsembe muḓini wa khotsi ya thendo khaye.
0: Bo prepare we. Zwino zwenezwo zwi ḓo ri kundisa nga i case bo prepare. Eh?
2: Sino oh vhino no hangwa uri ha mafhungo ni khou ambela ngapi ti ndi ofisini ya muchichisi hafhano ndi khou itela nombo dzavho
1: utopori vho muidzisi vha vho amba zwi sa pfaliho a zwi khou pfala zwi khou amba
0: zwori na vhone vha khari ṱuwe rin nda vha ambela nda man
1: uri vho khari ṱuwe
2: a muidzisi
0: nda
2: ni vhudze hoyo muthu wanu uri a litshi mbudzisa dzimbudziso dzine a sa tea u mbudzisa dzone he ndi khou to numbela ni ite no mufunza
0: Ay, piripiri na inina. Eish!

0: Chico, Chico, na Rufuno Chivase.
1: Ndi miniti ya fumbiri sumbe zwa zwino rova kha wara ya u thoma ndi khou fulufhela zwa uri vho ḓiphina nga maanḓa nga hetshi tshipiḓa tsha ṋamusi tsha u gomedza heno vhege tsha sopi yashu ndi ri mininei zwa tomba fhedza uri vhege ḓo nga musumbuluwo kha heneno mbekanyamushumo ri ḓo ndi khou ralo dovha hafhu u vha ṋetshedza tshiṅwe tshipiḓa tshiswa zwa zwino u hone hafha ro fhiwa vha hone hafhaḽa makhado kha Mayoral Golf Tournament ro fhiwa zwi khou tshimbila no swika zwino
2: ri kho livhuwesa fhu hafho tshifhinga lufuna na vhatshilisi vha tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali mushumo u tshe kule no swika magumoni fhedziha ri khou ḓa na nyambedzano yashu ya u pendela hafha na neḓorobo vho Dokasi Mboi ro amba navho ra dovha ri na amba navho vho dovha vho rwa bola fha dzi tshi khou vhuya nga maanḓa vha kha ḓi ḓiphinesa nga maanḓa ri khou pendela nga to rali vho neḓorobo vha ri mini ri tshi khou pendela hafha kha Phalaphala FM.
3: Ndo livhuwa ro fhiwa na vhathetshelesi vhoṱhe ha yo fhiritshela hafhanoni Zoutpansberg Golf Club ya Mayoral Charity Golf Tournament vha u balangana na tlabu yoṱhe vhaṅwe vha zwigodini vhaṅwe vha gai vhaṅwe vha gai ro fhiwa ndi kho to funesa focus ndo ri vhathu vha tlabu tshi ndi a vha bvulela
2: vhaṅwe siko vhone vha khou bvelela huṅwe ngafha
3: vhaṅwe siko bvelela tonga vha khou bvelela milindini vha na focus na commitment ndire a hu na u sumbedza u neta
2: na khathihi
3: na phanḓaphanḓa nke hane ro to swika nga goloi yanga milenzhe ra sa ḓo swikona mara vhathu vha khou ḓiphina nga maanḓesesa nga maanḓesesa mutambo u tournament i tshe kule nga maanḓa na u fhela i khou fhele ningei ḽono ḽi tshi vho yo u kovhela vho 4-5 ri tshi ḓo vha ri tshi khou ḓilugisela gala dina ya hone nga 6 hune ra ḓo vha ri khou pembela na vho tambaho zwavhuḓi
2: ri tshi khou pendela vhone ḓorobo ndo amba hafha navho nḓuu vha sumbedza uri ho no vha na masheleni manzhi e vha vha vho a pima kana e vha vha vho a humbulela one o no swika na u fhira a fhira na nga madekwana hu tshi ḓo itiwa zwenezwi zwa auction masheleni ane a pfala a tshi ḓo ḓi dovha a engedze vha ri mini nga u ḓinekedzela havho ramabindu nga u ralo u dzhenisa zwanḓa zwavho zwikwamani vha tshi khou ṱoḓa u thusa dzi charity dza vhone ḓorobo
3: ro fhiwa na vhathetshelesi nṋe ndi khou nyaga u liwa vho tou thoma ndi livhuwe vho iwe vha Phalaphala vho Sharon Ravele na vho Europiwa kha uri tikedza kha hoyu mutambo no kunguwedza nga maanḓesesa ri khou livhuwesa nga maanḓa vhukonani vhune vha hone vhukati ha Phalaphala na management wa SABC na masipala wa Makhado ri khou livhuwesa riri ani ri tshileli mudzimu avhe na vheinu
2: a vha to fara nga uralo vhone Roberto Rugide tshoni dza mafhungo ḓo vhuya ri tshi pendela.
4: Ndi masiari vha ḽihoro ḽa Action SA vha ri vha ḓo swikisa mbilaelo dza zwa vhuḓifari malugana na minista wa muhasho wa maḓi na vhudatatshili vho Phemi Majodina. Vho ramulayo vha muhumbulelwa vho humbela khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Johannesburg uri ine beili vhane vha pfhi ndi ne nḓila wa politiki vho Brown Mokgotsi. Khothe yo khetheaho ya mabindu Pretoria yo fhirisela phanḓa mulandu no khou wesiwa vhane vha pfhi ndi ntende wa zwiito zwa vhutshinyi vho Vusimuzi Kat Matlala u ya kha ḽa vhufumbilithanu ḽa uno ṅwedzi. Kha ri ṱangane nga awara ya vhuvhili u pfha mafhungo nga vhuḓalo.
2: Zwo ri khou livhuwa hafho tshifhinga ri pendele na neḓorobo ri kha ḓivha Makhado Mayoral Charity Golf Tournament vhathelisi vha Phalaphala FM hune ri khou pendela na neḓorobo zwa zwino ri vha ri tshi khou amba nga mafhungo a Galadina vha khou lavhelela mini kha Galadina hei vho neḓorobo.
3: Kha Galadina inoni sa zwe nda amba zwone ndi hune ra khou ya u sedza uri ḓuvha ḽoṱhe vhathu vho shumisa hani ro shumisa hani ri ḓo vha ri tshi khou vhona na zwa uri masheleni ra kona u a swikelela oṱhe o ṱangana ro a kuvhanganyaho ndi o khou swika vhugai na u dovha hafhu ra pembela na vhotambaho zwavhuḓi ḓuvha ḽoṱhe musi ri tshi ya maraga nda ndi kha ḓi nyaga u livhuwa hafhu na vhadzudzanyi vha hei tournament ndi khou vha livhuwesa zwihulu ndi livhuwe na vhalambedzi ndi livhuwe na vhaṱaleli vhatikedzi vhe vha ḓoḓa vhe vha pfha upfhi vhe vha pfha uri ri na tournament vha ri naho ri sina zwe ra fara rine ri ḓoḓa ra vhona ra ḓa ra nakisa mushumo washiwa mineral golf tournament vadzulapo vafano makado rikovalivhuwa nga manda munwe na munwe o shela umulenje nga nḓila ifhio na ifhio rikovalivhuwa nga manda sesa ri mudzimu ave navho avatonde ari vhulungele vhone
2: rikovalivhuwa sa datumu ya ṅwaka ni vhono iveyana bone ḓorobo nga ro mushumo ndi wa ṅwanga ṅwaha
3: hai ara thu iveya ri ḓo dzula zwavhuḓi ra ra iveya ine ya ḓo dzula yo to ralo i si tsha ḓo dovhaho ya shanduka kana ndi mini kana ndi mini i ḓo dzula yo i tshi to pfhi i tshi ḓivhea zwa pfhi ndi ḓuvha ḽa Mayoral Charity Golf Tournament
2: ro livhuesa nga maanḓa vhone ya ḓorobo kha vha dovhe vha vhuyelele kana vha kha ḓi o rwa yone bola we fhedziha mushumo kha u shave zwanḓa ri khou livhuesa nga maanḓa khezwa vhatshilesi vha Phalaphala FM ro vha ri hafha Hangeno South Pansberg Golf Club hafha Latricht ri kha Mayoral Charity Golf Tournament ṋamusi nga ḓuvha ḽa vhufumi na vhuthihi ḽa ṅwedzi wa khubvume dzi nga gidimbili fumbili rathu zwi khou itiwa ḓivha zwa kale vhatshilesi vha Phalaphala FM ri khou livhuwa u swielelwa kha tshiko tsha mafhungo nḓivho na vhuṱali ḓuvha ḽa vhuḓi a tere a
1: ri khou livhuwa nga maanḓa ro fhiwa ri khou fulufhela zwa ri na mushumo hoyu une wa kha ḓi ya phanḓa sa zwe neḓorobo vha vha tshi khou ralo ṱalutshedzisa zwone vhathu vha ḓo ḓiphina nga maanḓa henengeyo ndi miniti ya 27 zwa zwino ri tshi khou livha kha wara ya vhuvhili hune zwene zwino hafha ndi ḓo vha ndi na mubveledzi ndi Tshililo Donald the Bingeras Canary hune ra ḓo vha ri khou lavhelesa a zwa mitambo ṋamusi nga ḽavhuṱanu
5: Honorani Manda a Poseidon's 4-in-1 capsule. Arali ni tshi ṱoḓa tshibveledziswa tsha philisi, tsha u tsireledza na u kunakisa muvhili wanu nga ngomu, ngeno ni tshi khou takula mutakalo guṱe wanu, tshi sa londi miṅwaha yanu. Poseidon ndi ṱhama yanu mutakaloni wa ḓuvha na ḓuvha. Poseidon i tsireledza muvhili wanu kha nyaluwo, u vhaisala, malwadze a mbilu na arthritis. Lingedzani Poseidon ṋamusi, ni lavhelele mutakalo matshelo. I wanala kha famasi dzoṱhe. Arali i sari Poseidon, Asi Poseidon.
6: Masipala wapo wa Collins Chavani wo thola vhatirani auctioneers. U rengisa zwitentsi zwa futhanu zwa kudzula, mabindu na dzifeme. Zwitentsi zwi malamunele B na F. Zwi ḓo rengiswa nga online auction. Zwitentsi zwo hula ubva kha 800 square meters u swikela kha 1.1 hectare. Auction i ḓo vula ubva nga dzi 10 September ya vala nga dzi 14 September nga awara ya vhufumi na vhuvhili masiari. U ḓi ṅwalisa wo vula zwino. U wana vhuṅwe vhuṱanzi kha vha dayele tirani.co.za kana vha founele Stacy kha 082-327-4580. Tirani auctioneers. Ri pembelela miṅwaha ya 25 ya maitele kwao a auction.

0: Ndiminiti ya fumbiri tano za zino kwa liwa kawara ya bubiri. Kwa yumuvele zichiriro Donald the Bingeras Kanari. Masaribu Kanari.
1: Nda, hutu itani funi?
0: Nendi honi, ndila tanu.
1: Aye, rako tanu da zireti. Unusika mleza po?
0: Aye.
1: Kwa ujuko lengo usika?
0: Una mleza urmi.
1: Ulawe enawa kubusa ngeimu kapteni?
0: Aye, auto sika. Aye,
1: mkapteni. Mkapteni wako lengisa.
0: Mukapteni
1: wako lengiza. Nani tibadiwa mtu olenga so. Nani mukapteni tibadiwa mtu olenga so. Ure namusiba kolenga. Ati zifesuri mulandu.
0: Aso kofrepero ri. Zene zero kwa panda rusa tutuwa hapa nga wareo biri. Bato wakuno
1: kuhu. Mukapteni wako lengiza. Aba tabanyi wabu ya namubigo. Ritabanyi. Rinero shumanga mafungo. Riyato da akadifisa none. Okwa tisezwa. Mukapteni kabata banye baita ngora lo ire doto rabelara ri kabari chirele ire doto rabelara ri kabari chirele mukapteni
0: Ai,
1: ndivano gari bade. Ati vadi veri hezvi ini. Zvinga zvino pedza chipinga
0: zvino
1: ndolindera. Ai. Zvambo rwa kuti ndalindera ni ni Mukapteni wako dia zore anamusi wa tofanga nne.
0: Mwenga matuwa rifuwa lako. Unerunga
1: nne mvelezi achivu wawana. Mwoto mfunera.
0: Una kandi so za mirenji ore hame. Mukapteni wapira hapa umwebeshwa. Mukapteni wapira hapa.
1: Asa kare kare. Namusi mafunga kuto duangarine. Nikazo mukapteni. Kazo mtejerizo pala pala pepe kwa parazi ya kashe ya Afrika Shpembe karumbo dila beleza mafungwa kwa moza mitambo ariko vya ratu arichimona mona retomo la beleza pala ni kamutambo wa tennis ariko la beleza zi semifinals za wachifuma kazini angini ka US Open unerako wana ene ngwananyana koko golf ni ngwananyana wala United States of America azungu pia za mchimbira za wudhi wumbudhi muvisa kaula mtati sano nga ngwananyana Elena Rabakaina sete otoma obo shuma za wudhi kuma ngwananyana huyu ni koko golf nga 63 pedzia ya ubirina ya vraru abungo ya mufa womurwanga 6464 kadzote zambore over unokoya kama kaula chela mtatsano uino ni ndiene Elena Rabakaina musere chikola belesa mungono tutangana na yahange ni ndi ene ngwana nyana Aryna Sabalenka ngamramsi ommamura ene Jessica Pegula ommamura nga seti ya Thomas 75 ya ubiri 62 zambore bazana ubiri yabo bavwange ni kala United States of America bokundelwa uri vapirele panda uya kama kaula chele a US Open zenezo sana mbazo ambaori huko ya hangini kama kaura chele ene Jessica Pegula kati na wananyana Elena Rabakaina matina mzari chikula belesa mafungwa kwa maho kana chikula belesa zifix chara za hano mapelo wa bege ni mitambo ina dhabe chiku utambi wa tumo la belesa pulani ka English Premier League unera kwa wana mitambo ina dhabe chiku utambi wa idoba yu ima ngandila itebela o mitambo yotoma ni machero nga wara ya buna nga mataba ama unera kwa wana huna mitambo mitanu yote Liverpool ifanamanda na timu ya Fulham, Crystal Palace ifanamanda na Ipswich Town, Bournemouth ifanamanda na timu ya Brentford, Aston Villa ifanamanda na timu ya Nottingham Forest, ngeno hunari Chelsea ishidoramba na timu ya Hull City, nga hafu vaka wara ya Ratinga Madeku anandi une adotamba Tottenham Hotspur na timu ya Everton, nga awarebuta yenga Madeku ana Sunderland ifanamanda na timu ya Arsenal. Matina mzari chilabelesa, mitamwene daishiko tambi wa hangi ni kala Spain, indika Spanish La Liga, dune mitambo idoba yu imangandila itebela ho hangi ni kala Spain wadawa kutamba uva na musi nga madeku ananga awara ya tae unarakuwa na timu ya Valencia yone hidoba ichiko todara kamutambo waranga wana musi nga madeku anandune ya doba ichiko dara hangi ni katimu ya Sevilla unawari machero nga wareo bilinga masiari mutambo ni muti Racing Santander fanamanda na timu ya Ayaves nga kota rufaka wareo buna Osasune fanamanda na timu ya Espanyol unawari musere chiko ulabelesa nga hafu vaka awara ya rati nga matabama ndune timu ya Atletico Club ya Fanamadha na timu ya Elche Real Madrid na Rayo Vallecano zdo tambanga awara ya vutahe nga matekwana unawara msari chikola belisa nga sonda timu ya Celta Vigo Fanamadha na timu ya Mayaga nga awara wibiringa masia Levante na Barcelona nga kota arova kawara ya unanga matabama Hetafe na timu ya Deportivo ninga hafu vakawara ya rati nga matekwana nga awara vutahe nga matekwana utamba Real Sociedad na timu ya Atletico Madrid ngeno unawaringa msumbulu wa Villarreal idho Fanamadha na timu ya Real Betis rekobu ya kalino la Afrika Shpembe unarakola beleza pala ni kaliga ya Betway Premiership une mitambu dhe wishikota kucheza na musinga madiku ananga hafu vaka warea sumbe Stellenbosch FC Fanamadha na timu ya Skukune United ndia pala ni Athlon Stadium dorubuni ya Cape Town nga hafu vaka warea ya sumbe Amazulu na timu ya Marumo Gallants ndinga awara ya Boraru Machero nga Masiari hapala ni Princess Magogo Stadium dorubuni ya Deben unare timu ya Polokwane City Fanamadha na timu ya Kaizer Chiefs ndia pala ni Old Peter Mukaba Stadium nga awara ya Boraru nga Masiari ndizo Machero hezo unare Chiba United na Mamelodi Sundowns nga hafu vaka warea utano nga Mataba Machero hapala ni Buffalo City Stadium ni East London funduni la Eastern Cape Milford FC Fanamadha na timu ya Richards Bay hapala ni Sugar Ray Kulu Stadium ndia hapala ni Claremont funduni la KZN ndinga sonda hezo unare mga mtambu ndutambu nga sonda ndinga awarea warea nga Masiari hapala ni Free State Stadium dorobuni ya Bloemfontein funduni la Free State nuna radabarish kwa wana mtambu pukati ya timu ya Siwelele FC ishido Fanamadha na timu ya Golden Arrows zinani la mitambo na zimbande ndikumbu dina mbanda basia na rufuno zazino daba kujena kanyambezano na bumamitwe sivei achiko ulabeleza fungo la unana upera amishu mwakala Afrika Shpembe nga mra msaropa nga kampani ivelezo mishonga ya Edcock Ingram vachiko udiba zaure una mishumo ya dana ya dambi lifu tanu 250 ini ya dolozwe ya kama maga avo redofazo udibudi nga bumamitwe sivei
0: mapungwa ne asebdi na utirish kwamba mapungwa kwa maho zwa mishumo ndikulibonga madza zwa mitamba na musinga lavutano muveledzi na mapero avegi ave amathakeni ave abudi nga manda abosibei ndi masiari urini.

0: Rimbo of the Sanga Man, the Sunday Rimbo of Makazi, as you think, that and Tadistana, Fortunate and Agando, SA, which remove Rimbo of Vohonga, getting beautiful and Berraro, Koranzang and Rimbo of Rain, and became sure Mazan and Amazon and Sukama, Honey, and Sinny Tini, and the Sum of Tukora Divisory, and the Zibesti, and Zavorin, the Ubana Connie and Sinny Tini, as we turn out to Ronnie Pizzi, and Abom Tokorne, the Koran Zavor, and as the Koran Zazin with the Fa, Nabangovach Kodiri, who in the Besti Wangaj, Kwamba, Koranya, what Sinny Pizzi, Wasoko Mangara, Okobona. Vai chico colirana, não vai sana, não dibuzana, mas fi, ao vai sana, pensei a chico dere, de conani a way, yes, in the scene, so no conani a gapa no zubiana, banga do zakasho, na conani a city, sinin, and a torreni conanas in sin, ora na yendini.
1: De nem pandoni urumba.
0: Hakuna nitanuza tetirana tamba na zongi, hayani na shkoro na mini, why nchika dere oi conani a nundi ene watsini sin?
1: Untu saka zwitu za chikoro, na rindi kare ni conani a way, vaka grade R.
0: Vou arrumar por ele não
2: Yati ni tino bo mutwe nini ya tusanda kazo chukoro. Zipinga zunjiri ndibabu wana babu tenga zibreak. Aro klasi ni mchiwa duwana bachiku zura bote. Namsi ara li bachiku simsa chende zichitiu duwana ribanya guzura babu wote. Zipinga zunji.
0: Kamsa chukoro tanda bu zora nani musari chiambanga kuna ya tini tini karanda bu mtukoro. Barishu kwa maga kuna ni debo wa ramabada.
2: Baru kwa maga kuna ni ine waifune sanga manda. Kuna ni ine watembela kayo ine ayuko leli. Ndi kuna ni ine ara lina unesunezo kumudina kana. Zinezo kwa a problem wakono italuchezuri. Taizuri. Andi kwa baru wa kezu kazo chukoro. Aro mapungwa chukoro. Kana zungwana zunguza mchiloni.
0: Hone sabo mtukuri ya teo wana kuna nza sini sini? Dinga?
2: Ezo. Ndusu zenezo wa wazabu toku wanga manduru. Kona wana kuna ni ya tini tini ine. Aro na zungwezo nizo kubaela. Kana una zungwezo za kudina uri. Kono uri umutaluchezuri nizuipio. Na wot amba na ye. Na uchila nae.
0: One kwa nanza sinitini zishirangandera de vo ramabula?
2: Kwa nanza sinitini ribaritu kwamba gabu kwa naniene ndi batu bene baya pese sana, ndi batu unufunana, unutompana, usina ukorelana, unutusana.
0: Kona nza ngaranga shira mnijikeno biki mshumbo ngoto fona kwa nombora ya shia 086-000-2503 nombora ni 086-000-2503 na urume na zifuesno nizabeo kwa WhatsApp kwa nombora ya shio ya 071-789-0294 na kwa Facebook ni gato wana unemreza lika seta lakisha kufisi ndika pala pala FM mure nanui misi yote penja ni mbuze uripiwe na kuna ni ya tini tini nai ni kamsa nga diri heyi diyo ni besti yanga na alali ahone ndi inyi na hone kuna niyebe wanutumama wali ni wakuna ni za tini tini na hone chini iti sauru oye abe kuna niyebe wa tini tini ni chipio kazi kwa kuna nzabu zebo tote zinebe we natamba na zozuna watu nimelifu kuna nzesha pono ndi ramurongo bugada hawe prudence rabali na mwana uzeranga nani uru uyanga hapo ne wana kuna ni za tini tini na
3: nda nandifu ramurongo bugada hawe nandina kuna ni ya tini kuna ni yanga duwala ratangani duwala rawarku na mabwala pano chikuruni namasi ndi na kuna niyanga ribarichi kutamba bora rote chuchu chunda chufuna saka kuna niyanga ndi zoro mde mtu ya nadini haiti usuro vwa onda chanda nda
4: zina langa ndifu prudensi daba na ndi zika rabadi ndi na kuna niyanga tangana na chikuro ngaduwa lotoma ndi funa lana sunori chungana zunga zunga zunga mbarela ya ntu sayi njigiri mfundi mfuna la shoni ngori buku.
5: Nendi fi mla zilanga na nizila rabari. Nendi nakona ni atini. Nendi nakona ni anga rotanga na mayani. Musi ndi nakona ni anga riba riko u baga kana riko tamba game. Chinenda shifune saka kona ni anga nijauri. One tusa musi ndiko nyaga tusa. Andolibu.
0: Vo warama bwena baka lipi nikaze ugara hawe na prudensi na rangani mambazo.
2: Kona ni zashu hapa ziku sumbe zori. Kuna ni watini ndiwene awako batu saka za chikoro. Vata amba zibora bote na zigimi. Zubawo ziku sumbe zori. Ndi batu bene ni mani kuchita na abu misi yote. Usino wai sana.
0: Kona ni zangari jenaka nambara shia 086-000-2503. Para para masiari.
6: Hello.
0: Tutita ani.
6: Ndiane.
0: Nande ndi hori. Ndi kwa mbana nyi.
6: Na kumelena sata ruru bachinga block 7.
0: Asauritan.
6: Ndiyane.
0: Ani unakona nini adhuru hivi zora ni kona ni angaye sinisiri?
6: Ndi
0: nyono yu kona ni ya wa sinisiri?
6: Ndi papicha zoma jaji.
0: Motoma nini ubazikona ni za sinisiri? Na patuchezi.
6: Uvakireshe.
0: Uvakireshe. Nina miwa mingana zvone dzingonani.
6: Nina miwa yatae.
0: Na miwa yatae.
6: Hey.
0: Sona kha dorombudza pano ni ene kandira ina achiranga yona pathetsedzo ndifio.
6: Nandirene na achiranga pathetsedzo. Ya uri ritusana vha chikoro. Nansiri kwa chikoro chimberu kwa manga bugu. Ndakere chanzwani ya farana ra tireredza na kha dzinga.
0: Ndiko livhuwa nga manda arumelisa ya kha khitire.
6: Kwayo.
0: Pamuse uhone.
6: Ukorwara.
0: Ukorwara.
6: Eh.
0: Haka kuti tani.
6: Ndiyane.
0: Handa ndihone. Namuse yangu ashikoni ngori kurwara.
6: Eh.
0: Atave yezi apo ole tiri.
6: Eh.
0: Fezi kadorumbudza apo. Ene kwa na yawe yesi nisini ndingi.
6: Dimanda matodzi.
0: Dimatodzi.
6: Eh.
0: Ayo otomali nuba nako. Otomali nuba kwenye na matodzi.
6: Oyu mwa.
0: Hono ingwa.
6: Eh.
0: Potangana gaiwewe.
6: Chikoroni.
0: Chikoroni chiswa cha wetere.
6: Eh.
0: Chomu ita uri ene anange matodzuru ya abe kuna niwe tseni tseni kana matodzi anange ene hakakike uri abe kuna niwe tseni tseni di zipio.
6: Dingo uri rea gudisa ena ngazwe chikoro ene rachani ya kuna mzimu.
0: Mm-hmm. Ndiko uri wanga mande sa chiri?
6: Eh.
0: Eh tata. Para para masiari.
6: Hello.
0: Huti tani.
6: Ndiyone.
0: Na nendi hone, ndi kwa mba nanyi?
6: Na anko ni samudawu.
0: Anko, ofwani?
6: Ndo vuwa.
0: Kato rombuza, eno unakwena ni ya sini sini?
6: Eh.
0: Ono finyi?
6: Michelle Kondo.
0: Michelle otangana ya gai ako, anko?
6: Kreshe.
0: Otangana ya kreshe li?
6: Ha?
0: Otangana na...
6: Kreshe.
0: Mwawa maola.
6: Eh.
0: Chomo ito ori ene anange Michelle ori awe kwa niya wetse nisini di jupio?
6: Ndi.
0: Ndi nga mili Michelle a kwa niya wetse nisini?
6: Ndi. Wandi kwa tam, di wandi kwa tamba na ye.
0: Tamba na ye?
6: Eh.
0: Ah, ndi kuli.
6: Wachi jitani, wachi jana bukati.
0: Nisi jana bukati?
6: Eh.
0: Ah, ndiko liwa nga manda satiri anko.
6: Eh.
0: Tata. Fumbiro mi ndi chikobva kha wara ya vhuvhili. Ndi chikori kha tshimiriri gidi, ri tshimiriri na madodo bya ri
7: Wana vha swa tuku vhane vha swikone vha kudana na vhaṅwe vhathu. Fhedzi zwa konḓa uri vha swikone vha hangwela. Vha tshila vho bilufhala nga ngomu mbiluni dzavho. Zwine zwa vha zwithu zwavhuḓi na luthihi. Vha swavha tshiṅwe tshifhinga vha swikone vha tea u zwi pfesesa uri vhathu vha tshi khou tshila vha ḓo ḓi ita vha tshi kudana. Zwenezwo u sima mulalo ndi tshone tshithu tsha ndeme u itela uri vhathu vha kone u bvela phanḓa na u tshila zwavhuḓi nga mulalo. Mbekamushumo ya Teen Zone i lavhelesa mbofholo ine ya ḓa na u hangwela vhathu vhe vha kudana navho na vhe vha u khakhela. Kha vhaswa vhaṱuku ndi mugivhela uno wa ḽa 12 khubvumedzi murathi muṱanu kha khawara wa 11 maṱavhelo ni na olugaho mphadi kha Phalaphala FM.
8: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
9: Parapara FM Royal Heritage Family First. Rock Choir of Feta, 24 September. Royal Gospel Family Day. Manasi Pomakabane. Rufuno Gagadanabangwe. 25 September. The Royal Learners Cultural Day. How about that one of a chikoro?

0: Gardens. Hashtag Ahunausan.
1: State your mind. Kona ni zangar kwisa panda na mbeke mshima shi state your mind. Ndi amba ni mihumuli adna. Msoro kama kona ni ya tini tini. Ine randa sabo mto kwa raibi zaore ni zi besti zaore ni. Para mbrea nga mramsa satiyo unama dingangye. Rabana kona nza chujo na wakatingo hakaki asana anko. Vangani minikazwe vamba zon.
2: Ndi kuri bwa machi ndi kofa ndi chiko takara ndi chiko pori bwa mtoko vana zikona ni zine za wadzati ni zine vaya tusana kazwa chikoro vaya ramurelana ende vaya tamba poti hangi chikoro ni misi yote usina mafungo semana bachiko tutuwe zana kazwa chikoro
1: Dikizana pa kwa Facebook ndi kuvona na Sunny Boy ndo chifura ndo vachidzinchamchedzi mukasa na masiara machi na mveledza na ndi kuvona khona ni ya tsinitsini kana khona ni vukumba kha vhomutuku hu vhane vhakono totuwedzana kha zwa pfunzo uri vhakono mvelela vhutshiloni no tikedzana kha nyimele inwe na inwe afhesela ngo renda na police tenga ndo bva hamba tsiranta secondary ya Radzamba na ndi vhona u zwa ndeme uri vhomutuku vha vhane khona ni dza tsini kha vho nga uri vhathu saka tshikona chimwe chine vha toda chone na Sunny Boy na shumani sibeyare ndo bva dutu kona ni tsini kha vhomutuku ndi vhona uri ndi vhomutuku vha takalela kona ni tsini vho sedza kushirele kwavho na u nyanda na u andana havho arali hanga swika hune vha fhambana muṅwe a vha kule kana murenda vha mudzhia zwi sia zwi tshi vhaisa vhomutuku mihumbulo u fana ngori vha vha vho ṱutshelwa nga muthu ane vha mu funesa a shangoni vho ramabulana vha nga ri mini kha zwi khona dza tshi vha to ṅwala nga kha Facebook
2: ndi zwone mashu uri kona ni ya tsini aranga vhana zwifhinga zwine vhathu vha yalwa ndi muthu ene ni a kona u ambedzana na dovha na vha dzikhonani futhi ani vhaisa naye namusi arali anga ḓa a ṱuwa kana a pfuluwa ndi zwithu zwine wa wana uri u sala u tshi vho vhaisala uri muthu a tshi u tsini na iwe
1: Kona nzanga nomboro ndi 086-000-2503 na urumula zivost na uzachika nomboro ya 071-789-0294 na ka Facebook ndi kasi ya tar la tlash office ndi ka pala pala FM rana nui emisi yote wara mabona na kona na shafono ni ndingoho chulongo ene ava na mbozi so ndingoho kabuzise
3: nga dzina ndi pfi ndingoho chulongo ndi dzila ha mabunga ndi na mbozi so mbusi yanga ndi ya uri usava na kona ni ya tsini zwo khakhea na ndingani ndo livhuwa
1: Uwa rama bana mbuso ya ndingoho keyo.
2: Ndingoho ndi kholibwa badi mbuso yawe. Zwone azvingwa khakhea usava na khonani ya tsini. Ndingani ndi chiri azvingwa khakhea. Unga ḓivha una dzikhonani mara wasatuba na hola wa tsimisa tenda uchi vha una dzikhonani. Azvingwa ro khakhea usava na khonani.
1: Number ndi 086-000-2503 hapo ndune vi wana kata jana hone kathingo na jana mbudzo urebe wana na kona niza tsini na hone kona niza tsini za viwe ndi wonyi na hone hapo kona niza viwe uri zive kona niza viwe za tsini huwa hoto ite ya mini na hone notanga na ngafi na kona niza viwe edzo za tsini kana romela zivyo sinu nisabewa kwa WhatsApp number ndi 071-789-0294 nikizana hapo kwa WhatsApp ndi kubwa na kona niza janga hapo nini urumela ho zivyo snotu dzapoi karepfe uri vari mini
4: awe busubutse nalangade buruwa tshifatshaka ratira nda ndina khonani ya tshini ufi rodewa ratakana tshikoro ndi ga bureki ndi tshiko ula ndi not mungana wanga rodewa ada ari kopera utambalaini na rocker ndo mavangana na zvinorka ndi mavangana ri agudisana ka chuwa ya zashu adorubu kumrodumelisa sasuaka mkome razirada kote ya karemi ya na maana mwane wanga mwote na maru mwanga mwote na makuru wanga mwote na mwakana ziyanga mwote adorubu
5: nenga zina ndipima mpodo flora mkundi ndizu na mwuka Nne ndina kuna ni yanga etsinitsini kuna ni yanga etsinitsini ndi wa mashudura lenaro nene wa mashudura ndire kare ro wanana ende ri ya thusana kha zwithu zwa tshikolo na kha zwithu zwa kereke ri ya tamba rothe nda riwi khombro tamela mane wanga ndi tshipiwa maripa na musi ndi ḓuvha lavho la mabebo na matshelo ndi ḓuvha la makhulu wanga veli sa chatsinde ndiri vhahule vhalingane na ndo yipip kumurumelisa ndi kurumelisa mukomana wanga makwarela ndi livhuwa
1: vho rama brother ke vho khona dza tshivhurumelo dzi hostate dzavho vha ri dikale vho wana garubi
2: eh azwone ndi zwone eh vhukonani hatsi nitsini vhuthoma fhethu phambana ho to bana fhethu uri ndi gai vhanwe ri tangana dzikoloni dzikerekeni mavengeleni kana ne fori tshikotamba dzikonani dza tshidziko sumbedza uri vhukonani hovhu u ḓi thoma fhethu phambana ho to bana fhethu ndo pfindi hafha ene zwa thoma hone
1: mhm khonani anga zwiya ne vhangeno nduni dza khasho ene u tshirisa kana u tshira ngandela dza khonani dzawe hunga vha khonani dzawe ya tsinitsini kana dzi stromeso dza tsinitsini u tshira ngandela dza nadzo
6: ndi tshira zwavhuḓi nadzo
1: ngandela dza
6: rine zwithu zwinzhi arali nṋe ndi songo kera holanu ya mpa tshelede arali o kera kana arali hola a songo kera nṋe ndi a ḓi mufha vho ngori roṱhe ri dzikhonani dza tsinitsini
1: mm-hmm. Arali khonani yaṋu na dzhenerala ya tshikolo a pfuluwa kana i na pfuluwa na sia khonani yaṋu ya tsinitsini zwi nga ni fara hani
6: zwi nga si mfare zwavhuḓi mara ri ḓo ḓivha ri khou ḓi amba kha dzi cellphone
1: kha dzi thingo dzedzi dza vheiwa zwi amba vhe wone amba kha dzi thingo dza vheiwa hafha na khonani dzavhe dza tsinitsini vho ramabula na vha nga ri mini kha zwezwi vhuya amba zwone
2: Zwivhuya u khusumbesa mafhungo a vhuḓi nga maanḓa fori arali wo ṱutsheliwa nga khonano ya huṅwe wa ḓi davhidzana naye u nga si takale a si tsheho tsini mara wa ḓi davhidzana naye nga thingo kana to tshi dalelana ara songo to pfhutshela kule badi na ene wa dzula hone
1: Mhm. Khezwo khonani dzanga nomboro ndi 0860002503 na u rumela dzi voice note dza tshikha WhatsApp kha nomboro ya 071 789024 na kha Facebook ndi kha Siaṱarela Radio Office ndi kha Phalaphala FM rana nwi MBC yoṱhe. Khonani dzanga ni tshene mbudzo uri vhone na khonani dzina na tori izi ndi khonani yanga ya tsenitsene na nahone ndi nyi khonani ya vhewe no wana na lini nahone no wana na nga nḓila ḓe uri hu vhe na hu vhushaka ho no kona u pfhi vhewe na khonani ya tsini tsini. Vhona mabayana ndi khou vha sia na mbusa pano ine vha ḓo vha ifara vha ḓo ifhindula nga mara musi ri tshi vhuya nga hangeini thonza mafhungo ro bva thonza mafhungo fhedzi ri khoya luimboni ra vhuya vha tshi ifhindula ndi mbusa yo ri ndi zwifhio zwine khonani dza shu dza tsenitsini ra ita musi ri nadzo kana ndi zwifhio zwine khonani dza tsenitsini dza ita musi vhe vhoṱhe vha navho khonani dza shu nomboro ndi 0860002503 ndi gizana a tshifhinga ndi minute ya 5 minute fhedzi ri tshi khou bva kha awara ya vhuvhili ndi tshi khou ra thembele gidimele kha tshifhiwambedzi ro bva kha tshifhiwambedzi fhedzi ndi ya vhuya hafha noni na luimbo lwavhuḓisa nga maanḓa
7: SABC News yo ḓiimisa unga yoṱhe nahone isa dzhiisia i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga tshifhiwambedzi
8: ndi masiari vha buthano la vondo la Gauteng ba ri vha pfa vha khou ṱuṱuwedzea nga u bvela phanḓa na u fhungudzea ha tshivhalo tsha zwiito zwa vhutshinyi vondo ndenelo muṅwe muofisiri wa pholisa o hanedza uri vhane vha pfi vho rengwa u vhulaya muthu kha tsengo ya vhuvusimudzi Cat Matlala na vhahumbulelwa ngavho vho rwiwa vha itiwa tshipfundamuya nga mapholisa vha ḽihoro ḽa Action SA ma ri vha ḓo swikisa mbilahelo dza zwa vhuḓifari malugana na minista wa muhasho wa maḓi na vhutatatshili vho Phemi Majodina kha ri ṱangane nga awara ya vhuraru u pfa mafhungo nga vhuḓalo
7: The Deep Sloot, Krugersdorp, Alexander, Santen, Centurion. Parapara FM 107.8. Variwana na ka app ya SABC Plus.

0: chila vhoṱhe zwifhinga zwinzhi vha wana uri zwezwi nga dzi break vha vhoṱhe arali vha tshi dzula vhoṱhe kana tsini na tsini ne vha dzula hone vha ḓo ḓi wana vha tshi khou tamba vhoṱhe tshikolo tsho bva u ḓi wana uri tshifhinga tshinzhi tshi vha vhona vha nga tsha vhavho vhathu.
1: Mhm. Khonanza nga nomboro ndi 086-000-2503 phalaphala masiari. Ndi khou amba na nyi? Ndi khou amba na nyi?
2: Murangi tsha vhuwe.
1: Oh, ndi murangi o vhuya futhi tiri.
2: Eh.
1: Eh, nana ile rasa kupfana zwa muthu itani murangi.
2: Yone ndi vhusange.
1: Na nne ndi hone. Kha ḓo to mbudzi, a ri una khona ni ya wena to pfi ndi tsini tsini.
2: Eh.
1: Khona ni ya wendi ni tsini tsini.
2: Nazo.
1: Nazo.
2: Eh.
1: A ri tanga lina nazo.
2: Eh, ni nga ri tshikoloni.
1: Tshikoloni.
2: Eh.
1: No tanga nali. Mm,
2: ai, tshombora.
1: Ndi kale, tshi?
2: Eh,
1: chomu ita uri ane abe khona ni ya tsini tsini ya nazo ndi zwipio.
2: A roko wa dzikonani.
1: So mo dzi sokoto ita yavho, ni songo ya na humbela uri khombo ni vhe khona ni yanga, no mo sokoto vha khona ni dza tsini tsini.
2: Eh.
1: Zwino ane o tshilisana nazo.
2: A ri tshilisana.
1: Tshisa labdi.
2: Eh.
1: Nga ndera ḓe, kha ḓo ri mbudza uri ndi ngani a tshile ane o tshilisa zwabdi na nazo.
2: Ari nga ko sa zwine vha ko sa ya so ta. Zwezwo zwa vhangana.
1: Zwezwo zwa vhangana. Ah, ndi kho ri wa tiri.
2: Eh.
1: Tata.
2: Tata.
1: Nomboro ndi 086-000-2503. Ndi jene ni mbudzo uri wo nda khwere dza tsini tsini na phalaphala masiari.
3: Hello.
1: Hello, ndi kho amba nangi?
3: Ndi
1: ndi akho ndi ndi guru. Zwo ndi akho ndi ndi hani?
3: Yoni.
1: Ndi kale we.
3: Eh.
1: Kha ḓo mbudza ene na khonani ya uya tsini tsini.
3: Ha?
1: Una khonani ya tsini tsini ene.
3: Eh.
1: Khonani ya uya tsini tsini.
3: Ndi record.
1: Ndi record.
3: Eh.
1: Zwino ene u tshilisa hana record.
3: Zwavhuḓi.
1: Nga ndira ḓe.
3: Ardia ni arikemani.
1: Ani zwi vhana dovana lengo dovani tshikolwavo.
3: Eh.
1: No tangana lini na rekhode.
3: Mulova.
1: No tangana mulova.
3: Eh.
1: Ambo dive khona ya tsini tsini.
3: Eh.
1: No tangana gai.
3: Au.
1: Hawe.
3: Eh.
1: Toto miyela yawe.
3: Eh.
1: Ai, ugari linde.
3: Oi.
1: Rinde ndo tani khona liega.
3: Yali.
1: Nande ndi hone. Kha ḓo robudza. Ene una khwele ya tsini tsini.
3: Eh.
1: Khwele ya tsini tsini ndi ngiri ndi.
3: Ndi vhugala.
1: Vhugala.
3: Eh.
1: Ene o tangana lini na vhugala.
3: Nasi.
1: Uri mini?
3: Ndo tangana na ye nasi.
1: O tangana na musi? Aba ono vha khwele ya tsini tsini.
3: Eh.
1: Tshamu ita uri ene a nange vhugala a vhe khwele ya tsini tsini o tangana ye na musi ndi mini?
3: Ngaro tshila sa zwavhuḓi.
1: O tangana na tshifhinga ḓe.
3: Zwi na skaya ri fumba ndi kho vhe tshikolo.
1: Ambo dzama vha tshi kho zwivhona zwori ho vhugala u tshila zwavhuḓi.
3: Eh.
1: Ha ndi kho livhuwa nga mandesa tere.
3: Eh.
1: Zwi vho do pfa kha vhara mabulana tata.
3: Eh tata.
1: Kezo vhara mabulana khonani dza tshi kho tangana na dzomolo vhana namusi ra vha kho ḓi tshuwa ndi kho ya nga tsini tsini vha nga ri ndi kha zwe khona dza tshi vho to dzhena nga khatigo
0: ya na nne ndi nga ḓi pfa ne fha nda ḓi tangana na khonani ya tsini
1: kana nne nda namba na khonani ya tsini
0: o zwi bona
1: zwino zwino ne
0: a zwi bi kule so nane a sa vhe na khonani ya tsini ya zwi ya konedzea na matshelo anga i wana so zwe vho mutoko wa khamba hafha kana dzi khonani dza tshi vha kho amba ndi zwo uri musi vhana khonani dzavho dza tsini a vha iti mafhungo o ulwa kana o kolelana no tambudzana ndi zwavho vha khou funa zwithu zwithihi ndi tshifhinga tshinzhi vha khou funa zwithu zwo no fana vha tshi khou takala zwithu zwavhuḓi sa zwe khonani dzashu dza ri ṱalutshedza hafho.
1: Mhm. Nomboro ndi 086-000-2503 no urumela dzi voice notes dzashu kha nomboro ya 071-789-0294 na urumela dzi mulaedza nga kha Facebook ndi kha Satara ḽa tshetsho ofisi ndi kha Phalaphala FM ranwi misi yoṱhe vho vha rama bulana khonani dza tsini tsini dzi a kolelana kana u vhaisana.
0: Hai khonani dza tsini tsini a dzi ngo tea u kolelana kana u vhaisana. Dzi tshi vha dzi khou funana na u takala na zwithu zwavhuḓi hu si na zwo semana na zwo dinana. Thubo khonani yamu yena i funa ni nga si ani kolele muthu kana.

0: Vhanga vha tshipondwa tsha thaidzo dza mulayo, u fara songo tea, u rwiwa, ṱhalano i si na khanedzano, thaidzo ya mbadelo dza vhudzulo, u unḓa kana dza mishumoni. Client Legal i vha ṋea vhoramilayo ya makone nga mbadelo dza ṅwedzi dzi sa phuliho tshikwama. Vhoramilayo yashu vha dzula vhonelo vha thusa awara dza 24 nga ḓuvha. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo i si ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online, hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Vha na mafuvhalo a khombo ya goloi, u rwiwa, u lunwa nga mmbwa kana u shaya vhulondi ha zwa mutakalo, u thuntshiwa kana u farwa zwi songo tea, kha vha kwame Mphela and Associates, vho ntende vha zwa mulayo. Vha wanala 30A Bordenstein Street fhaḽa Polokwane, vha badela luthihi fhedzi vha vha vho kunda mulandu. Kha vha ri kwame kha 0150101176 kana vha rumele mulaedza ḽo na dzina ḽavho kha 48390. Mphela and Associates, setting the law in motion. U ḓo shuma milayo yo tiwaho.
2: Mbudziso ya ndeme vhukuma ndi ya uri vhone vha na mbilaelo na ya uri phoḽisi dza masheleni a mbulungo dzi a ḓura, hone vha na miraḓo ya muṱa ine vha ṱoḓa u i khavara. RFA Funeral Cover ndi yone phindulo yavho. Vha nga khavara miraḓo ya muṱa nga 10,000 rand, ndi u bva kha 35 rand fhedzi nga ṅwedzi. Kha vha SMS ipfi RFA ndi kha 43366 kana vha ri WhatsApp ndi kha 0615148872. RFA Funeral Cover, havha ndi vhaḓisi vha tshumelo ya masheleni vha tshiofisi.
3: Phalaphala FM Royal Heritage Family First, heḽi ndi bepa ḽihulwane ḽine vhone sa ramabindu vha nga kona u anḓadza bindu ḽavho. Vha renga thikhithi nga khathihi nga vhunzhi, vha nga kona u anḓadza bindu ḽavho kha bepa heḽi. Ri a vha ṋetshela, hezwo zwi ḓo vha vhuyedza kana vha khou rengela vhashumi kana tshigwada tshifhio na tshifhio. Kha vha ri kwame kha 082 796 0462 082 796 0462. Ringo Tangana Royal Gardens, hashtag ahuna usara.
4: Yo, nda dzina langa ndi Firas Kanli, mana na Chandra, ndi ra muzika shumano na dzingoma dza muzika. Hala, yellow yellow, what's it say? Sambe kanyo mshumo ya dzia oro wa 326 vana DJ Tikolipani nanu nisiyo hara FM.
5: Muvango wa duba, Muvango wa duba, kadzi orowa

0: Le hago ya. Le hago ya.
1: A la la.
0: ¡Ay!
1: Chisa buena. Chisa buena. Saca buena.
0: DJ Fop Sonic.
1: Okay. DJ Fop Sonic, kulibwa nga manda mfango wa shubo frambi ke mshumo na musinga laptano TGIF, reakonabu dipina nga manda nga wo honeo mfango Fop Sonic, ndi ane araba kutoda umu udamizana na ye, kana umutebila nefala kazi socials, zori lwa nga manda wane kama ya fala kazi ya dala Facebook baya fala ka Instagram, baya fala ka Snapchat, otema du mwana sa DJ Fop Sonic, pezika X, ba mwana ka Ed Fop Sonic DJ, fala ka YouTube, ba mwana ka DJ Fop Sonic 8112 DJ Fop Sonic 8112 kanabam WhatsApp kanumburi yawe ni yaba
0: 079-248-0015 Chief Murubu Rodibwa Ngamanda Ushika Mreza na Ronald Singo Ushika Mreza Rodibwa Ngamanda na Godfrey Mzanani na Mayoyo Wamzanani Ushika Mreza Memumpombe Deronibona Uchiro Bafana Ushika Mreza Rodibwa Ngamanda na Sijo Mariba Arimufango Abdinga Manda Kola na Nomen Ramapara Haji na Rufuno Rabambani Peter Nene Urmera Mreza na Gorosa Boy Urmera Mreza na Kutazu Pung Nene Urmera Mreza na Mfango Abdinga Manda Ufuda Mbeke na Mshimu ya Zioro Wandia Fumbiri Mano Mini Chuk Vada Palakawa Raya Braru Namsi Labdanu TGIF Pote sisi na mbeke na mshumu ya zero Zisi na ndabori wangapi Rufuro visumbana rukuliba nga manda Msumuvi rukuliba nga manda Mbeke na mshumu ya ambani mumbro Wa yanu Bumtu kurukuliba nga manda Sobazo abdinga manda Musini chukwamba nga tama zabi iwe Tuba pa vya vege dao Nga chene chishpinga awari yobili Sikila nga awari ya brara
1: Okay. Riko kana rikudisa panda na shitengo chashu cha zia oro wa Royal Heritage Family Fest Fridays. Zyombori hapa hii. Zunebone baita. Bone bari rumera voice. Na utu besi kuribuza uri ndi mini shine chatanganya muta wabo uri udure ofaran. Bada wapari buzena zori bone bako dana nyenge Royal Gardens. Chipunga chiku sekena.
0: Ya. Yeah,
1: chipunga stoku yeah, kusene. Yeah, zone zoka yeah. Baritongisele. Bari buzuri bada wako da na bonyi. Pezi ni labtano na mosi zone zo shitengo chashu cha mjolo do. .com na church dot kota kucheza kota ra ubvani pela kawara ya bona pezir na bobo tp ramahara bane vado kurtusa kene cho chitengwa soft life fridays kabar tongisele vatu ni mapela be grias dozo vado ba ko dipina zwene zwo rekodo divo ba ko dipina gai na vonyi na one vado ba chikuita mini zwine bone ba ita vato rumera voice note pezhe cho ne chitengwa chine chidota kucheza chitota kota ra ubvani pela kawara ya butano vula vala ro vula nga pop sonic zwene zwo dar ko vala ngene dj real Terry Rams, udawa kuripa mufango wa shi shi hafu, uvane pala kawara yaptano zonezo, kabali ndee
0: hey, iko vuma, iko rasa iko amba Facebook ya bembe and hey, huko trendy huko trendy na mapolisa nge bembe
1: ufuma polisa ita?
0: Huh?
1: Ufuma, bachoke tutu jena ka Facebook na mose
0: namzi?
1: Ndogodo jena okay. Zine, ufuma kuitia
0: Facebook ya bembe iko sumbeza huna blogger ofari wa
1: Okay.
0: Na blogara o no kusumbeza ofariwa pedzi ya mashedu maviri ne rolingeza ulitebe lilipungo sambeka na mshumu ya tioro uririwa nori na huko iti amini sobo dibudhi izi kuchiko funa blogara ofariwa undenye o iti amini wa gae
1: one mrandu wa oneo kufi ofariwa mrandu
0: wamini
1: as to dibe
0: mapolisa ni vari hai artuwa na mrandu wa raro
1: O au namra ndu vurero blogger.
0: Au tuba namra ndu vurero blogger
1: usikana
0: zwino. Guy, tando tu to makado vo arave na.
1: Akamo vurero ne pa burugwa.
0: What that? Ah, vadiri vudza vo dati, ndo vatoda vo dati. Yangi mambelo ma police nga ninge kha chitriki cha bembe report na so vudi vudi huko ite amini pedzi hai, butanzera vo wana opetsela chidamuya ni zwino. Uweza tuwa na mwana ndo raro pizia Ndo wana so shiduwa lechikudia Mbaka na mshumu ya zioro Mataba
2: SABC News Yudimi saonga yote na one isa GC Iba disera toza mapungo Kapara para FM
3: Ndi masiari, bazangano la kosatu barenzu zanyo za uchimbiza kubangano yavo ya rushaka ya bufumi tanu ya uketa varanga panda vegeda hozi mugwarani. ba butano la vundo la Gauteng ba ba kho pfa bo totwedzea musi una uvela phanda na ufunguzea ha tshivelo tsha zwito zwa vhutshinyi vundo ni lenelo ba rengise staratani badani ya R71 Mahobas Clofts na tsani ni vundo na Limpopo ba ri bo sala ba tsena zwiko zwa masheleni nga murahu ha zwa mapolisa kana ndinga ringa muzwa rawa zwe ba maspara ba kwa shape thothe ha u rengisela tsena bada kharitanga nenga wa raya bona u pfa mafhungo nga vhudalo
4: FM Royal Heritage Family First. Heli ni bepa lihuruane line bone sarama bindu vanga kona uandaza bindu lavo. Varenga tikiti nga kati inga vunji vanga kona uandaza bindu lavo kha bepa heli riavane chela. Hezu zidova vuyedza kana vako renga na vashumi kana chigwada chipio na chipio. Kavari kuwame kha 082-796-0462 082-796-0462. Rito Tangana Royal Gardens. Hashtag Ahuna Usa.
2: Vangari Doba Namusiwa Mashango Daba. Kat DSTV Audio Bouquet. Channel 811. Kanava.

0: nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha clientele, ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Vhashavi, vhasena, vharemba, vhamwenye, vhurangaphanḓa hanu wa LCA vha ri tsho swika hafhu tshila tshifhinga tsha muṱangano. Konferentsi ya vheiwe ya ṅwaha nga ṅwaha, fhethu ndi pala Sweetwaters ha Mutenda, Ilim, ḓuvha ndi 12 September 2026, u thoma nga 10 nga matsheloni. Khunyeleli vhashavi, vhalungu na nguvho. Shalom, vhashavi, shalom.
2: Kelebeli chamba dinamba ya tenda vha ya fumi malo vana pala kawara ya vhuna ro dzhena kha luta lwa vhuvhili lwa mbekanyamushumo ya dziarowa na musinga labutano TGIF ri vhanga maanḓa tshipuambedzi na mafhungo a wara ya vhuna mafhungo a tevhelo khala nga wara ya vhutano fhedzi ha mujolo.com Steve Vovo.
3: Karimuthusa Steve Vovo kho Steve uri nṋe ndo mala mufumakadzi ane avha na ṅwana muthihi, ṅwana ri dzula naye. Khotsi ya ṅwana vho mbo ḓi ri sia fhano shangoni vhege tharu dzo fhelaho, vho vha songo mala. Zwino hoyo mufumakadzi o mbo ḓi ri u ḓo ya ngei muḓini kana u ḓo tea u ya ngei nga hayani, a vha a khou thusa lwa vhege yoṱhe. A vha a khou sokou thusa haningei. Nṋe nda mbo ḓi ri ni ita no isa ṅwana ngei muḓini ine ni kho ṱoḓea ngei, ni ḓo toya lufuni zwezwo nga mugivhela. Ndo pfiwa nga nyiwe o fhedza o ya houḽa muthu vhege yoṱhe. Zwino hafha hayani a ri kho to ambisana zwavhuḓi, a thi pfhesesi uri o vha a khou fhedza vhege haningei a tshi khou ita mini zwavhuḓi vhuḓi. Ndo khakhana.
2: A ri muthuse Steve Varif uri na zwithu zwavho zwo itisa hani. Ha u ḓo
3: tea uri
2: atusiwe, ri khou tea u muthusa.
4: Ima ḓi kwana tshiko shango na rengitesi nga ninge murahu. Fhungo ḽa ḓuvha ilo ri khou ḽibva ilo ḽa mutsholo ma. Steve wavho fhethu u khou khakheliwa. Steve u khou khakheliwa nga muthu wawe ane a khou dzula naye. Muthu wa Steve wo tea hoyo wa mufumakadzi o vha o to dzhia ṅwana a mu isa haningei lufuni. Ene a ḓi to ya nga ḓuvha ḽa mbulungo, naho musi a songo ya nga ḓuvha ḽa mbulungo zwa zina problem. Ive Steve o vha o mu tendela uri kha tshimbile a ye lufuni, o vha a songo hana. Zwino ene u vha pfha unga u khou khakhelwa, a reni hu vhe hu ene oyo wa mufumakadzi uri Steve a songo ya, Steve a fhedza o ya. Ene muyo muthu a ḓo dzhiisa hani zwiṅwe zwithu kha ri tende ri tshe u konḓisela na zwithu zwi sa kondi. Huṅwe hu vho sala u tshi vhonga hu khou khakhelwa muthu muthihi ende hu si na muthu a khou khakhelwaho. Wa munna kha vhe na vhupfhiwa muḓini, musi muḓini wa munna a vha a si na vhupfhiwa a hu na hune muḓini a khou iwa hone. Ndaa
2: Lola
5: ndi masiari tiko na shandu. Steve Vovo kha ri tshe mufumakadzi a yo shuma thi o ya lufuni. Kharali o rumbela ṅwana, ṅwana ha nga thusi tshithu lufuni ngori ṅwana ndi muṱuku, u to ya a vha a khou ṱwa haningei, ha iti tshithu kha mushumo wa mbulungo. Zwino mufumakadzi kha ye a yo shuma lufuni u ḓo vhuya, ndi u tea u thusa vhaṅwe vhafumakadzi ngaye. Steve Vovo kha litsho lugado ngori u ḓo ḓi tshinyela mbingano. Nṋe ndi pfhi vha daulunke ndi dzula Moraleni.
6: Ula Steve Vovo. Steve Vovo u khou gungula zwo tea ngauri u vhudza mufumakadzi wawe zwine a khou tea zwi ita ngo zwi ita. Fhedziha ngauri mufumakadzi wawe o zwi ita, a ri ḓo dzula u ḓo gungula u swika lini. Ndi khwine zwithu zwi fhire ngauri na onoyo ṅwana a tshi khou ṅwisa u ḓi nyaga ṱhogomelo ya mme yawe, a si mafhungo a uri a nga vha o vha o yela vho zwiṅwevho. Hafhu muna wa vhathu uri si yavho.
2: Mm.
6: Aho oya ovo yo thusa. Zwino kha ri tende uri Steve Vovo kha ḽi tive ḽi fhungo ḽi fhire ngauri a thi vhoni uri ḽi ḓo dovha ḽa tshintshea. Mm. Zwo itea zwo itea lune kha ite uri a wane solution fhungo ḽi fhele. A huna vhuthada Steve Vovo.
7: Nda ri na animisi yoṱhe kha Parapara FM no ṱangana mamba ni phumudzo bva tshimuphianani thiko ni part na shandu kana lukhwarini ndi khou dzhena kha phumu hafhaḽa vho Steve Vovo. Vho Steve Vovo vha na mbuno, vho Steven vha na mbuno, u tou amba ngoho vha na mbuno vho Steven uri zwine vha khou itiwa zwone vho a zwo ngo vhuya zwa lugela na zwiṱukuṱuku uri mufumakadzi we vha mumala we vha muwana a na ṅwana a ḓi wana tshi khou athenda mbulungo ya munna wawe wa kale we vha muwana vha na ṅwana nae lune a zwo ngo ya zwa tea hezwo zwithu ene u tea u toya nga ḓuvha ṱhamusi ḽa mbulungo wa mugivhela ngo tou ralo noti vhukati ya vhege hu vhe ene na khou tsa tshigonya ṅwana ndi ene ee ane a nga fhedza vhege haningei. Nṋe ndi soko vhona ngari vho Steve Vovo vha na mbuno, vha na mbuno vho Steve Vovo vha songo vhuya vha zwi tendela zwithu nga zwenezwo. Zwo fhelaho zwo fhela ri sedza kha zwiswa, zwiswa ndi zwone zwine ra sedza khazwo u fhirisa zwa kale. A vho ṱangana mambo ni phumudzo vha tshi mphena ndi ri nanisa nga mitsi.
2: Ya phumudzo.
8: Nda khadzi ya orowa. Fhungo ḽa vho Steve Vovo ḽi khou pfala badi, vha khou tou amba ngongo yo fhelelaho. Mufumakadzi a tshi a tea u humela nge a u tshavha vhuhadzi yawe, vhuhadzi ndi hafha kha vho Steve Vovo. Ndi zwone mufumakadzi a nga fhelekedza ṅwana uri ayo vhulunga khotsi yawe, mara a vhuye ḽeḽo ḓuvha hezwo zwo tou dzula ni nge zwi vha zwo no khakhea, u vha a khou vha khakhela. Nṋe ndi vhona unga vho Steve Vovo vhone vha na point yavho, mufumakadzi a tea u ya, a vho ngo khakha na luthihi, vha khou mu kaidzela ḽo no pfala. Ndaa ndi mulalo ro singo bva nga pagonde Starkstrom.
2: Ya ro livhuwa vhusi ḽi khou leme. Vho Steve Vovo khori vha khou pfunga u ḓo itea mini vhege yange ya khou thusa.
3: Thaidzo ndi heyo ngori vha khou humbulesa, ndi uri a thi ḓivhi zwori vha khou ri hu ḓo vha khou itea mini, ngori thi arali a vhuḽa mufumakadzi uri u khou thusa u ḓivha nyi khaṅwe vha khou thusa fhedzi zwo iteḓela vho vhege yoṱhe.
2: Ndi khou amba uri hu na ṅwana fhaḽa fhethu, hu na ṅwana, hu na kuḓulu kono kho tea uri vha fhaṱe vhushaka, a vho ngo tea ngori khotsi ya ṅwana vha tsheho vhange a vho ngo vhuya vha ḓivha vhaḽa vhathu, a vho ngo vhuya vha tshila navho. Zwino vha tshi khou haninge vha khou ḓivhonala vhona a vha sa khou pfulutshela,
3: mara vhege yoṱhe
2: a ku vha vha sa khou pfulutshela. Ndi tou nga musumbuluwo vha isa ṅwana vha ḓo kokela maḓi hanefhaḽa.
3: Zwi vha zwo yesa vhege hayo.
2: Thaidzo ndi mini? Nṋe ndi khou vhona thaidzo hafho fhethu.
3: Hai
2: na vho Steve Vovo vha sala vha khou rwa nga muye,
3: a vha khou ṱoḓa muya. Ni vhona unga dza sa khou fara kha vho Steve Vovo,
2: ndi ngani dza vha dzi sa khou fara? Ndi yone mbudziso yanga.
3: Vha khou humbulesa
2: uri mini?
9: Muthu wane ha tsheo.
3: Ha tsheo ndi zwone, fhedzi vhushaka ha khou vhuṱoḓa.
2: Mara zwino hu na zwithu zwine a vha nga ḓo zwi dzhiulula murahu zwori hu na houḽa ṅwana, ende vhushaka ha mufumakadzi wavho na havhaḽa vhangei muḓini nga kha houḽa ṅwana a vhu nga fi.
3: Fhedzi mashaka a hafhaḽa muḓini ndi ṅwana, hu si ri hoyu wa mufumakadzi. Zwino kha ise shaka ḽa ngei muḓini. Ene thu ḽa mufumakadzi a si shaka ḽa ningei.
2: Vho Steve Vovo songo hangwa uri ḽa mufumakadzi o vhuya dzula ngei, o tshila ngei muḓini.
3: Ndi zwone.
2: A zwino.
3: Fhedzi o tshila, fhedzi muṋe wa muḓi ono tea u vha hafho ndi ṅwana.
2: Vhathu vha ḓi tambudza muṅwe.
3: Hu si ri mufumakadzi.
2: Ndi u ḓi tambudza muṅwe.
3: Mufumakadzi kha ya hafha muṅwe. Kha ye kha Steve Vovo.
2: Ah, Steve Vovo, ha, songo ḓi tambudza muhumbuloni mani. Vha khou tokela maḓi no bika, vhaḽa vhathu vha khou vhuya. Ah! Tyler, I see you. Mike, 26 minutes after 4, mbekanyamushumo ya dzi yarowa, Parapara FM, ndi Mathabama.

0: SABC News yo di misaunga yote na one sa GCia. Iba disera thota mapungo. Kapara para FM.
1: Daribo wa minister wa mwasho wa gwama vodivadza uri muhulwane wa zhendedzi la ndaulo ya chikwama cha pensheni ya vhashumeli vha muvhuso vho pandelwa. Vha mbumbano ya madzangano a vhashumi COSATU vha khou dzudzanya u ḓo fara kuvhangano ya khorokhulwane ya Ḽihoro. Vha ḓo ita na u pfanga zwine vha Ḽihoro na Barberton Community Party vho ḓivhadza nkhetheni wavho kha vhuima u ḓo vha Nedorobo. Haya na maṅwe manzhi zwenezwino nga awara ya vhuṱanu.
2: Vhashavi, vhasena, vharemba, vhamwenye, vhurangaphanḓa hanu wa LCA, vha ri tsho swika hafhu tshila tshifhinga tsha muṱangano. Konferentsi ya vheiwe ya ṅwaha nga ṅwaha, fhethu ndi Pala Sweet Waters ha Mutenda, Ilim, ḓuvha ndi 12 September 2026, u thoma nga 10 nga matsheloni. Khunyeleli vhashavi, vhalungu na ngu.

0: na West Behavior na Gaja Mhlumnisi Kaparapara FM rimbo ra vutingamandzi ya ta pedzi minute gonyisa uri vene pela khawara ya vutano pedzi kola Stivovo vathu vashu ra ri khou thusana na kana ri khou thusana na Stivovo kha tshitemo tshashu tsha mujala.com namusi ani avana khaedu.
1: Okay, Renabo bafunzi ndi bone bo TP Ramahara bane ba dava kurchusa kha tshitemo tshashu tsha mujala.com vhora mara ndi matambama ari khou tanganedza kha Kaparapara FM. Namusi rina Steve hapa ane una khaedu ine a khou ṱangana naye, o mala mufumakadzi ana ṅwana muthihi, ṅwana u dzula navho fhedzi mashudu mavhi khotsi a hoyo ṅwana vha mbo ḓi ri sia fhano shangoni, vha tshi ri sia fhano shangoni hoyo wa mufumakadzi a mbo ḓi ri u khou tea uri a ya ngei hayani hoyo wa munna o ri siaho lwa vhege yoṱhe. Fhedzi hoyo Stivovo a pfha a sa khou zwi pfhesesa, a hana a ri hayi a thi khou vhuya nda zwi pfhesesa, fhedzi hoyo wa mufumakadzi a mbo ḓi ya a ṱuwa vhege yoṱhe. Zwino Stivovo uri zwithu a zwi ngo mu fara zwavhuḓi, nahone afha muḓini a vha tshambisa na vhoṱhe, uri kani o khakha.
2: Ndi khou livhuwa Shandu na Thiko, mbudziso heyi ine a i hani u vha tricky. Zwino hezwi mbudziso ya Stizi yo to ralo, phindulo yanga ya u thoma thoma i khori Stizi hongo khakha, ha kho khakha. Kha muhumbulo ufhio na zwino wa uri o bvisa muhumbulo wawe, ndi khou funga a ngo vha na ṱhalutshedzo ine ya nga pfumbisa muhumbulo une hoyu mufumakadzi o khwaṱhisa ngawo nyito yawe. Honeha kha ri ndi thome hafha, zwavhuḓi vhuḓi kha a ri ngo bviselwa khagala kha sia ḽa uri ndivho khulu khulu tshine uyu a khou shavhisa tshone mufumakadzi a tshi nga ya ngei, ngori zwi tonga no toya nga nnḓa ha vhege yoṱhe u toya fhedzi ha khou zwi ṱoḓa kuri ṅwana kha isiwe. U khou shavha mini hoyu? Arali a ri fha ndivho heyo, i a kona u nga ita zwo ri pfhesese zwori uyu Steve ndivho yawe yo nakela na nzulele heyi. Kha hoyu wa mufumakadzi u nga ri o khakha nga u ṱuwa, ṱhamusi a songo amba vho reason ndivho, tshiitisi tsha uri a vhe ane aya, zwi tshi nga zwino hu vho vhonala a tshi khou vha mulangi wa kha heyi nzulele. Ḽine ḽa vhone kheḽi vhahashi vhanne, a huna mufumakadzi ane a nga dzhia ṅwana wawe a mu isa muṱani wa munna ane o vhuya vha na vhushaka nae kana ane a vha khotsi ya ṅwana. Hu na muṅwe mufumakadzi ri kwa nga suvha fhelelaho, vhafumakadzi vha shavha uri a u vhei ṅwana wau zwanḓani zwa vhathu vhane vha si vhe iwe muṋe, wa tama uri a vhe ene futhini thini. Tshiṅwe tshine tsha vha hone ndi tsha uri hafhu hoyu ṅwana ndi wangeni ha vha muṱhomphei vhorisi yawo, hoyu ṅwana u kha ḓi tea vha na mukovhe kha ndaka ya vha muṱhomphei vhorisi yawo. Zwino ho mufumakadzi uri a fhate vhushaka na vhabebi vha hoyu munna o ri sia hoyi ndi zwa ndeme. Zwine zwi nga bva kha uri na zwezwi musi vha tshi sika ṅwana ndi vho musika, ndi zwa uri vhuya a dzula hanefho na kana hongo dzula hanefo na fhungo ndi ḽa uri o vha e na vhushaka vhunzani na havha vha hafha muṱani, ho vha hu na ṱhoḓea ifhio kha zwine zwa tea u itiswa zwone. Vhulwane ha uyu Steve ndi vhungafhani, vhulwane ha hoyu mufu ndi vhungafhani lune ṱoḓea zwanḓa zwingana, lune zwavhuḓi vhuḓi arali ha vha na ndivho ine hoyu Steve a vha nayo ya u hanisa mufumakadzi a tshi ya ngeni ya vha khagala kha riṋe, ri a kona u litshea zwavhuḓi. Na hoyu mufumakadzi vho kha vhe khagala kha uri ndi ngani, ngori ndi khou sokou pfha nga kushuku ngo ku shuma tsimbe, lune arali ndivho ya vha khagala ya hoyu Steve na yo mufumakadzi ya vhakhagala, zwi kone uri ṋea tsheo yo khwine uri o tea u yana kana ngo tea u yana. Honeha kha ri ḓivhe ḽi fhungo, hu na vhathu vhane vhaṅwe vho to ṱalana na mufu wongofa na munongofa, u ḓiwana musi ho vha na ṱhalano arali hu na vhana vhukati, wa ḓiwana muthu a tshi nga ya mbulungoni naho hu si ya vhege yoṱhe. Zwi bva khori uyu muṱa muswa u dzhiani zwithu. Fhedzi fhungo heḽi ḽa uri Steve a ḓi vhone mulandu a ṱavhanya u sinyuwa hu si andiwe muṱani, Nendi kori ava vavili vufuna nisahari vasa dhabi zani. Arali zino ichinga ni kudano ava dhabi zani vaveka nyama fungo. Autu wana mukaki nganda ori ula otu wachiko haniri wachiani sichoba chifiyo. Chitugu sichoba chifiyo.
0: Somebody bafunzi ngondi ya ori hapa patui. Abongo dhabi zana avali suke kanyalavi iva. Uri hoi ningani achikoti wapeza ave gangeni nori inibo ningani ni chikori nani songoi.
2: Nari ezi kazibe funzo na kabangwa uri hoi mfumakazi owi ya wangeni ya chava wangeni azembe zori abatumani unasuzi na uri zimu nake ziru elonga abalu shaka wa hoi yomu wa hoi yomu na wana anga sayo wanandaka na mrandu wa Steve
0: hei mtinda mzimu karta kareveke dao matapa mabutinga manda wa funzo TP Huyu ndi Mickey Black. Chimbira na zukoro watu wa shiriku giri misafuro. La Parapara FM Royal Heritage Family Festival. Bumtuk. Kamisi angada na kachikoro chaboye begida. Wadibanyi humwa watei. Ono pirahon. Ufi zarufuno.
1: Ya ndombro wana chituka na changa. Cha 50 plus.
0: Eya. Eya na. Kata mena changa zao.

0: Randa na upira. Vanga wina air fryer.
1: Engine, with us, you are number one.
2: Arali vha tshi elekanya uri vha nga si kone u badela muimeli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele yo ita uri tshumelo dza zwa milayo dzi swikeleleye. Tshaka dza tshumelo dza tshi dzo fhambananaho dzi katela vhone, mufuno wavho, vhana vhavho na miraḓo ya muṱa. Tshumelo dzi katela milandu i tshimbilelana na thaidzo ya zwa vhugevhenga, zwa mishumoni na zwiṅwe na zwiṅwe zwi kwamana na zwa milayo. Hu nga vha u ndaela ya tsireledzo i bvaho khothe, dzinndwa dzo ḓisendekaho nga zwa mbeu, ṱhalano i sinaho khanedzano kana tshumelo i sa takadzi. Ramiro ya Avo Clientele u hone u vha thusa. Tshumelo dzashu dzo leluwa. Zwine vha tea u ita zwone ndi u dzhia luṱingo lwavho, vha founela ramilayo kana vha rumela email. Ri ḓo vhuya kha vho murahu. Tshumelo dzashu dzi katela 5000 rands ya beili. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 32281 ndi 32281. Clientele General ndi FSP yo tendelwaho na ndindakhombo isi ya vhutshilo i re na ḽaisentsi. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
3: Vha na mafuvhalo a khombo ya goloi, u rwiwa, u lunwa nga mmbwa kana u shaya vhulondi ha zwa mutakalo, u thuntshiwa kana u farwa zwi songo tea, kha vha kwame Mphela and Associates, vho ntende vha zwa mulayo. Vha wanala 30A Bordenstein Street fhaḽa Polokwane, vha badela luthihi fhedzi vha vha vho kunda mulandu. Kha vha ri kwame kha 015-010-1176 kana vha rumele mulaedza ḽo na dzina ḽavho kha 48390. Mphela and Associates, setting the law in motion. U ḓo shuma milayo yo tiwaho.
0: Phalaphala FM Royal Heritage Family First. Heḽi ndi bepa ḽihulwane ḽine vhone sa ramabindu vha nga kona u anḓadza bindu ḽavho. Vha renga thikhithi nga khathihi nga vhunzhi, vha nga kona u anḓadza bindu ḽavho kha bepa heḽi. Ri a vha ṋetshela. Hezwi zwi ḓo vha vhuyedza kana vha khou rengela vhashumi kana tshigwada tshifhio na tshifhio. Kha vha ri kwame kha 082-796-0462. 082-796-0462. Ritotangana Royal Gardens, hashtag ahuna usara.
4: Damba, sheshe, akaku, chendeulu. Phalaphala FM 93.3. Variwana na ka app ya SABC Plus. Muvango wa duba, muvango wa duba. Kadzi ya orowa.

0: na dzi 26 September u dzhena ndi 150 randa vhahulwane na 50 randa ya vhana. Tikiti dzi khou wana Ticket Pro na Compu Ticket. Magete a ḓo vula nga 8 ya matsheloni ḓuvha liṅwe na liṅwe.
1: Ri ḓo ṱangana Royal Gardens, hashtag ahuna usala.

0: zuri zuka chimra ngandira dende mune tapo fumbili itanu na kutambiwa ngeno rukwano zuri vakatitamba ulingana nga gumba gumba ngeno rachiko seza nukumana zuri ka Bundesliga unamuwa mtambo Union Berlin mana Schalke nga hafu vaka wa rai ya bumaro la liga Sevilla batamana Valencia nga wa rai ina ya butaye ngeno ka Serie A Venezia batamana Fiorentina nga kutara uya ka wa rai ya butaye ka Championship West Ham batamana Rexham nga wa rai ina ya butaye ndi mga mitabo ini ya bahone mtichilisi wa Parapare FM ngano Champions League ndi chukua na zori 15th di Agosto ini ya ba ya Equatorial Guinea ikotamba na fumbo ni ini rukua na zori ya pezi yao na zimbele ilongene rukua na zori yenapela ni Samake ini ya ba ya la Benin yotama na Rangers International ini ya ba ya la Nigeria wane Rangers yukunukunda nga tawaza miora ni EPR ini ya ba ya la Rwanda ikotamba na yenapela ni Eglès du Congo ini ya ba ya la DRC one yena pala ni APR la Rwanda iko kanara panda nga skoro zuraru kagumba vasangu zuri machero na timu ni yaba ya Orlando Pirates dune retobo na zuri bakutamba one ndipala one timu zikora ila zuri bako ne udiwana bachiko shika ka zikwada ndiko thother kamsi ndipo ne zuri ndinga kona uwana zi voice note za shuna pezi ya Suti zwanga ashikwa tuatenda ngandila yone. Kabari ndi nge zuji ya zitingo zabo. Ndibo nesori zido tenda na nenabone. Rido kono uamba na mtichelisi wa Parapare FM. Nichikofuru pena zori zido chimbira ngandila ine yaba yone. Arali zahana artende zori rido mba chungi chpinga. Parapare la kovera. Kabari ndi nge zuji. Ah.
1: Biki dino kalzini kalzini kalzini kalzini kalzini kalzini.
0: Natakara.
1: Ai kakati ya wuna.
0: Ariambe.
1: Ninga jina kati miyamini siti.
0: Auna taizo.
1: Ya, liko wana kutambele kwa hapa mgudisi, wumereska kwa oba wane. Ii, kuwa otomo ntadisa. Nga mande sandozi tiza, kati miya sara yu opatu wanga bubeti kadiola.
0: Niko dada nga mini?
1: Utomisa ula jis number 45, bari ndi chukovu. Ndoko, zinalone liya kondanyana. Bazuzanone senda. Vadanga kafa jala wosi orivari orimeli kana oreli nda niponga kubavusi kutomele kwa vudi rosi zori tumia mensiti itaseranga number 2 na number 3 zichiko gobe la bora kana zichiko krosi la bora alandi ane ukono zishimisanga to utirisa oranga mreji sinuka kutambele kwa havala mungwane wako tamba 4-3-3 ine kasero ya one ibasilo uwa odale utireleza sine zikoro urishide zido sara zichiwa nga zizene wa wana zitiko latimi edo gonyao zitiko nga zikoro kiti sine zinera sungwa njiro zido wera kamini city zidivori mefiti ngiti mene itomo kwa raka zikoro zibiru gonyiranda
0: Jambori bako sume zori bako ya kati mwine ya baya Manchester United bachiko shabora badizo rudo iti ya mene
1: bako ya kama United wana duru bako itali and vase sa udam goodies uko dafa cha mtiko uri osa enero batambi and osa enero batambi ba karla ndi batambi makone ndi zista mara uko balu uzituma nyesa zwa zista uri akono wanagundo and mtiko ni akodobo nasa nzori vo Pep Guardiola vo tuwa vono robadze record zene na vone bako tuyo isa banda kazo
0: Jambori bakakati ni mgoodies
1: Zidola kondela uri ila timi ya meni fitiva irani. Anlesa rari wone muna watu shimisa suru resu ndiko zuita izu tinga zuita. Zinesaba tike zirela konyaga zimbelero. En namsi meni fitia kuorea kundanga chikoro chiti. Rido pesu mushima zobude.
0: Ah, ndiko libu.
1: Ndiko ndo duwapu da jina kaya kasa ini za Sundowns. Uda matuludi na fan royen. Ndibona muti hiwavu. Aso ngojia chao yone kwa wani ya uri patu rina mrena rina mda unamse njari rina matu ludi rina sandro ye jibatamba mrao vana vane vashimzwa kachukwati
0: ure unamuti ya nado disora
1: kaa uba zikipo dawuzi ino ngori already mdunyelwa already ono disora and unga mbumu wa sandro nsene uboto shimzwa sa number 3 ndene mbao mwosi kwa pelu wanga number 2 ndene mwishuma sa number 3 ya avore ndi kasko jena ndene planning fee ya avu
0: ndi karibu
1: zina ati diburi matuludu kushuma sa number sa option 4 ya avu nakana kako sa option 5 ina mara uambazo wakuma matuludu ndo se zori ni mutandi ya wakusha kuwa swakudi kiri ya wakwasha kasa ndaunzu
0: kuri so ya kasa dansa shuka tamba ramanga la rote arili ndere rwono rudoiti ya mini
1: ok udaya ata abama udimara kuri so mda uka deo huye obvious ruche nafan roene ene na ino ka deo urajiki muka kaini murene
0: aa ndolibu
1: kaliko vera
0: ndi jone abari ndi jema loko vera mate kwana
2: bili mandozi
0: aa botwa
2: roto tuwani
0: nendo otwa Ndi jone kesho mtichelesi wa pala pala FM ndi bane ndokono batanganeza basongo zoro na bakita mshumo ya utubabuse mkibela na sonda ine baba bana mbuna ine mati ni mzazi munyai katina opani munyai ne baba bana bo utoma nga wara ya buraru ushukela msitu ita awara ine ya ba ya burati una manje na dhobashi kwete ya mapele nebe kesho nesho mwana kapa zinongoto na sasrenda mandare ufazori zuko chimbela ngandilade musiri shkoseza keto zoro na ba mu president wa South African Football Association shakwine ndusari wane basongo bia batuwela kule na radio basongo hango na mtambo murwane mtichelesi wa pala pala FM une ndiko mbuso ndiyo ri ridopeza rukunda na muti mtambo wabuna kai ineko temo ndo pesera kase resile ni ya zi Springboks kati na zi All Blacks une bakutaba Baltimore une ridopo na saludo chimangandrate kase resile ino ri kwa nazori Borasi Erasmus kati na baso na babo wa Springboks ndi bada bako kandila panda pezia mutichelesi wa pada pada FM landeme musirich kwa seza mapira bege aneru kwa yakao ndusu mezori udoba na ujia munete muti une ba Premier Soccer League ba doba ba chiko humbura wane ba ba bo ruzani murauzi wane bo shuma pa South African Football Association ngana bako shumi mezori arali bako shumi sabada yo yanjere rekana ubuya bachishu ikata tefondo one hafi mafagini bako lecheza ureira nga utogo mera huna guro izo tura nao kachanga chapanda baburanga buyendi na batuso tangi bahane pasonezo kapata kumere Miss P udabanabo ushkera bukati ya busiku nenabone kartangane nga msumburu uo ngeno kifana cheza na ulindele na mapungo wara ya humaro uvakane patuchezo bili Matiz. Hola.
3: SABC News yo di misonga yote na one sa GCA. Iba disera mabungo ka Parapara FM. Kachi piwa given rachetana.
4: Ndalibu wa believer tichele sindi madekwa na huko tebele mapungo a awara ya bumaro ka Parapara FM ya SABC. Muradu wa korokulwane ya lushaka ya lihoro la African National Congress bo andile lungisa bo isa lihoro kote katina mungwaliri mukulwane wa lihoro bo fikile mbalula. Bo lungisa bako haneza zwezina labo lisingwali iwe kamutebe wa bonketeni kabuimo hanedorobo masiparani mukulwane wa Nelson Mandela Bay. Urevundu nila Eastern Cape uitele ketu za mimasipala zine za dhofaranga dhubalabu na mwezi wa lara na mwaha lihorula African National Congress alingo kono ngwali sabo nketeni bote ka commission ya ketu yodhi misonga yote IEC zichitebela zichipinga cha ngwali sa chavara basa tushikisa mutebe vango miradho wa lihoro la MKP bari bache na furupelo uri lihoro li do chiyuma zwabu udhina una mabari bari auri mazina abangubo nkete ni beba topolwa opumulwa kamutebe wosikiswa wakaba IEC ajeniswa mango mazina miradho wa lihoro wamba izivo kubangana pakani ya King Dini Zulu dhoroboni ya Deben bache kusikisa zililo zwabo mwa miradho wa lihoro wanda vezi tabiela bari mapunga ushanduki shandukisha madzina avonkete ni kamuteve azunga kakisi mafuro alihoro vari vhathu vhane vha ḓo wanala vha songo tshimbidzwa zwithu nga nḓila yone vha ḓo tea u dzhielwa vhukando. Mukomishinari wa mapholisa o tou farela uvunduni ḽa KwaZulu-Natal vho Phumelele Makaba vha ri tshumelo ya vhusevhi ha mapholisa i khou ṱoḓisisa vhupo vhune ha ḓivhelwa dzikhakhathi u itela u khwaṱhisa tsireledzo zwino musi hu tshi khou lugiselwa khetho dza mimasipala, khetho dzine dza ḓo farwa nga ḓuvha ḽa vhuṋa ṅwedzi wa Ḽara. Vha khou amba izwi nga murahu wa zwe ha vhulawa vho Nkhetheni vhana u bva nga ṅwedzi wa Fulwi na ṅwaha. Vho Makuba vha ri mafhungo a mpfudza vho Nkhetheni a khou ṱoḓisiswa nga gwada cha mapholisa cho tholelwa u ṱoḓisa mabulayo o ṱuṱuwedzwa nga politiki. Vha ri musi wa khetho hu ḓo vha u rumela mapholisa vhanzhi u vhona uri khetho dzo vhofholowa.
5: We are urging political parties to be tolerant of each other and compete without violence. Do not eliminate competition by killing each other. Do not intimidate one another to gain the upper hand. We have already experienced few deaths of candidate councillors or councillors. In those deaths, where if those deaths were politically related, as police officers, we appeal with politicians to stop these murders.
4: Zwiṅwe zwa vhumukavha vha ita na u amba ndi u khwaṱha tshumelo ya mapholisa malugana na zwine vha ri ho vha na u tsela fhasi ha vhutshinyi ha vhukati ha ṅwedzi wa Lambamai na ṅwedzi wa Fulwi. Milandu yo tsela fhasi nga phesenthe 10.7 ho sedzwa mabulayo nga maanḓa vhuponi ha Inanda zwo khwaṱhisedzwa nga vha States SA. Mabulayo o tsela fhasi ho sedzwa vhupo ha Inanda vhune lwa tshifhinga tshinzhi ho vha hu tshi ḓivhelwa u wanda mabulayo. Ri pesa mafhungo na wa ranga mafhungo a tsengo ya murangaphanḓa wa Lihoro la National Colored Congress NCC vhane ndi muraḓo wa parlamende vho Fadiel Adams ye ya fhiriselwa phanḓa u ya kha ḓuvha ḽa vhufumirathi ṅwedzi u ḓaho nga khothe ya dzingu Pine Town vunduni ḽa KwaZulu-Natal. Vho Adams vha khou hozwa milandu i kwamaho mavharivhari a uri vho fara nyambedzano na mufariwa o farelwaho milandu mihulwane nga nḓila dzi siho mulayoni vho ya dzhele ya Westville. Ako gumanga urali mafungo a awara ya vhumalo fungo la shilihulwane kha ino awara lova la uri muraḓo wa khorokhulwane ya lushaka kha ḽihoro ḽa African National Congress vho Andile Lungisa vho isa ḽihoro khothe khathihi na muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro vho Fikile Mbalula. Mafhungo a tevhelaho ane a vha a u fhedza ṋamusi ndi ḓo vhavhalela one nga awara ya vhuṱahe. Ndaa.
3: SABC

0: u xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha Clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Sibasa, Govela, Thohoyandou, Matache. Phalaphala FM 106.9. Vari wana na ka app ya SABC Plus.
2: Khothe ndi mulayo. Mulayo ndi khothe. Ndiyo ni mini yenei? Ndi chipida cha gidimbili da sumbefu tanu tanu. Ngwezeni sa mwale chovota. Uri rishutura kote. Ralalera kote. Vavelo wa yezunga Phalaphala FM ya kuprase kacho Afrika Tshipembe. Ngaba sendeyo.
3: Mwezisi. Ndi zwone na zwori muhwelelwa ova obva kha lino ndi amba heli shango zwene zwino
4: Morena rendo ra cruiser nga tshikepe ro vha hone mara ndi nga zwi khwaṱhisedza uri muhwelelwa nga ene muṋe a nga si zwikone sa zwi a sa shumi ro rovha rendo re rwa tangiwa nga mme awe
3: zwino arali uyu muhwelelwa ra muṋe ya beili thiri u khou yo dzula ngafhi ndi amba ngauri hu na vhuṱanzi ha uri muhwelelwa na muhweleli vha dzula fhethu nthihi vha dzula muḓini muthihi
4: Murena a huna dziṅwe nyambedzano dze dza ḓo itwa malugana na madzulele hune avha vhavhili vha khou dzula hone ndi muḓini wa mmeawe hoyu muhwelelwa hezwo zwi amba uri muhwelelwa u na ndugelo ya u dzula muḓini wa hawe ndi ya miawe ngei fhethu ngeno ri nga si ambe uri zwino fana na zwine muhwelelwa a ḓo amba zwone
3: vhukati ha vha vhathu vhavhili hu na protection order
4: Murena a hu na protection order yo itwaho vhukati ha vha vhavhili
3: zwino ndi zwifhio zwine zwa ḓo ita uri muhwelelwa a sa ḓo lwa na muhweleli ngauri vha khou dzula fhethu huthihi
4: muhwelelwa a khou ḓivhofha Murena ha nga ḓo ita mishushedzo kana u lwa na muhweleli wa mulandu zwenezwi muhweleli a tshi khou dzula navho ri khou ḓitika kha ḽa uri hoyu muano une a khou ima nga wo muhwelelwa Murena u khou ima nga onoyo
5: tshete vhone vha zwine na ri vha vhele ito
3: fhedzi muhweleli na ene ndi mufunwa wa muhweleli a hu na iṅwe nḓila na ine avha vhathu ra nga vha fhandekanya ngayo
5: tshete

0: na vhone machina vha hafana
1: eh eh ndo vhona uri khothe icho ya wela nda ri ndi thome ndi ḓe ndi ambenyana na vhomara
0: zwa ha ndo bvela na nnda ndi tshi khou vha ṱoḓa nda u tedzi vha wane nda ri ndi ḓo to dzhena nga office ndi khou vha ṱoḓa ndi na pende ko to dzhena kha office nda vhona ne
1: vha mpfarele vhomedzisi
0: zwino eh bo prepare avha dombudza na zwi nga si kone dzo ri vhone vha vha khou dzula na thendo kha ngei muḓini wavho.
1: Ndi dzule nae gai mudini wanga.
0: Mudini wanga.
1: Oh, yuzi sa kona dzindi zwezwo pomedzisi. Ari mulemi beli. Ari mulemi kha vhuwadha vhune akho vhu ita. Ṅwana ha tambudziwe mudini wa khotsi yawe. Kha u to ṱuwa tsembetsembe mudini wa khotsi ya thendo khaye.
0: Wo prepare we. Zwino zwenezwo zwi ḓo ri kundisa nga i case wo prepare. Eh?
2: Sino oh. Vhino no hangwa uri ha mafhungo ni kho ambela ngapi ti? Ndi ofisini ya muchuchisi hafhano. Ndi kho itela nombudza.
0: I'm going to go to the house.
2: Hey,
0: Piri, na ini na. Hey,

0: nge ter over consumbedisa uri huna michini yo no swika mishink yo no vha hone
1: hayi
0: ambo ri ene a dalela hafha lai u ḓo wana i hone mishink nda ndi khou amba na vho MDK na musi vha tshi khou ri a ri daleli nanga nge yana ri vhone mishink ri edzise vhana vha sathu dana vha ra ndi fhungo ḽa vhudele
1: zwino ri ḓo ya lini robiwa kana ri thome hone nga mugivhela
0: kha ri wane ḓuvha hanefha kana nga swonda ene kha ri tshi bva kha kereke heyi
1: swonda zwi nga iti ri ḓo rambara zwikete
0: hayi a ri ḓo tshentsha ri ḓo tshentsha ra ya musinki nga swonda
1: ndi khou livhuwa nga maanḓa Rofhiwa ri khou mulombedza mutengo wa dzitikiti
0: kha ḓivha onoula wa fasifasi wo kokova 150 randa vha wane na 50 randa vhaṱuku uḽa mutakisano washu wa vhuimbeleli kadziko tshipimu wo vala nga ḽavhuna hu si kale kha vha lavhelesi kha zwezwo zwa vhudavhidzani vha ḓo wana uri ndi vhafhio vhane vha khou ḓo vha kha vhugalatia nga phalaphalatan royal gospel family day homa
1: ende Rofhiwa nda ndo hangu amba zwiṅwe zwithu hangei zwikoloni ri tshi swika havhanoni vhavo riel vha kha ḓi toma mitshini na mini khombo lo vhudzisa uri ndi nyi ano vha khou imba
0: misi
1: ndi nne
0: ndi khou tou humbulela zwone uri khou ṱoḓa u ḓiitela miki blake wasi afo
1: hai a thi ri miki blake ri funa u thoma ra muṱomela zwiḽa zwithu zwa ṱomiwa vho riel vha khou toma ndi khombo uri hezwi vhana vha tshi vho fola ḽaini ri tshi khou itela uri vhavhe vha tshi khou ḓa vha khou bva dzikilasini nṋe ndi vha ndo fara zwivani nda dzi nga stende zwi vodiwe zwila ndo to vha vhudza na vhala vhathu ndari hezwi ipiwe ni songo foda hezwi ndi zwanga na vhananga hanefha ri
0: tshikoima u vha sa khou kona imba ene urina khou ṱoḓa ita mutatsano nga ngei kha worship team
1: zwo imba u tshiṅwe tshifhinga u pfhi wa ita u tshi bvonga iwe uya kona mara u funela u amba muṅwe muthu uri iwe
0: nda ndo namba na mufuno ndi khori mufuno kha ri vhone mifhinga ya ḓola vhuthu zwino arali vho ri zwi soko rekhodiwa kha bekai
1: zwezwo nga zwi khou ṱoḓa u rekhodiwa zwila zwi khou ṱoḓa nne ndi khou ḓi imbela ni ndo Rofhiwa ndi khou livhuwa nga
0: maanḓesa
1: ndi khou livhuwa nga maanḓa ri ḓo vhonana nga swonda
0: ndi zwone
1: ndi to vhori tshiṅwe tshifhinga ndi ra ndi tshi balelwa u vuwa nga matsheloni mara
0: kha vuwe
1: abe ri khou thoma nga tshifhinga ḓi matshelo nga swonda
0: ri khou thoma nga awara ya vhuṱahe hangei Agape City uvhoni vha ndono ṱavha swonda ai
1: okay arali nda ḓiselwa muthu ono ḓo ḓa ndzhia
0: zwino ngo zwi pfha uri ukho i gonyisa thavha ene zwino afha
1: arali a ḓa ndzhia zwi amba zwori vhathetshelisi kha vha to ḓa zwori vha sa mbona zwi amba uri Rofhiwa hango ḓa ndzhia ya good shot nda sa vhoniwa Rofhiwa hango ḓa a ndzhia ndi khou livhuwa nga maanḓa kha maandekwana a vhuḓi tire khezo ndi tshilisa mbalambala fm ndi Rofhiwa Ṋathengwe ri doma ri thoma ngo amba na ene Terry big dude Mudau a ḓo ri sumbedzisa zwori bathina zwithu zwi khou tshimbila nga nḓila deno mafhelo a vhege uri go ya highway matshelo hu ri khedzo kereke dzo buliwa afho nṱha vha tshi ḓo thoma ngei Agape City ha muprofita vho Mauna zwine zwa amba uri mutshilisi wa mbalambala fm dzi ḓo vhuya nga maanḓesa afho fhethu ndi zwa ndeme uri musi ri na haya maḓikiti kana zwine ra vha ri tshi khou ita zwone zwa dzi activation ndi haneya maḓikita thageli ndi zwa ndeme uri na vhone mutshilisi wa Phalaphala FM vhe tshipiḓa nga nṱhani uri zwi khou itelwa vhone zwi zwithu zwavhuḓivhuḓi zwino kha ri lavhelesa uri vho zwivha zwori Terry o vha tshi khou ḓi zwi amba zwori hafha vhukati ya vhege ndi zwone ro tshimbila ra ya kha zwikolo zwo yaho ngo fhambana ro takala nga maanḓesa vhana vha vho takala nga maanḓesesa havha vhana ndo vha funḓedza nda vha funḓedza na kulilele kwa hone uri vha lilisane nda vha funḓedza na kuhumbelele kwa hone zwino na vhone vho sa mubebi vha songo ri vhana vha tshi khou ḓo humbela vho thikhithi vha vha vhudza uri sendelani kulenge ṱuwelani kulenge zwi nga iti vha khou zwi vhona ngauri havhaḽa vhana nṋe ndo tou vha ruma havho vhana vha tshi ḓa kha vhone vha zwi ḓivha uri vho rumiwa nga ngeno nga vha ngeno ndi vha ngeno vho rumaho vhana vha ri kha vha ḓe hafho vha ḓe vha humbele yo renga dzithikhithi ro thoma zwavhuḓi nga maanḓa ino vhege ngo ya Tshedza Comprehensive Primary School u bva hafho ra ya Hail Mary mutshilisi wa Phalaphala FM Learning Center u bva hafho mutshilisi wa Phalaphala FM khezwiḽa hanefha vhukati ya vhege ra mbo ḓi vha ri a dzhena khezwi zwikolo ndi khori ndi lavhelesi hafhanoni ngori hei ro ya kha zwikolo zwinzhi nga maanḓa mutshilisi wa Phalaphala FM fhedzi ro ri u bva hafho khezwo zwikolo zwivhili hafho ndi ya musi ro swika i nga musumbuluwo zwavhuḓivhuḓi ro ḓiphinesa nga maanḓa mutshilisi wa Phalaphala FM ro ḓiphina nga maanḓa ro ḓiphina nga maanḓesa u bva hafho mutshilisi wa Phalaphala FM.

0: Zidiwana zwono risinga ngomu 150 general VIP 250 kula box 70 rand tikiti zwana na computer ticket
1: kama endanga nayo ri humbere uri vha ambare zwiambaro zwichena kana zwivonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku mavhone ha kona u vhona mivhala miswa nga u ṱavhanya hu kona u tsireledza vhutshilo havho kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe musi vha tshi fa vho farwa nga maneto kha vha awele u farwa nga khofhe vha tshi khou reila zwi vha nga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha milayo yo leluwa vha songo nwa vha reila vha songo nwa vha pepelekela magondo ndoni arali vha tshi kho ṱoḓa u njangama kha vha siyo khofhe henengei vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
2: Kha vha ḓi lugisela mutasano wa Rugby Greatest Rivalry Series une lutamo maanḓa na u ḓikukumusa zwa ṱangana ha dovha ha taniwa migidimo yavhuḓi na zwifhinga zwi sa hangwei hu itela u wana gundo mutambo muṅwe na muṅwe u ya nyanyula title iṅwe na iṅwe i na tshitori tshayo kha iṅwe na iṅwe i ḓisa tshanduko naho vha mutikedzi muhulwane kana vha tshi funa mitambo ya ḽifhasi heyi ndi mitambo ya rugby a vho ngo fanela u itahela indwa vhukati ya Springboks na All Blacks kha vha ṱanganedze mutasano wa Rugby Greatest Rivalry Series kha SABC 2 na SABC Plus vha ḓisela nga ḓihudza nga Club Drift.
3: Henya dziṅwe na Miss P.

0: Parapara FM. Yo saina muano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muano uyu, ro ḓiimisela u vha hashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GC-a, na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo, na dzikhakhathi, kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412-365 Craig Hall 2024, kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za.
1: Parapara FM, re na nwimisi yothe.
2: Henya dziṅwe. Henya.

Rimbembelan wadzuwa bufanga ukuda na ututa utiba bufanderele ya ashu. Izu ringa zuita nga ukuda upika suliwa zwa siyarara, ukuda urunga zuyambaru zwa siyarara, katina utalera petu wa bufa. Na ututu wetano wachipita cha mitambo katina michino ya siyarara. Ututu wetano ufese sana utiba mvele zwa mamba na ho, kahuni wadzuwa bufa. Para FM, Rimbembelan wadzuwa bufa.

Rifarane rive nganda nti riambe nga ipfili tei la uri ringa fhelisa u tambudzwa havana na vhafumakadzi. Iyi ndi nndwa khulu ya u lwa na dzikhakhathi dza miṱani. Kha ri farane ri kone u kunda kha u lwa na u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Kha riambe nga hashu, kha riambe nga tshashu, kha riambe na khonani, mashaka kana vhaḓivhi uri ri kone u kunda ngauri hezwi zwi ṱoḓa mutingati. Hashtag 60 ri na nwi. Henya dziṅwe na Miss Peace.